0: Мен ё бо бо бо мен уже знаете, мгай, я там лоху, а я там тут где мы его уже мы на мура хали, мы акуили, что что что, нам там там вот лила, лина не лина не мука, мне. Мы хали уезжа, а потом по улову, потом улову тега, а вот потом по сюда, и вот уезжа.
1: Inkomo swinene tatana mzimuzinyo hi tlangelile hi yana mahlweni ku pangalatana na hina babaye
0: mamo
1: xikupa
0: ku na ni informasao hi twaka ya mamanele na Gabriel wena kumbe yi tiva
1: hi swoswo
0: hi swoswo
1: hinkwenu
0: va nga ni vara timisama i tipo xinge hi tivi ni xaka neji eya
1: Duas horas na seis minutos, Jekarebulani Wengsete, Maputo Gaza na Inhambane, Xivutiso Xenhamuntla, Xana Xcarcanuna na Sate, Kufanela Kuveni Xiwundla. Inga Inglesa Kuini Kuvaitla Xiwundla Lish. Oyo, oyo, Mranzo Wengsete.
2: Xile.
1: Nishala Nama.
2: Hayi njhani la ka ndhazeni leli ya ri lindu mati
1: mati mavonelo ya wena
2: a xihunga ka vanhu loko muli van'we kwala radio va ni fundhise leswaku na da a xi laveki xi a xihunga leswi loko muli xikan'we mu tivisa swilo swin'we hinkwaswo kula ku mu swi famba na muli vambirhi vambirhi ku nga na ku fihlela mun'wanyani furike leswaku fihla leswi swin'wana wa tuka u swi lahla leswi wo veka u kuntse a nga tivi nchumu ku fika siku va ku vitana tilweni ba u kuma leswaku a wu mbalanga nchumu ka munhu swi ya sala swi lahleka leswiya
1: hi swona se ke mayelana ni maselulara makodikukodi ku va tsala ka van'wani va khiya selulara ku sati nompoda khoma kumbe nuna nompoda khoma a telefoni leliya
2: lweya kanga na swidyoho a nga naswo leswi swa ku fihla swa ku khiyakhiya na
1: fihla leswaku lweya fihlaka swi koho leswi a fihlaka swona
2: a fihlaka swona mina lana nada ni nga mu bela miko a hi nga ni tendelela kwalano mama ni swaku a le ku hlambeni hambi yena wa ni mbala ku nga mu tendela ni mu tendeli loko ta o hi khululekile ka leswo
1: hi swona
2: hi ngo ka hi nga tivi ka van'wanyani ku
1: leswo hi bulaka hi swona swi ko swa endleka
2: swi endleka eka nyingi leswo mun'wana a nga beja ku tshuka huma ka zadibanyini leku ka a nga gokanga hi utwa telefoni leti vitana la
1: i ku cha ku tsumbuliwa Bye-bye. Oi. Temos aqui
2: 082-3211-0587. Acho que a gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente abana ba sala ba hlupheka ni batikulu so a masegrade a majuleki na verdade nje mina ni mazandzi ya ni nga hlayisa xilexo ka ni nchumu xa masegrade segrade mina ni xirhangi ku nilsin dzin'wana bya ka ton vaccine dil keep the secret dil dina nfihlakalo kambe epapara mina a masegrade a maxongana swi bon loko wena u swi tiva xa ku leswi swi yencike swi cert leswi swi yencaku kumbe leswi swi yencike hi swona swi cert u tshamixelani vanhu van'wanyana phela va ta swi tiva xa ku o wena u yenci leswi hi xo xi fambaku kahle wena u hanyisa xileswi hi xo xi fambaku kahle so a loko u fihla minchumu phela swi hlahlava minchumu leswi a xi basanga ya piho hungatanyana leswi byixikinyana swa i khali na wena u tirha tingiseri ku hungatanyana dya vuxeni dya u nga khomiwi vuswan kambe khani mami na minti no bekanyana wolawo
1: inkovo swinene bye-bye
2: ya khani mami chao
1: 2:11 se wena u li yini mayelana ni xihundla ka nuna na nsati oyo ni xitelana ma u kumeka kwi
3: amurombeni
1: so mavonelo ya wena
3: a mavonelo ya mina mana a ndzi lavi swi tsakela mina a ka telefoni ya mina a ku na xihundla a ku na kota kuyini ku tlhelaka loko a telefoni yipeyitana loko mina va tendela loko a telefoni yipeyitana mina ndzi tendela ku na problem
1: mapini ya maempeza emola hinkwaswo
3: a ku na xihundla xin'wana xi ringana ku mina ndzi fihlela nsati wa mina ya fihlela mina na ku ndziva ka nsati ta mina kusoma wa tiva swa ku a ya a ndzi munene nompoti mina ndzi ni xihundla ya sata mina ve ni chuka xitivana na yena mina ndzi chuka xitivana na mina kona leswi laha ka mina ona lake mina heleza foni ya mina wa tendera ndi ya yena ndza tendera a ku na xihundla ni chini hi fikala nako kona
1: tata se mayelana ni mahanyela hakanyingi tixaka ni tixaka ku ni xihundla lexi nga kona se swihundla leswi swa fanelana ku nuna na nsati va byelana
3: laha ka mina swa ringana swa mhaka leyo akwa sati wa mina a tiva a xihundla xa mina yena ya tiva lexa mina ndzi tiva xa yena a kuka hi van'we tuka la yena a nga lavi swi tiva a swi kona laha ka mina tika van'wana hehe maxi ka mina laha ka rima hei a swi kona leswi
1: a swi kona nkomu swinene tata yena mahlweni ku pangalatana na hina bye-bye 2:14 a hi le murhumbeni a swifundzankulu Nyambane ya kwihi swo swi vana qunga na wena wu hlengela hi dyondzisana hi yakana xana a xihundla xa fanela ku va xi ve kona xikarhi ka nuna na nsati hi tlhamuxeli handle ka matelefoni handle ka ku khiya-khiya matelefoni a mahanyelweni ndyangu ni xihundla lexi a nge hakanyenge van'wana va tlhe va tlhela va byeliwa leswaku u nga mu byeli leswi a nuna wa wena a nuna a nsati wa wena a nga swi tivi i xihundla xa hina se muhanya kun'we kambe ku ni swihundla leswi nga kona mo kalaka mu nga swi tiviki se mundzuku ka siku a timhaka hi leti hi ku u veke xihundla hoyo hoyo
4: a wu pele na ma
1: ni pelele ni na ma
4: ekarzimondani ka xitekwana
1: tatana mondlani
4: mama
1: u leyi
4: a mhaka hi yona ti yapa maziya ngheneni mhaka makeni
1: ya
4: a ntiyiso wa mhaka nambe u jikajika kambe a verdade a swi laveki xihundla ndzeni ka muti ku ni swa mundzuku a swa mundzuku u nga vileli ku va u ku wata vakwe ku nga ta boxa ntiyiso swi endleka kumi accident accident a yimelanga ku ku va wa hani mundzuku mundlwana kumbexana swa kwalani kona a leswi lavekaka na wu li karhi u tsakile hi nkama wasiwo tlhantlha xihundla xa wena kumbe madokumente u nga na woho u vitana a pasta la nga sati wa wena u n'wi tshandza wu tela swilo kumbe lo telefoni lo leyi u lava ku va oni segredi wena na yehe sati wa wena hambi mun'we ka vana ngo ka wu nga kombi lowun'wana swaku loko u mi tsuka nhloko ya yena yi tirhi maxi wa fanela ku mi komba ku ri ku ni swa mundzuku se swi fana ni kola ka movha la swa yinceka u hamba segredi ku loko se u vagwa wena u tivaka ku tshembeleta movha lowu hi wena u vagwaku loyi a nga ta ku tela ku yisa xibedhlele i ma
1: ya
4: a swa ha koteki leswo se ku lava ku u fundhisa nsati wa wena kumbe ni n'wana mun'we futhi ka vana lava u nga na vona loko swi ku bindzela kumbe ku lumuka ku kuma tikopo kumbe mafexteni a ta swi kota ku ta nkulumiza movha lowu a ta ku teka kumbe yi nsati wa wena ti ta ku teka kumbe hi wena na nsati mi nga koseno n'wana lowa wena ti ta ku teka so se hi leswi ni nga swi basisaka swona hi ku ni kulumuka mabini ya swi swa n'wini swa maimbeza wa kona yelweyo swi tshandza wuti umgwea loko unkwama mbuva va tamba va lomba mali ku va na yona yi ta bola lomu ka mabiloko ya matizulu lowu wa kotete swipapelana
1: a celelile
4: makondlo so swi teku hi makondlo wena wa la ku fihla ha swona swoleswo mina ni nga ku ni hlamula ni gama koko lawa
1: inkomu swinene tatana hi tlangelile ya na mahlweni ku pangalatana na hina a hi buleni a hi dyondzisanani
4: inkomu ni tensile
1: 2:17 murendzo wa muyingiseti u li yini mayelana ni mabulu lawa hi swi hi wihi nhlengelo nga na wona 8230507518432212287 wena u yi kumaka sweswi hi karhi hi bula mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xikarhi ka mahanyela ya vanhu vambirhi nuna na nsati xana xa fanela ku va xi ve kona ka mahanyela hinkwawo handle ka matelefoni ni swin'wana ka mahanyela hinkwawo a xihundla xikarhi ka ndyangu ka nuna na nsati xi fanela ku ve kona ke nuna a fihlela nsati nsati a fihlela nuna allo swemukile sindzisa hoyo hoyo ni na mani
5: va na zindawu andre ka masingi ni ma
1: tata mavonelo ya wena
5: na pfuni
1: a mavonelo ya wena mayelana ni
5: mavonelo ya mina ni la ya ku a ku tivunga ka fona a ti laveki a tihundla aka fona a ti laveki ku ta fana ni tihundla ta le ka bangi ta fana ni tihundla ta laha mutini ko loko swi tolovela tihundla i mundzuku wa siku loko swi tanga na swi le ka wena ta kuma ta ku yini wa swi vona ndza va vona ku tihungeta le ka fona mina ni nhlata wa mina hi ti tiva tihungeta le ka fona mina ni nomurada ya mina hi ti tiva tihungeta laha ka ku hanya ka mina na yena swa tivile hi tsana yini tivile hi tiva hi ku fana ka hina wumbirikana kumundzuku wa siku ti kona leti ti phazamisa tingamadlali swin'wanyana ti nga ha tiveki hambiloko na wa swi tiva swa kapa lo wa nuna wa dyola ngopfu o lo wa sati wa dyola ngopfu masati hungeta le ka fona tikombe loko fihliwa porke hi sweswi mahaku tihunge a tifihliwa ti huma ngopfu ka tifoni ku vekiwa makwadi ku hi mhaka ya swin'wanyana ni swin'wanyana hi ku tala ka swona
1: inkomu swinene tata hi tlangelile
5: ani mama
1: hi tlangelile
5: na ni laha ku vutisa mhaka yin'wanyana ku ni mhaka leyi ya presente vanhu lava ku famba va rhandza ku teka mitshumo ya vanhu vuxukwini wona mhaka leyo difficultization mina ndi boxi ya vanhu lava rhandza ku famba va teka va gama va va khomiwa hi maphorisa va gama va ta va ta tshike va ku ehe laha hi khomile vanhu vambirhi vanharhu mune se ku laveka boxi ya kona paka yi fa yi khomiwa ta leswi namisi hi boxi mina ndzi yingisela mahungu ndzi teka wana mi va khomiwile va ta ndzi kuma ndzi to gama ndzi n'walala mina va vhumuna ku munhu loko a khomiwa va nga lava ku lavetela ku manyani yi khomiwile laha khomani munhu ga ha wula loma a fikelaku kona mi nga ta n'wi famba a tihungeta ku vanhu va swi tiva vakhe kodwa kha a swi sala ni munhu ga mi nga ha mi kumi ga ndzi lava ku wula vaka
1: Inkomu babaya.
5: Salam.
1: 2:21. Mwingi se twa ku rendzeka a hi buleni a hi dyondzisananini hi lo nkarhi mi mukhandlu Radio Musambika wu pfulaka ku va hi dyondzisana hi bulisana ka xiyenge lexi. Halo oyo oyo
6: awuteni
1: ni xitela nama
6: iselo Khumayo ku tlhela exongweni a nkhomeni
1: tatana Khumayo u li yini hi nhlokomhaka ya nyamuntlha
6: mange se tiloya nga vulavula hi tiphili ta movha yini a hetile se ni to tlhatlhekela marito layako a xihundla xa lamuntini xa nuna na nsati a ku mi fihleli mabyeni ya yimola ni ya mpeza lweyo ni ya mikhete lweyo porque quando estamos jogando aqui está agora na mavave a gente coma cola de cola às vezes o comando nem acidente o lima dele o lomo lomo que a máquina onde me fechei me cava na zela onde a gente não mora na casa do dono do condomínio um comba máquina tem de lula e cartão lá banco que yini u nga fihlela munhu wa vhizinyi munhu wa handle mandlamutini ka wehe ka nuna na nsati a wu nge n'wi fihleli hi mavonelo ya mina
1: hi swona tata hi tlangelile
6: mitizinene
1: Inkomu ya na mahlweni ku pangalatana na hina babaya
6: bye bye
1: oyo oyo
7: a wu xele
1: ni xile ni xitela na ma
7: Alexandre ka hon'we
1: tatana Alexandre mavonelo ya wena
7: a xi laviki manje so problema po i ku laha ta ku ma podium ka ku hetela ku ni wena nhlati na nuna a hi tshembani manje ku ta huma mun'we laha wu tlhatlha xihunga xa n'wina vambirhi ni ha kumana ya hi laha ka ku wa wona ku ndzi ta khwando lahlekanyana va kona lava ku va boha leswaku epa hi ta fakikamu. Loko ku randa mun'we a fa a tu ya xiboho lexi yani va bohile tolo va nga bohile tolo a xa ha tirhi ya ni ku ndzi rivalileni ku khela ngopfungopfu hi le ka vamamani hi ku hambi generali na mesebao iti mwananga mina ndzoho wa kala a xihunga xa wansati a ndzi xitivi ya problem yikwalaho ngopfungopfu la mazi a xihunga vhela a xi va nga laveki hi ku a si nga ku sungula matiisaya wena Tá bom.
1: Inkomu sinele tata hi tlangelile yena mahlweni ku pangalatana na yena.
7: Yeah.
1: 2:26 ya mahlweni ku kuma mavonela vayingiseti va hina ka ntirhisano wa switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambane. Na hi nga karhi hi bula mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xihundla xana ka nuna na nsati xi fanela ku veko oyo oyo oyo oyo mwingiseti
8: hoyo hoyo au peleni
1: ni na mani
8: Samuel Augusto wa Kanguleli Nyambani Mashishi.
1: Hi swona tatana Samuel Augusto. Mavonelo ya wena.
8: Mavonelo ya mina mina ndzi ta ku khwazi ndzo hambana ni vanghana maxiyeti mavonelo ya mina depend ya tikazu. Ku ni tikazu leti ya xihundla xi lavekaka
1: hi makazu ya ku fana ni wani mafamala ma swi sindzisekaka ku ve ni xihundla xikarhi ka nuna na nsati
8: hi ta tshika parti ya matelefoni
1: a ka mahanyela
8: bya swi kota ku loko gicha a nuna a suka a ya ku phandeni nsati na yena wa suka ya ku phandeni mandhawu yo hambana se bya swi kota ku loko a kumana for example loyi wa stati ka nini munhu le hanyi a mu gangisi i na wa wuya ta mu byela nuna wa ku ku ndzi gangisiwile
1: mayelana ni mahanyelo ya vona va nga byelani
8: ku leswi ndzi nga ku depend ya tikazu hi ku gambela lembe mambela malembe a nga mu byeli wa nuna ku ndzi gangisiwa maxi wa gangisiwa ya hikwalaho ndzi nga ku mina ndzi ku depend ya tikazu mavonelo ya mina na mina
1: i mavonelo mpela
8: ya hi ta swa van'wani na vona wu ku va ta ku yini maxi mina hi ka mina yin'wani khadi xa laveka xihundla hi ku hambi lweyi wanu na wa famba gangisa maxanga wuyi ata mu byela sati wa ku hepa ti gangisile munhu ya a xihundla leswo Yeah. Okay, mama. Bom
1: dia. Inkomu sinene. Bye-bye.
8: Yeah.
1: 2:28. Oyo, oyo.
9: Awusheni.
1: Lixile, nixela na ma.
9: Elia Jandre Zandamela, Amara Queen, Kuala Kronika Complex, Roger.
1: Tatana Zandamela, mavonelo ya wena.
9: Nisati a xi fanekele ku va kona porto nyama ya nyama yin'we ngati ya ngati yin'we u fanekele ku va hinkwaswo loko i le mina telefoni la mina lexhaya mina ni ya u torisa leswaku atenderi loko ni dzisile loko ni anga chaya swa ku swi tini purke ku ni kazi bya ku va bya ku informara swa ku swi tikazi kumbe swa ku biha kumbe swa ku xonga swa muito urgent swi fanele ku va atendera loko a vona swa ku a nge gwenti ku tendela a hlaya swa ku epa manyana a divali telefoni a nga kona ivhenja ku va tika telefoni byi chaya byi ku yini a gona swayita swoleswo swa ku a vanhu va tlhotelana a telefoni a munghana loko a telefoni byi yimba a teka a famba a tendera kule a nga tenderila ku nga ni nsati wa yena kumbe a nga tenderila ku nga ni nuna wa yena swi hlaya ku yini swoleswo
1: a huma hi unyaminyami
9: a huma a tendera kule a telefoni a tenderi kola mi nga konela n'wini va bidi ku ri n'wini minyama ya nyama yini kwaza mi vona teka telefoni a suka a famba a tendera na le kule eke swa kwalikeri koza laha swi kona leswi a khotaka swona njani swa swi bina loko swi endleka telefoni loko byi hlaya ni kone a ni tenderi kola o loko ni nga le kona byi le kona a teki telefoni a tendera dyoto swo ku pasara yini ka masaka sweswo va ta mi byela swo epa a yi byela papayi purke swi ti kazikazikazikazikazi swi va ta bota ni byela mara swozo swi endla leswo xibezi mapholisa ma nga ni khoma hala handle hala entom pront a nga tenderi a nga titiwa nchumu kumbele mamani i mamana manini khalee
1: a vitela munhu hi mpondo
9: a ta hakela mpondo ka swo karhata leswo
1: ni rungulele munghana wanga ntse
9: mina ni jovita ngoma ni ku kume fasini u nga ni tenderi
1: hi swona swoleswo
9: u ni vona ngana ni khanda ni na natalo libomu
1: a ni li bisi
9: na donga li bisi u tshindzekelile la kusuhi na mini la ya verdad ni munghana wa wena ni na yena funa ya khani mamba hi nyisele van'wana va ta nghena va hi nyika matimu va ta hi nyika a mavonelo ya vona so
1: hi nkomu swinene vavaya
9: khani mambu chao chao
1: 2:32 emahlweni hi bula vayingiseti va hina va switichi leswinharhu Maputo Gaza na Ngembani mavonela hoyo hoyo
10: a ri lindu mathi a khela ka wehe ka umbisi
1: a tatana mathi a hi buleni
10: eyi alana ka xihunga vhela mina mahanyi mahelorito ni la ku a swi fanele ku va hi hambana manje ku ni mhaka yin'wanyana yi tshukaku yi tata humelela futhi leswi hambi hi ku tshuka hi yi thetha hi yi thethenyana swima a tshuka mamani a teka a tirha na yena a teka mali a xava tirheno a ya ka yindlu leniya a nuna a nga swi tivi loko se a swi tumbula a lani laku ku hambela surprise se njhe swa swinene swo sweswi
1: hi xo xihundla hi bulaka hi xo xana swa fanela ku ve xi ve kona ke
10: a na damaxaku zo xava tirheni u ya ka yindlu u ku nilaku a no laku ku hambela surprise hi leswi ni nga swi tsumbula laha a swi swona mani hayi kona andano a swi
1: se hikwala ka leswo a xihundla xi fanele ku ve ko
10: a xihundla xi fanela ku va kona ka lava va nga ni ntiyiso loko a nga na ntiyiso munhu u mi vona swa ku lweyi hi nga ku i munhu wa ku a nga wa za u ximaha u nga munyiki xihungela xa kona ka a matelefoni lama lunghisiwaku ya ku pela matini lawa hi yo laha ku famba va va tenderana na va le ka zadbani ku kambeni ma za ma pela matini phela ma pela kolomu ya ku hlambeni va famba na loko ku hlambeni
1: loma nga koho li kola nyongeni
10: li kola nyongeni
1: loko a li veka le karigara a damela hi xidamu
10: loko u likona lana mulixikanwe.

0: inkomusu nene tata itlangelile a hi buleni
1: kan mamu kan mamu
0: 2:35 mwingiseti maputu gaza na inyambani a hi buleni hoyo hoyo
2: alo
0: aushini
2: aushini madani khenu wehe mi ni Ernest mozini makoko akapande mujekeni nyambani
0: tata na Ernest
2: Ey, mina sato mina ke nana hambela xo ana hambela xihonga saka ni nga xi tivi a ni hamba malembe ni a ni ta u fika contest a yintirhi a hamba a bika swakudya ka swizini na yena hinkwa mina ni te nchumu ni tizweni siku leki yena nga tirhanga kombile ni xipesa a suki na yena ya ntirhweni na gama ya jita ya wuli a kha sata biketela wa ba fona la na tsela ko sa di chum tsela ko ne bo yenda ka mara ba hela ga se ko de de so mo ne so surprise e mo a ko so so nge so ta seles o le so e ba a se no kwa de sa no so e ba a ko se se no kuye na bre de la lo ko ya mbile a lo ko ye holile e te ta patsa mali ga me ni ga bi ntiru mali ya
0: a mu bulanga ta ku hlamuxela swaku a mali leyi ya nga hamba fexa surprise leli yi huma hi kwihi
2: a swi ni khomaka teke ni vutisa teke ni vutisa a n'wi epa papo a mali leyi hi yo liya ni hi nga hamba a leswiya swa ku hetisa leswo hi yo leyi ni nga teka yona se leswi kombeta ku kha hi tlhelisa mali liya hayi maswi u nga chaa wawo a yi sifelelanga swi nga swi ndzisa no swi ngi yena swa tihunga swa yena vhela wawo aoza xa tirheni e leswi xa nampoda a xihunge xo tazi leswi hala leswi xa hala leswi i xikulu swiza nampoda a ni no kona nga swi tivi loko ni u loko swipendela swi ku xavela tirheni leswi aka hi wona leswo maswina loko va nga ni swipendelanga ra pariganisiyi kwini tirheni ko liya anta a nompodo ku ni xihonge a makodo ka telefoni i mhaka vanani hi swona u nga ha vekela makodo mana makodo u nompode hambi hi foni a ku ri laha ka foni laha ku na ni problem ku ri ke a munhu i possible a fona ka foni ya yena sati wa mina na ni li kona mina example a ni vona matendere hinkwenu munhu a yo phazama laha ti nge hi swi persibela beswo laha hinkwaswo ka misava leyi swa humelela wa phazama mitete ka foni ya mina a nga phazama munhu a fonela mina hambi hi mensaji u we mburi ya xitwaki ya swa xitere dig no se ke awe laha na wena ku lava ku u tibekisa ka swoka swa ku leswi fo leswi nga swa lisini leswi depende ya leswi mi hanyisaka swo loko muwa swi wa seke wa ngukakuka a u nga havi u swi tshemba wena swo ma ka swinawa mina mbilu wo ni byela swoka a xitwaki a ni na nkama na swona leswo ntrike mina swa to mina ni mi tshembile wawo a mi ni mi tshembile mina a wona ku n'wani pasalamanzeni ni kwatakwatalana mina message ni yi tivi xiambala ku olovisa mina banana hi mhaka mensaje yi nga pela ka foni anatani walo okay kan mam ni nga teka xikhati
0: inkomo swinene babaye
2: babaye
0: 2:38 ya mahlweni ku bula ni vayingiseti mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu allo awuxeni
3: mama na jovheli
0: e
3: ni tlhela ni boyeli ezandamen
0: e
3: ya axveve a xihundla ka vanhu va bizi kano
0: tatani Elias a tshemukile kambe a ta ni mhaka yin'wana sindzisa tatana Zandamela u ta kota ku hi hlamuxela mavonelo lamantshwa a wu ta na wona a wu sungule a mhaka hi la ku yi yingisisa a mhaka yoleyo 82-31-0575-184-32-12-287 oyo oyo
3: ni tlhela ni bohe mini buse leyi zandamela ya a ni bya vuhlali exivese

0: xihundla loko munhu ya a byo ku va ni xihundla ni tsaka ku ni leswaku wanuna loko byo ku hamba minchumu endzeni ka munhu a ku eheno poti swikwenini eheno poti swikwenini mali na a byo ku xava minchumu ya ku va yi nga fambelani ni futuro leswi tshama swi endleka swa ku kazi na ni byiwa ku xava minchumu ya ku va yi hi pfuna ni mundzuku ni mundlwana swi nga koteki maji ni suka indiya ni nga tlhangana ni surprise bya rikwanga ni famba ni ya xava mina bazi ni koka ni boya na yena ni ta mi beka laha ni kaya a ta endle ku hlamala maji a swi mi nyisisanga mbilu loko ake na a li naka ni mi byelile maji loko ni hlasa ndzoko endle swa ku nga pfumeli ndzoko endle swa ku nga pfumeli ndzoko endle swa ku a nga pfumeli ni za ni ya endla swa ku fana ni leswi mi koka boya laha ni kaya a ta mi vona mi ma va hetisela mi ka mali ya nga tiso ya a swi vele a swi juleki manjimile a swi juleki maji swi za swi ya juleka hi loko mi nghena kutwana la ni kaya thinki mi twana mi ku hetisa swa ku swi pfumeleleka mali loko swiku hanyisa ku hana ta swikuyimini ku ya xivezo ku kokela hala ni haka ku fana ni huku loko yi hala bya hela swo mamana xiuta a ni byela ku va ni xihlaya hani mama
1: i ngomo bye
0: bye bye
1: 2:42 uliyini wena mwingi setu pangalatanaka na hina ka nkarhi lowu hi swi hi leswi u nga hi hlamuxelaka swona mayelana ni nhlokomhaka leyi bulaka hi yona hoyo hoyo mwingi setu avito
2: Samuel Tomas Masango xaixaixiningini
1: mavonelo ya wena
2: leswi mama depende ka michado ka makhetela loko ni rhandza yi nga le
1: sindzisa tata u ta siya mavonelo ya wena mayelana ni nhlokomhaka leyi bulaka hi yona nyamuntlha oyo oyo
3: a wu xile
1: ni xile ni xitela na ma
3: Antonio Buduta
1: a kwini
3: a mara kwini
1: mavonelo ya wena
3: mavonelo ya mina hi lawa a xi hundla a xi laveki fela a lava hanyaka hi le vambirhi hanyi leswi ntselaka ku dya ku ni a xi hundla i timhaka ta vuhlomehlome ka foni a loko yi li kusoho u teka telefoni u fona kumbe kombela mesaje ka foni la sinyora kumbe yena ka foni la mina a nga nghenangheni lomu yaka ku a swi fanele ku a nghena a hi problem leswi vonaka a ku ze ku vekiwa makoti ku hi laha ka wuhlomehlome hi ku loko a kombela foni a ku endla ku fona swi ya taka ma nghenanghena ni mbanga ku va ku ngheneki and loko u famba u lavetela swilo gama wu swi kuma hi leswi endlaka ku swi hi tshama hi tlhotelana mafoni tlhotelana hi vekelana makoti ku ka mafoni hi mhaka wuhlomehlome mara laha ka ma pini epa swi ni lisima vhela ku hi nga tlhotelani hi ku vhela ku a ku ni swa mundzuku hi laha mavonelo ya mina
1: i ngomu swinene ya na mahlweni hi ku pangalatana na hina va vaya 2 horas na 45 minutos. Interessante o cenário da Rádio Moçambique, a Dzongeni Katiko Maputo Gaza na Inhambane. Nya muthla ihlawulile ku bula mayelana ni xihundla xikarhi ka nuna na nsati, xana xi fanele ku ve kona? U li yini murhandzi wa muyingiseti? Ku ni lava vulaka leswaku a xi laveki kambe ku ni lava nge depende. Kada kazu nkazu. Alo.
4: Mamoni hlala no vula. Manzalo, ku ta ka tihonjo a tlhelo mphaketini ku na poti mungana wa mina tiva salisana. Ku fanyela loko hafa fambe kwapi. Hani la ku tatisa kwalaho. Kana mamu.
1: Ingo musinen yena mahlweni ku pangalatana na hina babaye.
4: Kana mamu.
1: Ya mahlweni ku ya mukela vayingiseti ka mabulu lawa. Mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xikarhi ka nuna na nsati mun'wana tlhotela munghana oyo oyo ni xile ni xela na ma mavonelo ya wena La kushanyana rito ita ukuma iti njela rito nene?
5: Ngo me telefono luti ya ndi. Le mama luti ya ndi. Ela ufona manyana, ufona kokai, wakapunwa nina, ufona wamea luti. Ika nda zwo, ika nda zwo, ika nda zwo, ika nda zwo. Ika nda zwo, ika nda zwo, ika nda zwo, ika nda zwo, ika nda zwo. Ale, iku ya nyaku halpi. Ale, pangwa.
1: Kani mam, yana mahlweni ku pangalatana na hina. 2 horas na 48 minutos. Wasala. Ankama wa famba wa kuvoveka mavonela. Koma foni u balkunga liku 8230-0751-84-3212-287. I bula hi xihundla xana xi fanela ku ve kona ka xikarhi ka mahanyela ya nuna na nsati u li yini hi mhaka leyi hi ku rindzelile ku va u ta hi seketela hi mavonela ya wena oyo oyo awuxeni
4: awuxeni
1: ni xitelana ma Ina tatana mdlovu mavonela ya wena Hello Atshemukil wasala nkama wa hisiya oyo oyo Oh munga chovana nini mo chovana se vangwani vakala vanga swikoti akungena hikora ka ku chovana Oyo oyo. Ni bula na mani? Ni na mani? Sakarani.

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Xileswo tanihi vuleke leswaku nongoloko wa hina musumbuluko wa vumbirhi wa mune no ntlhanu hi kumeka kola ku va hi kota ku va hi bula na wena hi vulavula hi nqambi yo karhi David Ntimane loyi nga kola a lulamiseke nongoloko loyi a navelaka ku va a kombisa hinkwato tilenaka ni ntlawa lomu namuntlha kunene hi ta va hi vulavula hi ntlawa wa makwavo a nga Will na Nibal lava kunene a nga vachayi va ndhuma va yimbelelaka swilo swa ku twisiseka tikweni ra hina Mosambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal a nga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal local daddy ra Mkhuzi xibedhlele a ve xa Ngwavuma ndhawu a va velekeliwe ka yona i kusuhi swinene ni nambu un'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ntsena ni tin'hwetinyana leswi va velekiweke hi lembe ra 1950 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Mosambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lulaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa wa vona a kumeka kona hi ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMosambiki a ve lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona i vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka ntlhanu wa malembe ku ya fika ntlhanu na manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumawulo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelile nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu wa lembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaho ka ku va mamana wa vona a nga na matshamelo manene ya ku va a va yisa xikolweni va vona a vuyile a tlhelela Mosambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya le kare vulavula hi wina ni bal karoko na utsongo swinene anga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vula leswaku xikola primary ya va sungule ku na ku dyondza a ve xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lomba katolika ka vona swi va karhetilenyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyani a va leyi va yin'wana ya wesleyana leswi swi kalaka swi nga va na byalelanga kambe wili a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi ha li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a le karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene

0: ntwanano lana kuna baiti Yesu mbongani nzela ntamu
1: loko unga muku loko unga dzikumilela khale dzaku loko ni vona va mamana vona va mamana va hamba leswi lembe swa ntimu xitawa swa nkwalala matirhisibetheriyani lawo
0: a ni ti tivi tinsimu leto mamana ta presbyteriana swi ni kazatela hi kolani
1: ata n'wi ni tekele a ni ya ni talele
0: loko a ku yini
1: loko a ku vulavula nkata
0: u li kongomisa ka mani
1: ku sungula hi wena kwalani ni lava u tirhaka na vo kwadrudzeno hinkwenu vavanuna ni vavasati ni byi kongomisa ka n'wina ni kandzeni na n'wini kwenu ni dyiyisa ka n'wamunyingi Luiza Mulungu Erondina Pondo Joasi Woleka ni vana vanga ni vingi vanga ni vatukulu ni vakon'wana hinkwavo lava ni yingelaka ni va ete yena ni ku katekani swinene ntirho lowa wunene loko muka kaya ni dzungulele switukulwani wa tshamela mufijani wa muhungela
0: inkomo swinene babaye
1: pompo
0: hi ta yamukela mun'wani halo
2: halo
0: awuxeni
2: awuxeni xisela wena
0: ni xisela nama
2: ndzi masangu
0: a kwini
2: sawundama
0: vunanga u hlawulaka
2: a vilini monline
0: loko a kwini
2: mamana wanga ndzila ka wena
0: a wu li kongomisa ka mani
2: ka wena kwalani ku ni kipa yaku ni hinkwavo lava ni hungisekaka ka nkamana Kanimambo,
0: bye-bye.
2: Bye.
0: 4:10 e tá com Alberto Mucheca, logo com o Baba Samora, Nianutamele, na Avelino Mundiano.

5 horas ni 8 minutos, mitiri ya Radio Mosambiki, stichi cha Nyambani, nzimeni ya mitiru ya kusangula hili rimlachi itzwaka sikule giganya mungla. Ifamba kala luku sitaku 8 horas ni 54, nzima ya tisimu ya hasimama na haku shuvela ku ingiseti ginene luku sitaku 8 horas ni 5 horas ni 40 minutos, chitave chikati cha mahungo chindao.

mwengeseto warantse ka hinzimene ka mitiru ya Radio Mosambiki xitichi cha Nyambane. Mwengeseto wa kurantseka mitiru lei ya siku le giganya munhla kumbela ka viki kushivela ku humula hetindlela tena.

0: Gichil Monseto Ranzeka, Gichilina Chloruyan Kamahuya Mishuhi, Lirim Lachitwa. Avashaviswa Bazarga Homblum Yambani, Vakala Hibasiselo, Vala Amiseli Lei, Yimahilwe Kukufambisa Amati, Yachaka, Ayahatir Hilajlavikle Kuikona, Leshmaheka Akachkatin, A Vahani, Lomuyambani, Lavanga, Kumiwa Hichi Huhuri, Lechinga Gubut, he was a Kana Hunzileku, Vavuniwa, Hijibia, Rako Akam Miti Yadri, Nikualaka, Mufumu, Wapaila Ga, Nyambani, Walaka in Sanakona Kuku, Hunza Kazana, Wamagidi, Yamingangu, Yita Sokol Hingala Kama Sigma Dak, Hikota Ya, Matamela Yachikati, El Nino, Madotsuka Maoneka, Hintam, Wakama District Yokari, Yachpanzunguru Lechi. Leti tikhwa kunzana tamahungu ya mishi hili rimla chitwa hita manzisa nzeni kachikatana. Mazana zana ya mingangu hiyo na ito soko la hingala kati huiti titaku hikota ya matamela chikati El Nino kwa takuamba ka Horacio Romão.
1: Lumu inyambane ya kunza kazana gama gidi wa mingangu ita tsuka isoko la hingala akufambeni ka huiti titaku luku kuwaneka kutinga kachikara tulechi cha chihala chi renzola kuwa chigubuta aka madishiritu yu salangana ya provincia. Achihala lechi tawachi wana kangufu nguvu aka madishiritu yaka pandi aka fonyo lulu kama bodu guvuru aka hungwene ni shangamu. Ngule gitu nisulika mitru ya Rad Msambiki hii murangiru wa Ravigata Urimi aka mitru ya ta Urimi ni utsevelu muka provincia ya Inyambani. Antoni Shuri aka msele shaku kurenzola kuwa kuluziwa akuhunza kazana ni munu wa magidi wa magitari ya timbe utakusalangani kwa laka chihala. Yena ali anturu huku wanao umahi waku kasi aku avarimi watama na wa hanyanyili marangano kuwa vanga klangani ni chikaratu cha kutsinga ngufi kwa laka chihala lichi chirinzeru waku.
2: Hewa kamsela maelano chikaratu lishi kuwa avarimi wahina watama na vashitiva lishaku nguvali ingena kaya urimi tabana chikaratu. Saku kiela kativula letinga skota ka ku comprometer aurimi kaina tambe na ku va kuva kombela leswaku va vatikarata kuva valula misela mahlavi ya vona ya aurimi principalmente kusuhe letindawo lete kunga na mati ivulavula emichongo kumbe mativa o kumbe kunga vana swihlowo leswinge avolta e possible ku jala timbeu. Mas também lava vanga na ma estufa. Então eles só vanga aproveitar ao máximo com a hamba urimi.
1: Antônio Shuri, murangeli wa Ravigata Urimi ka mitulo ya taurimi ni utsevelo muka provinsi ya Inyambani.
0: Kona ke kwa lomu Nyambani avahanyi vanga papuli wa mimiti yadri hichi huhuri chinga waneka avikilegi va amukeli ajivunu kota kuamba ka Armindo Masingi.
3: Amufumu wa dropa Ganyambani uwe uhumesa zivunu ka siku siketela a mingangu leingavi hosholelwa kutani kupapulelwa amadenga ya miti yadze hikwala haka chuhuri chingavi chuoneka lumichikarika viki galegi kwatsi kwatsi hika usiku ga wa zitatu. Ikanu wa makumi wa mingangu leingavi isala landengelengeni. Zifunu matayela ya mazinku, misimbiri, zipikiri, nitisakwa ta simentu. Mingangulei ya mabairo ya Shalambe 1, Liberdade, Mwele 3, Patsi, Nilaha, Bairo, Balane 3. Benedito Giminu na kuhimurangeli wa Doropa ga Inyambani. Ivi aulaula hiu shinjilegi kamtiri ya Radio Msambiki na teko ngaro chihurilechi chingavichi njima njimisa hiku kuonikili vula na wako imoya kuveni chihuhuri hichore chingasina chingenili.
4: Hiku sikiriduku uzi hita yohongola bari Shalambi 2 agu bairu inga afetaru nguzi. Ya ningela dishapa para vamama ivale vavowe vakodza ku usa usa dzela dzinyumba dzao dzingamanwa kuvitika medzigeki olu nyika neyago viradora filisata umndrimani nyago hongole Shalambi apedzisa no hongola munyadzimbi dzibairo kanganyika no meri kwapa hongo munyadzimbi dzibairo para kuya aya passageia portanto a vanga manual com
3: kulawula ka Benedito Gemino na ko hi murangeli wa doropa ga Inyambane na kare a wulawula ka mitirho ya Radio Mozambique hi swipfuno leswi vonaka ta mfumo wa doropa wu nyikeleko ka mingangu leyi nga vuyisala laha ndengelengeni hi kwala ka xihohori xi nga ve xi voneka ka husiku ga wa zithathu a hundzeleko lomu doropeni ga Inyambane kota hi wulileko i ntlhanu wa makume ni ku hundzanyana ka mingangu leyi nga ve yi kumana ni xikarhato lexi ka mingangu leyi kalaka yi nga si amukela swipfuno a INGD yi ta vika masiku malandzelaka yi nyikela swin'wana swipfuno ina kulori
0: avaxavisi va bazari ga hombi lomu Nyambani hi vona va khalaku hi basiselo Americ Mukumba wa andzisa hungu leki
5: vaxavisi va bazari ga hombi lomu doropeni ga Inyambani va khala hikwalaho ka ku miseri leyi yi maheliweku kasi ku mati ya chaka ma sukelaku lomu bazarini ma phontlha hi kona yi nga tirhi khwatsi a mati ya tinjanji mapanji ni swin'wana swixavisiwaka kutani ku bikiwa lomu bazarini ga hombi ga doropa ga Inyambani hi wulawula hi Mercato Central hi lawa ma yaku ma ya talelana ka n'wandhawu na swi vangaku a matshamela yo kala ma nga tsakisi a vaxavisi va bazari leyi vaxavisi lava vona va nge hambileswi a bazari gi akatisiliweku ni ku nyikeriwa hi hweti ya agosto wa lembe ga 2024 ku fanele ku hi xihatla ku lulametiwa a mhaka leyi kasi va xavisa lomu ku baseni Jose Pasquale na a hi muxavisi lomu bazarini ga hombi ga doropa ga Inyambani ku hundza 13 malembe i ku tswa a wurhangeli ga bazari leswaku gi wona a mhaka leyi ina a wurhangeli hi gezu ga Julio Luigi gi le a mhaka leyi ya tiveka makungu malukilwi viki gitaku ku sangula a ntirho kasi ku hlamula a swikhalu bya vaxavisi
0: amandziku soto ku tabeliwa a bola i pool de apuramento ya musambola ya lamigitaku atemuza Costa do Sol de Masinga wa hina yena to kinginzana ni ntlawa wa Mbowani a inkomati di Shinavani hina to amukela ntlawa wa Baronge Football Club lowu nga humelela a viki gi hundzileku mahlweni ka Machechi ina kulori wa hina Avelino Antonio yena nga zwa a chifuva cha muchukumbisi wa Baronge Football Club hikola ka hlakano lowo karata nguvu atomaha Baronge mahlweni ka inkomati di Shinavani
6: a muchukumisi wa Baronge le kamasingi mumwe wa mitlawa ya provinsi ya Nyambani leyi lwelaku aku ya ka musambola wa lembigitaku ali ahlakano wa soto leyi ya ka yona ni tlawa inkomati wa Shinavani wu nga ta vevuka zitumaheo ali inkomati wa Shinavani i tlawa lowa hombi na wonawu wu lwelaku aku ya aka musambola anaku hayi bya chumu ku amabaronge ma nghenile na ma humelela ka mapalisana lawa ya phuli a viki ngambela loko ma amukele ma tlhela ma ba a tlawa wa Machege wa le ka Maputu hi xigolo xin'we xa ku kala ya ngulu hambileswo yena ali a ve a lunghisela vabeli vakwe a ku va famba ni xihlonipho xa hombe kani leswi ku nga ya ku chava hi ku maloko i kombela vokhe a vakhuzeli va bola va le ka Masingi ni man'wani ma-district ya lomu ka provhinsi ya Nyambani ku ve va famba aka livala ya Shinavani hi soto na va va ya seketela mabaronge akuve mahuma ni handzu lowunene lomu ka ndlela ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembigitaku
7: lexi lavekaka ku hi vi ni kalma hi tirha hi nga tshami hi ku kwata ni tirhi wa vanghana tinkomati yenawu leswi a nga swi twa ku hi ganyile xogo a nga ta tshama vontade i tala ku tirha prafela ku ganya a jogo le de todas maneras mas na hinawu hi famba ni tamu pra hi nga hi ya desprezar hi vona ku talvez a ku ya wuya loko u nga pali no pode u ganya
6: magezu ya zitu maheu muchukumisi wa mabaronge na wulawula hi nhlakano lowu a tlawaku wu endzelaku inkomati wa Shinavani a soto leyi na wulumba xigava xa vumbirhi xa group b pool ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembigitaku mun'wamukombekisi wa provhinsi ya Nyambani ka mapalasinala wa temuza koxa tsolo le ka Masingi a amukela ntlawa wa xikola de formação de sargentos de Boane a nhlakano lowu wu tabeliwa wu hi soto ka livala ya Machechi vigna hunza temuza a yi laha kangiwa a ka Maputsu hi ntlawa wa liga desportiva le ka Maputsu hi 5-2 swigolo ka xin'we
0: mahungu ya Nyambani ma chikelaku a magumu a mahungu ya mixi leyi ma ve mandleni ya Bernard Salomão u nga luza man'wani mungiseti wo rhandzeka loko swi ku 22 horas kwalaha radio Mozambique mina ndza famba ku humuleni hita tlhela hita kumana loko nwi wa mtamu avumela gichile salan quads
8: muzile mahungu ya inyambane
9: Sezora shine 11 minutu nada ngwini wa mtama atavumela Bernardo Salomão hita khekumana makono kachikhatlechi simama ntisimu la ha radio msambi

0: ayo ni kalongoloko wa ngoma ya Victor Wehego na uchenje.
1: Uchenje ya ngoma ya Victor, ya Victor, ya Victor.
2: Hilo silimbro za mungi seti, hilo mkalongolo kuwa uchenji kango maya viki, au uchenji kango maya viki, hitili hitagi tumbula lomo atof, kamo buzu lowo wajala, uusa ngulati kweni gamu sambiki, a province nyambane, a dropen kenyambane. Murambo wa hina, hibaba Manuel, loye hitu mkombela ku apinda hayeche, vitu gaku gongi galu mkwa papas.
3: Mina, himina Manuel Sebastian, Madavani Gomes, hili jingali mkama pasi.
2: Hizu nabawa Manuel Sebastian Madavani Gomes, henga hebulela, hekutumbula lahaka festivali lei ya mubuzu wajala. Ukumikisa kuhini, baku kumisa kuhini, henga hebulela himatimu ya wanayalu mga uchani.
3: Hizona, amatimu ya mina ya kuchaya, masukela kale, 1982. Nanzahi jovem, então, como é que é a escola de música? Gonza teoria básica, gamas gonza o chai chai chai, zinga trombeta, ne flauta travessa. Chai, ne vai chai vanguane, vai calca cone, ne ma conjunto manguane, vai calca cone. Solos da África, o coloque, adere to big band, ne ba jazz. Ni vanguane. Já, como é que anda em cima? Eles já me sabem porque é pá. Lá me sabem, né?
2: Ina
3: Nisotala, teve 15 em manhã, né? De 90 para cá, 2025, anda em garra, recona cá o chai. Então, eles foram só, não. Eles, e tu quantos que é lançado? Porque a vanomi lançava a toalha a partir de 91 para cá, avança de vanga. I was born. Apesar da capalo, o assungura, o canacananha, mas já anda só o posto ir à frente. Já anda o tempis, então sou o ninho amor. Já tempis.
2: Quanto a um gago, o sangulum camalembelawa, ya o dente dos, minelo, yanza ni canoa malembin mambir, anda aia. Ago chaya, nem cavale unga chaya na nawa ha gonzela a instrumento lezo unga zvula zvama flauta nima saxofone zvima hisile kuyini a kuti zvisa kuyini kamoko walo
3: cha kusangula pranzinga ku hembeli ndila kuola tiso wazvona kusuka hemitsonzweni uya capital do país uya kumeka na gonza muzika zvakala ngo anzonzo ku hambu zvezvo zvinga hambu zvezvo anzi zvona
2: akukale khaveni
3: ya le mitsonzweni
2: le kamukwana
3: wena kamurile munhu singa twali wa kona dziya le
2: aka maputu sini
3: dziya gonza muzi ni vanwani zvinzi zvikuma ndzi zvinzi tsakisa ngovu ni ku ndzi hlamalisa porque ni ku ndzi bonga kambe hikusa jinwan siko loko anga swinga hiswo zwinzi nga gonza andzi swiswo ka ntave na ndzi mahayini
2: a unga ta zwiona leswi
3: ndzi nga ta zwiona ndzi nga ta zwiona
2: a ku chaya ni tin'wani tikwayimani ka malembe yalawo ya mawetente doji ku ta phambeni kala ka manovhenda u nga nyima hi wona u wa tizwisa ku yini a mihlawo leyi va hokoloko leyo so New South Africa leyo a hi mihlawo ya yitsongwana leyo
3: a yi nga hi mihlawanyana era mitlawa ya ku ni loko yi va ku hokolokwe yo wona a va swi tiva swa ku Alex Barbosa loko za vitana a hokolokwe ekitila ku wena hikusa a ku ta ni magrupu ya le matikweni man'wana wona ya ku bareki van'wana vagwani hi va fika sul brenda fasi for example a matisiwa hi Alex Barbosa nkamo ko grand empresario então o coloco aí sembingo na ka makwako na himbelela lisimbile inga beteliwa akuchaiwa ka radio ya dadin ehe so pra huma hi ata himbelela tenka abataliwa mali ya kutala pra himbelela khela aya le kala was ndzi khumbula kwasi ka moko
2: makono loko o tsamile makuma tipi mucha makuma nharu khano malembe kutani ku hunza nyana hi lembe le ga 2025 unyaukelo
3: ya ndzi nyaukelo ndzi nawo leswi a teng ndzi khenza ku kombisa lenzi zwi tivaka kasi kutaku hambu vanome va sungula ku vhola matiki va zwozo ku kasi papa hi zwikwanga zwi tivaka mahala misaye
2: makuno ati simulate u chayaku a disimumuni tilayela yini hi vulavula hi xitilo ya kona ku na ni marabenda lawo ku na ni tin'wani tixitilo tireki wena u tsumbu leswi u nga tumbulukisa swona hi hi xitilo leyi u chayaka
3: hi swona mina ndzi tolovela a ku chaya marabenda ndza chaya sukusi leswi nge kwasakwasa ndza chaya sweswi ndza chareke kune yingwe zinga imbelela chitswa ya reg ndzi ma experience njoko ama ndzinga swikoti kwa ntla experience zinga vina yona ya ku gonza instrument zwa ku tala ja ndzi loko ha chikwa ndzi ni reg na yona no ansi kuma xitilo xa ku ndzuku ndla ku bale xi basi na de sweswi ndza he mawolele ndzi la ku wona leswi
2: lomuzinyima
3: ukona ja ba regi ndza bavela regi senza organizara zwokuya lisimu ya umbile ya regi ndza tumba zwoko ha avaranzi va regi vata iranzi
2: ya loko hita chuka na ha bola hi nwana le rimila va maji wako ikhumi ngati simulate se tilongile ko tinga kona na wilo muka kula kulungisela tinwani timbire ko tihuma makuno a diskulenge loko zwi wona hi tshamela ka kona leswi nga tsumbuliwa u nga gunguliwa hi vaka lito la gaya va lomu nyambani nginga huma rini
3: ya eish difficulty ndzi tsapao basi sa ya ja maja nda zama ya nda kombela ma recursos financeiros ka van'wana va ndzi lomba ya ndzi zama
2: likaya ka masingi le ka mukwakwa akama u nga sanguleta a tinsimu va tizwa na u yimbelela va le yini
3: ya
2: uone loko u chaya u va jubisa wona tingwahi tabye
3: va journalist la ku byela tiyiso a ku sanguleni a nga kona a nga ndzi tekela nhlokweni nada talvez hi ku ndzi sungulile ku tshama le kaya jana ndzi munhu wa hombe a va ndzi tivanga wun'wana na gamini ayeye swa ku ndzi fambi kwihi ndzi gondzi kwihi a va zanga va ndzi tiva porke a ndzi fambafamba na papa lomu a nga famba tirha kona entao kwa ndzi resolvile swa ku na tenge ndzi aka muti wa mina ndzi tsika doropa ndzi tlhela ndzi ya kaya ndzi ya ka muti jana ndzi munhu wa hombe na ndzi ni vana va hombe entao a va nga kholi loko ndzi ku a sin de repente va ku wena ku chaya nkoma wokhe lowu wu tirha yini u nga ku wonanga yini wena u nga lava ku hi teketela wena basi na va tisa tisimu va xa van'wana va ku hayi ma leswi buvhile swaku leyi ndzi nge ndzi ya ndzi ya teka le mutshaleni swi kona ndzi nga veka le mutshaleni loko ndzi swo swa ku hayi leswi ndzi vula mabuku kun'wana ndzi ku okay kamba hi masisa ku ehekala basi ja ndzi gava sweswi na ndzi nga sita lomu vhiki nga hundzi ndzi ma hi xipetakulo xin'wana le kaya ka mukwakwa ya va kholwa va ku ya hi swoho vhela va ninginika tinhloko ni la ndzi nge va kritiko lava kritiko lava ku va rhandza ku kritikara basi maja ya va swi voni poti va nga wuli hi nomu ma xi vona u semblant fala munti
2: ya ka leti ati simu ti feva ku hi hi ya kona nguvu leyi u yi vona ku ya dzunziwa loko u yi chaya u ku yi thita fahla
3: mm
2: avama mani vada vata
3: ya nzi veki ka konkurso ya dzingoma ja nzi ti ku mbi ta mahesa ku yini ndzi cheli ka konkurso ya dzingoma dza nyambana ya dza nyambana
2: u ti tsalelisile
3: eh ndzi tsalelisile
2: omm
3: Mulher Moçambica.
2: MM.
3: Here he got to go Gaginen Lum Savin. I could call him on one. He got Gaginen. Never sat from Sambik, Van Nen. It is in the Ulla Cosoli Simule.
2: It's on a Murazum said, I is very simule MM, Lissimula Manuel, Scalaca Quacamasi.
4: God bless. God bless Brother Manuel Gomes. God bless Brother Manuel Gomes. I say, Manuel Gomes. Manuel Gomes. Find a woman, a real woman, an African woman.

0: enile nyembani dzishile vatirisani kulozve
1: ha mukela bungeli kusukela nyembani
2: vatirisani kulori vamaputu nenyembani tivi kumbe maikuma
0: edrasio ine hamikuma
1: hakumana hambe na francisco simbini hamkuma
0: pronto ai tivi ene kumbe simbini wa hekuma simbini
2: vatirisani kulori vamaputu nenyembani maikuma
0: ni nga dzingisa idrasi kuva n'we muyangula n'we ne deve leswi mi nga kusuhi a nga hantla n'wi kuma
1: francisco gichiri
2: ni xile idrasio se ya mikuma
1: wa angula na sidumu kusukela ka maputo
0: ine
2: ya mikuma na e sidumu
0: hakuluka hi dzungula lebyo hi nga sungula hiko inyembani ka idrasio kutiva tavusha bza xifundza nkulu edrasio kunjana
1: gichele khwatse akuna yaku hangama hamba yakutala le chitsa kisa khole cha ku gichele khwatse akusizwala yakubiha lo munyamba
0: simbeni kunjani ka kagaza francisco simbeni kanchencha kunjana edrasio hi kombela ku va mi khwela ka nkhokho a ku va mi tlhela mi kwehleta ni na leyi
1: kagaza gichile
2: kambe na ya mikuma vatirhisani kulori ya mikuma edrasio ya mikuma sidumu nga mahlweni
0: aiutsaleswakuhisangulaani ka ncencayi
2: o ka ncencayi lexa khwatsi a jambeli li pfuleke ku ni marifu matsongo nyamuntlha ni vengise tihisela naku seleneke kasi na vona kusukela nkama sezorixi va rungula kuxa mugangeni ya ku hambanahambana va hi kumaka mvalekoho
0: swi tano na hina hi haleni ka matsolo hi ta va hi bulele ni vayingiseti ka miganga ya ku hambanahambana ya doropa ni xifundzankulu maputo va dzungula vutomi va khala mumo hi ku va tolo lomu a xifundzankulu maputo ku kufumelele hi ndlela yin'wana ya ku va ku chaveni tintsumi ta letilweni kambe hi ku tsemakanya a vutomi byi kone kutani hi ndlela ya mabulo yezu namuntlha nkongometo wukulu i ku va hi kanela ni ku va hi kunguhata nguva yintshwa ya ta vudzimi na ku languteliwa a xihuhuzi El Nino lexi ku kumbexiwaka leswaku xi ta va xi li kone xihumisu xikulu lexi xi ta ka va xi li kone na xi ta ka bindzra hi ku tulisa lomu a nyingetini ka tiko kutani hi ne haleni a maputo muzembo wezu a kone i tatana gabriel chamba loyi a sukaka vuzhangeli bya mintirho ya ta vudzimi hi xiyimo xa xifundzankulu maputo hi sungula hi ku va hi yendza hi ya enyembani hi ya tiva matshamela hi ndlela ya vazambi va vezu edrasio
1: hi byona a ku swi ve ni varhambiwa hi nga sangula ni bulo na kulori
0: kancencayi matshamela hi wani hi ndlela ya vazhambiwa
2: ni ku kancencayi ha li karhi hi rindzela varhambiwa va hina a ve si fika
0: hi swone i swi twisisile kutani hi ta sungula hine haleno a maputo tanile hi hlayika hina yene muzhambiwa wezu hi zandza ku va hi n'wi hoyozela tatana chamba hoyohoyo tlhasani ni minjhani
3: avuxeni vayingiseti va rambi mozambique ku sangula la ku vula swaku mina ni na gabriel xambu na ni ta hi ndzawulo ya vurimi hi xifundzankulu maputo hi vutomi ni nga vula swaku hi kahle wa mutamu a hi hlayisile ku za hi fika a nkarhi lowu
2: sidumo a hi kombela ku va mi nga hi tlakusela mpfumawulo hi mi kumela ngopfu kule swinene a murhambiwa wa hina
0: kutani hi swone hi swi twisisile nsimbeni hi nga sungula hi ku va hi vutisa leswaku hi wani matshamelo ya xifundzankulu maputo hi ndlela ya ta vudzimi hi lo nkama
3: hi tlhelo bya la xifundzankulu maputo hi ku veni hi tivisiwile hi institute national de meteorologia hi matshamela ya timpfula ka ta nguva leyi ya 2026-2027 hi nga vula swaku a timpfula ti ta ve ti hi kalela mayelana ni ku ve ni ku ni a El Niño hi nga ku kala ka timpfula a swi vuli swaku a yi nge ti na mpfula a mpfula yi tana kambe a yi nge ti na hi ntsengo lowu hi wu navelaka hi wona ku ve ni a timbewu ti kota ku ve ni ti kula ti va ti hi nyika a mihandzu ti ta kala a tihweti ta Outubro ku fika December hi nga vula swaku a matutwini na maaxa bowani ni muwamba hi nga tshuka hi kuma a timpfula ta ku yantswanyana kambe a swifundza swa magudi manyisa marakwene na hambi hi kola edorobeni bya ka Matsolo na hambi tindhawu ta matutwini na maaxa bowani a timpfula ti ta va ti kala swinene a swi vula swa ku hi nga kota ku ve ni hi tivisa a vabyimi swa ku kula ku ve ni va ti va ti vonela ku ve ni va kota ku ve ni va nga luzi timbewu hi ntsengo wa ku tala hi tlhelo la agriculture hi nga vula swa ku a ku hlohlotela ka hina i ku ve ni a wu byimi byi ve byi kumeka kusukela ka n'hweti ya November porque n'hweti leya Outubro hi ta tshuka hi nge na timpfula a wu tala ka madistrict hinkwawo kambe kusukela November hi nga swi kota ku ve ni sungula a ku byala a swimbewu leswi hi nga na swone na hi lavetela swaku November December va hi ta kota ku ve ni londzola a ndzongo u nga ta humelela kusukela December Janeiro helana a mensaje ya hina yi fambaka ka varimi hi ku ve ni va a va lulamisi tindhawu ta vona kambe ku lava ku ve ni va mamela swaku va nga byali a mbewu hinkwayo leyi va nga tirhisi mbewu hinkwayo leyi va nga na yona ku lava ku ve ni va byala yitsongo maji hi ntshimantshima kusukela ka n'hweti ya November
0: kutani hi ndlela ya ntsengo exifundzankulu Maputo ka matshamela lawa ya ku va ku pfumaleka timpfula xi kunguhata ku va xi ta bindzula ntsengo munhu wa swakudya ku va ku nga tshuki ku sogoliwa hi ndlala
3: a ni nge vuyisi a tinomboro ta kona lana kambe a leswi ni nga vula swona hileswaku hi matshamela lawa a metrologia yi hi byelaka swaku hi ta tshuka hi ve na wona vula ku ve ni londzovota lomu ku nga ni mati vula ku ve ni londzovota a minkova vula ku ve ni londzovota a maregadiyo hi nga ku ve ni hi byala na hi endla ku cambalata hi laha swi nga ta kota ku ve ni hi pumba a ku sokola ka vabyimi ni vahanyitiko ku ni leswi hi swi tirhaka ku ve ni hi lulamisa maregadiyo a ku ve ni kota ku ve ni hi londzovota a mati lama nga kone disponible ku ve ni kota ku ve ni hi rega a swibewu swa hina
0: ku ni ntirho lowu mi wu landzaka ngheleni ya ku va mi seketela vabyimi ku va va kota ku tiva leswi va fanelaka ku va va bindzula swona ku nkama lowu wa xihomiso wu tsundzekelaka
3: wu kone ntirho wu sangulile ja masiku ndzhaku ndzhaku ka ku ve ni a yi nami a hi nyiki a matshamela ya timpfula a ndzawulo ya vurimi yi swi kotile ku ve ni hi wu tlhari leli li nga kona ku ve ni li vekisa tivisa a varimi swa ku kula ku ve ni va sungula ku gwala hi nkarhi wini a timbewu leti ti faneleka ku ve ni ti tirhisiwa hi matshamela ya nkama hayi ku ve ni wu teka mbewu na hambi li mbewu ya mavele a hi mbewu kwalikere ku lava ku ve ni timbewu leti a ku loko u ti byalile hi nkama wutsongo ti kota ku ve ni ti bindzula na hi nge leti a ku teka a nkama wa ku leha na wu rindzela ku ve ni wu tshovela hi leswi hi tivisaka swona
4: kuni ma mensagem lawa hi ma haxaka hi tlhelo bya xitensao au nivel di distrito. A vaxitensionista va hlomiwile ku veni va kota ku veni va haxa a ma recomendações ka varimi ku veni va tivonela. Na hambi so na yi nge le tlhelo ntsena bya vurimi hi tlhelo bya vufuwi na ku na a loko ku nghena mpfula a tihomu na tona wo ti pfumala mati ta xaniseka ku pfumala mati ku pfumala a byanyi ku veni ti kota ku veni ti kula ti yandza hi leswi hi swi navelaka swona. Now lulado da pecuária na kuna ku ni ma mensaje lawa ma haxiwaka a ku veni a varimi va kota swa va londzovola a gwanyi leli nga kona ku veni va tsema va li hlayisa a ku veni ku kotiwa ku dlisiwa a tihomu loko a nkama lowu wa wuxika i nga nkama lowu wa ku a ku na timpfula nkama lowu wa ku sokola swinene.
0: Mikanelo yaleno hileswaku ku ni timbewu leti ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku nkama lowu wa xiwumiso a timbewu leti a vabyimi va tikuma kwini vo phakeliwa vo xaviseliwa loko va tijula va tikumisa kwini timbewu leti
4: a Ministério da Agricultura hi nga ndzawulo ya vurimi a mensaje yikulu yi haxaka ka varimi leswaku ku la ku veni mun'wana ni mun'wanyana a tivekisela hi matshamelo yena ku a mfumo u nge swi koti ku veni siku ni siku lembe ni lembe u kota ku veni u phakela a timbewu ku ni tikomponi leti a ntirho wa vona yi nga ku veni va xavisa a timbewu kambe a loko ku veni swikarhato hina mfumo a yi tshiki ku pfuna a varimi kambe a mensaje yikulu i ku veni komba swaku a tindhawu a swi toli leswi swa ku xavisa timbewu u nga swi kota ku veni u xava a mbewu leyi yi faneleke veni yi tirhisiwa na swi nga vuli swa ku a yi tirhisani na ma-organizations lawa ma kotaka ku veni ma hi pfuna loko a situação li karata kuveni va luza hinkwaswo leswi va nga swi vala alana mfumo u ni divere ya kuveni u pfuna a varimi hi kona kambe a mesaje yikulu i kuveni va komba swaku a timbewu ti xaviwa xikolo xa wukarhi a timbewu a loko tshoveleli wa swi kota kuveni u vekisa a ntsengo wa wukarhi u nga ta tirhisa a lembe leli taka kumu mbewu ra ku veni a bindzu la wena leya mahlweni.
0: Hi pfumelelani ku va hi vutisa leswaku wu kona ntirho lowu mi wu hambaka hi ntirhisano ni tikomponi leto ta ku xavisa timbewu leswaku a vabyimi ti va tlhasela hi ku olova hi ndlela ya maxavela ya tona.
4: Hawa a ntirho lowu wa mahiwa hi ni leswaku veni hi hlohlotela ku veni a tikomponi ti tshunela la ku nga ni varimi ha swi tiva swa ku tala ka tikomponi leti ta ku xavisa timbewu ti kumeka dorobeni Matola kumbe Maputo. A mudzimi lweyi a nga le Magudi a nge swi koti ku veni a suka Magudi ku veni a kota ku veni a boya ta xava a mbewu. Leswi endlaka swona kuma agricultura i ku hlohlotela a tikomponi leti hi organizara mafeira a kusuhani ni lowu ku nga ni vabyimi a ku veni va kota ku veni va xava timbewu leti hi timali ta ku yantshwa ni ku veni hi va kumela swa ku a embalaji ya 1 kilo a yi pumba a hamba embalaji ya 100 kilo kumbe ya 200 grama a veka a preso leyi a mudzimi a swi kotaka ku veni a xava a kota ku veni a londzovota a ndhawu leyi a nga na yona pura ku veni a bindzula
0: ka nkama lowu wa xihumiso wu tshinzekelaka a mensaje leyi mi hangalasaka yona ngopfu kholomu swifundzha swa nkulu Maputo mi kanele ngopfu hi swifundzha swa Bohwana Matola marakweni lomu a timpfula ti taka tikisa ku kala va yamukela njhani vabyimi
4: va yamukela ku veni va kota ku veni va hi ku patsana ni va xitensionista va kuma marengwe ya ku veni va nga vanga ni situação ya crítico em relação a kala katimpula. A Marakweni, Manyisa, e tindhawu leti ti nga ni minkova. Leswi hi vulaka swona kuveni ku londzovotiwa tinkova, kambe ku lava kuveni hi tivonela swaku a loko tshuka ko ta a mati hi tlhelo la nkomati kumbe umbeluzi kumbe maputu, ku lava kuveni hi tivonela kuveni hi nga koti kuveni hi luza a ntsengo wukulu wa timbewu leti nga ta tshuka hi ti kwala ka minkova
0: leyi. A hi navela ku va hi twisisa ngopfu kwalani leswaku leswi hi hlohlotelaka ngopfu leswaku a vadzimi a minkingeni ya milambu xihomiso loko hi swi twisisa masunguleni yenu a swi hlayi leswaku timpfula ti nga ti va kone, swi hlaya leswaku ti ta kala. Loko to tshuka ti va kone hi ku tikisa, ku ni ntirho lowu mi wu dameliki a ku va ku basetisiwa a vadzimi lava.
4: A ntirho lowu u kone u hambiwa hi tlhelo hi ndzawulo ya vurimi handle ka leswo hi tirhisana ni Arasul hi nga vone va vonelaka a timhaka ta macombe hi lava va tirhisanaka ni matiku laman'wanyani ma hambaka border na hina, va swi kota ku veni va hi ku veni va ve ni communication va kota ku veni va hi nyika a xitiviso swa ku Afrika-Tsule a ta pfula a madamu ya vona ku ta ve ni ku yengesela a mpimo wa mati. A loko swi endliwa leswo ku lava ku veni hi tlhelo bya Mozambique na hinawu hi kota ku veni hi pfula a madamu ya hina ku veni hi kota ku veni a madamu ma ve preparado ku veni ma yamukela a mati lama taka hi matikweni man'wanyana. A ntirho lowu wa endliwa hayi agricultura ntsena a tirhaka ku veni a hlohlotela varimi ni ku na hi tirhisana ni tikomponi tin'wani nga vula hi metrologia Arasul ENGD a ku veni kota ku veni hi ve kusuhani ni varimi ku veni va nga luzi hi entelelo.
0: Hi kanela ngopfu hi xihumiso lexi xi tshindzekelaka, na hi navela ku va hi byela muyingiseti leswaku hi kanela hi mintirho ya ta vudzimi na hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vudzimi leyi yi taka sungula tanihi laha tatana Gabriel a hi tlhamuxeleke ya kona leswaku ku ta dzimiwa ngopfu kusukela ka n'hweti yi taka ya November. Kutani a timbewu leti ti talisaka ku va ti byaliwa hi kanela hi timbewu ta ntlhava ku fana ni switsama mazumana ni swin'wana swa byaliwa ka nkama lowu swi byalisiwa ku yini hikuva hi ku tala ka minkama swi byaliwa kule ni minkingha ya minambu. A konselo leyi mi nyikelaka yona hi yini mayelana ni timbewu leti?
4: Hi nga tshikeni ku a ku ve ni hi byala ni hlayile ku sambuleni swa ku a ntsengo lowu wa mbewu hi nga na wona vula ku ve ni vona swa ku hi wu tirhisisa ku yini. Hi nga byaleni a ndhawu leyi hinkwayo hi nga na yona, hi nga rimeni, hi nga byaleni hi nkama wa wun'we. Vula ku ve ni vonelela swa ku a timpfula loko ti ta hi ta swi kota ku ve ni hi landzelela a ndzongo a ku ve ni hi kota ku ve ni hi kulisa timbewu leti hi nga ta hi rimaka ka nguva leyi hi nga vula hi mavele mazumana ni timbaweni hi ntshimantshima. November si yi ta ve nkama lowu a ndzongo nga ta kumeka na wu le favorable ku ve ni hi yengesela a ntsengo wa tindhawu leti hi rimaka, kambe na tshemba swa ku a Manyisa va sangulile a ku byala a timanga i tradição mi nga kona Manyisa a mazumana ma byaliwa kusukela n'hweti ya Setembro Outubro dan, kambe a mensaje yikulu ku ve ni va nga tirhisi mbewu hinkwayo hi nkama wun'we.
0: I ntlhanu wa swifundzha na swizazu xifundzhankulu Maputo a nga na swone hesi ni swifundzo leswi mi zindzelaka leswaku hi nga tshuka hi kuma abindzu hi ku tlakuka
4: alomu hi byi ndzelaka swaku hi nga kuma bindzu hi ku tlakuka mayelana ni ku kala ni ku kumeka ka timpfula hi wona a madistritu ya Matutwini na Mahasha Bowani na Kunao ni Muwamba hi lomu hi vonaka swaku hi nga tshuka hi kuma a bindzu bya ku tlakuka kambe a loko ko tshuka ku ve ni ku kala ka timpfula loko El Niño a tikisa hi lana swi kombisaka swa ku a ta tikisa hi nga kuma a madistrict ya Magudi na Muamba yi nga lava ma nga ta lava ku ve ni xiforso xikulu xa ku ve ni xi pfuniwa a vahanyi tiko hi ku a loko El Niño a kumeka hi nkhinkhi hi ta ve madistriti lamambirhi ma nga ta ve ni ma impacto negativo mas evidenti ka nkama lowu
0: swa nga ku byana nyata vubyimi ku ni makungu lawa kutani ma lulamisiwiki a ku va a vatshami va swifundzwa leswi Magudu na Mahasha va nga xanise na Muwamba Magudu na Muwamba va nga xaniseki hi ndlala hi yini pulani leyi mi lulamisiki
4: A plano ikulu ikumeka na ENGD ku ni leswi hi swi vonaka swa ku i masonja anticipada hi ku a thekinoloji ya sweswi ya hi pfuna ku ve ni hi vona swa ku daki ya 3 months a tendense ta ve yilini kolani a swi kota swa ku hi janeiro ku ta ve ni xiwomiso xa wu karhi ku lava ku ve ni ku tirhiwa swilo anti de janeiro hikokwalano hi hlohlotelaka a loko vona swa ku fevereri marso ku ta ve ni a xiwomiso xikulu ku lava ku ve ni vona swa ku entre outubro novembro dezembro janeiro a ma tshamela i ta ve wa ku lava ku ve ni hi anticipara a wu byimi a kuve ni kota ku ve ni loko ku fika a janeiro fevereri kumbe marso hi kota swa ku a loko ku ve ni xiwomiso xikulu na nkama lowu ku tshoveriwa a swibewu swa ku karhi ni swa ku karhi leswi a ku ka swi nga teki nkarhi wukulu a ku ve ni swi kota ku ve ni swi vupfa emasin'wini
0: kutani hi ndlela ya va extensionista lava va seketelaka a mintirho ya ta vubyimi hi lulamile a swifundzwa nkulu maputi leswaku swifundzwa hinkwaswo swi kota ku va swi seketeliwa
4: hi lulamile
0: hi le ka matshamelo wona
4: hi tlhelo la assistencia a madistrict hinkwawo ma ni a maekipa ya va extensionista va ni swithuthuthu ni nge vuli swaku hinkwaswo swa famba hi laa swi lavekaka hikoo ku ni leswi swi nga nyima kambe a va extensionista a ku tala ka vona a tshama localidad a nga tshami ntsindza xa distritu a ku ve na suka a hamba assistance ya localidad a kumeka localidad a kumeka a kusuhani ni varimi hi leswi a ntirho lowu hi wu tirhaka ku ve ni a kota ku ve ni hi xihatla a kota ku heketa a switiviso na hambi ku ve ni a va fundisa swaku a ma tshamela ku lava ku ve ni va a maqhinga lava ma fanele ku ve ni ma endliwa hi wa
0: hi ku tala ka mikama vabyimi va khala swinene hi ku pfumaleka ka timbewu swo yenca i ngi ho sindzisa ngopfu ku vutisa ngopfu mhaka leyi ya timbewu hileswaku loko hi bula hi twana va kombisa ku khala swinene hikwalaho ka ku pfumaleka ka timbewu yi kone pulano leyi yi dizayineriwaka leswaku ndzeni ka mpfhuka wa ku kasi vabyimi lava va tirhaka hi mitlhangano va kota ku va va kuma nseketelo a nga va hi ndlela ya ku va kumbe vo lombiwa kumbe vo ceneki.

0: xavisela mfumo wo vaxavisa tikomponi leti ti tirhaka ti tirhisanaka ni timbewu a ku ve ni ti kota ku ve ni ti fika lomu ti lavekaka kona. I ntirho lowu Ministeri d'Agricultura a wu tamelaka ku ve ni malembe lama landzaka ku nga ve ni xirilo ku nga ve ni xikhalo hi ku pfumaleka ka timbewu a tikweni.
1: Wachi byi komba kutani hikuva hina setora swina 39 minutes a tikweniko bya Mosambiki hi na tatana Gabriel Jamba asukelaka ka vuxengeli bya ta vudyimi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lana hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vudyimi na ku langutiwa xihumiso El Nino lexi ku kumbexeliwaka leswaku xi ta va xi ri kona hi ndlela ya vufuyi i ncini leswi swi kunguhatiwaka ku va ka swifundza leswi hi kana ngopfu hi magudu swa nga xifaniso lomu ku fuyiwaka a ku tlula mpimo a ku va ku nga vi ni a xanisa yikulu loko xihumiso leswo swi khasa.
0: A ntirho wu kona ku ni masonji lawa hi ma endlaka sweswi a ku ve ni kota ku ve ni hi tibekisa ra mundzuku a timpfula leti nga ve koho hi Janeiro ti hi pfune swinene hi ku ve ni ku kota a madamu lawa hi nga na wona marepresa ni mareservatori hi xikavadu a district ya Magude ma ni mati a te nkarhi lowu leswi vulaka swa ku a swi fuyi swi nga ta ve ni a nkingha hi ntamu hi tlhelo la mati kambe ti koti ndhawu hi nga vula Mapulangweni Phanjani i tindhawu leti hi nga ta tshuka hi ve ni a ku xaniseka kutsongo mayelana ni ku ve ni a tihomu ti kota ku ve ni ti kuma a mati ya ku ve ni phuza hi tlhelo la Byanyi hi nga vula swa ku a leswi hi swi tirhaka sweswi i ku ve ni a varimi va ni tolovele ya ku ve ni va tsema a gwanyi va vekisa i ntirho lowu maekipa ya xitensan na yi nge ni tsena magudi ni mwamba kambe a swi fundza hinkwaswo swa la provhinsi ya ka Maputo va tirhisanaka ni vafuyi a ku ve ni va kota ku ve ni va vekisa a gwanyi leyi nga ta pfuna a tihomu hi nkameni wa ku karhata
1: hi swona i ta nyisela Idrasi Makondela halaya a xifundzankulu Nyimbani hi sungula hikuva hi vutisa leswaku mine muzambiwa loko a nga si na tlasa mi ta kota ku va mi veka ku vilela mi nga na kona ka muzambi wezwaleni
2: hi byona a ku si chikela murambiwa xivutiso hi nga na byo lexaku loko ku cukisiwa hi timhaka leti ta matshamelo ya tinguva ka wona ka tivhula tinaku ka xikhati lexi lomu tikweni gonhle ka Mosambiki ngopfungopfu va dzongeni ka tiko hi vulavula hi ka Maputsu ka Gaza ni lomu Nyambani kota vavulaku vaputukezi va ku i previsan xivutiso xa ku sangula hi le xaku ku lawuliwa hi xihala kutani El Nino ku kala ka tivhula loko ku cukisiwa hi tivhula leti nawu ka xikhati lexi tivhula ti tolovela kuna a kusukela September kutani October November December ku ya ka Janeiro nguva ya xirimo va mu nga hi byela yini xingetano hi tivhula leti na ku pimisiwa leswaku ku ta ve ni xihala xa El Nino ni ku timbewu muni va faneleke ku ti byala kasi bya swi kota ku tisihalala ka xihala lexi a varimi va dzongeni ka tiko hi lexi xivutiso hi nga naxo ka xikhati lexi
0: khani mambo hi ntiyiso swa ku a masikwana lawa hi ni ku ve ni hi vona a timpfula a region sul e normal ku ve ni ti ve ko timpfula leti mayelana ni ku ve ni ti na timpfula leti ha va vona varimi va gwala swin'wana ni swin'wana emasin'wini ya vona.

0: kambe ale swi lava ku ve ni hi swi veka ka agenda ya hina hi ku ve ni tiva swa ku a El Niño é uma realidade, ku lava ku ve ni ti lulamisela ku ve ni a malembe lama landzaka hi kota ku ve ni hi ya mahlweni ni ntirho wa hina, na hi swi swa ku ku ni matshamela lawa ya ku karhata ma nga ta tshuka ma ve na hina. Kambe a previsão e previsão pode hi amba a previsão ya ukarhi ambe a realidade hi komba swin'wana. Hikwalano hi ngo vula swa ku a marito ya hina não é a certeza absoluta. Isso se vuluaca em português é uma previsão. Pode ser enleca, assim como pode ser enleca. Cambe, a desse engati isso, irá que vem estiva, é que a lembra da malanzaca, 2, 3 anos, a El Niño atavecona lascaricaína. E colano e tirsanaca nevarime, nevanguano que vem, cota que vem e e te preparar a governo camalua o carata em atatuca vem na hora.
1: Idrassi.
2: Sizona loko swi tshamisile leswo ku lawuliwa ngopfu hi ku veka ka timbewu leswaku nga ti nga ti byaliwa hi swigava ku rindzeliwa leswaku kala ka malembe mangani kala rini a xihala lexi xi kumbiwaka hi mitirho ya ta tinguva ku xi ta ve kona malembe mangani kumbe kama mingani pimisiwaka leswaku byi ta va byi hundzile byonhle leyi
0: a ku ve ni ni veka swa ku i malembe mangani swi ni nga ka ni nga swi koti hi ku a ntirho lowu i ntirho lowu lumaka a meteorologia. Kambe a informação le hi nga na yona i ku ve ni kota ku ve ni ti vonela ka malembe lama landzaka 2, 3 anos hi laha a dyandza leli li nga ta ku kota ku ve ni li kumeka hi ntalo swinene. Hi tlhelo la timbewu leti hi hlohlotelaka ni nga vula timbewu le ta nguva kambe ku lava ku ve ni na ku na wu hi hlohlotela ku ve ni a varimi va hina va gwala a migongo nhambi a min'wambu yi nga leswi swi kotaka ku ve ni nkamanyana swa a migongo ya kota ku ve ni yi resistira a xitiyaje hikolano hi hlohlotelaka ku ve ni hi ya tindlela leto hi tlhela mavele kumbe timbaweni a leswi hi hlohlotelaka ku ve ni ku tirhisiwa a mavariedade lawa hi vulaka swa ku sound cycle curto a kota lawa ma kotaka swa ku hi nkama wa wutsongo ma kota ku ve ni ma wupfa. Hi leswi a ma-messages principais lawa hi ma hlohlotelaka hi ma haxaka ka varimi va hina hi tlhelo la provincial Maputo na tshemba swa ku ka Gaza ni Nyambane na ku na a message a yi hambananga.
2: Hi byona hi leswi hi nga hi na xivutiso hi na ku lori.
1: Hi swone hi tsemakanya hi kongomaka ncayincayi ku va hi ya kuma Francisco Simbine. Simbine a nkama yi wenu.
3: Ya tlangela ku va yi nyikiwa rito nkarhi lowu a navela a ku tiva swa ku hi wani matshamela sweswi ya switirho swa ku khoma mati a migengeni ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ni mrembo wanga Maputo
0: hi ku ve ni a ntirho lowu wa ku vekisa a mati hi nga vula swa ku a matshamela ma kahle a mabaraje laha hi nga na wona hi nga kurumana ni Pikenish Libombo ma tilulamisile ku ve ni ma kota ku ve ni ma yamukela a mati a ma-discharges lawa ma hambiwaka i ma-discharges lawa va vitanaka swa ku discharge de manutenção a hi ma-discharge lawa ma nga ta tshuka ma hi vuyisela ku ve ni ma hi dlayela a swibewu a lomu koveni va hi tivisa swa ku siku ni yin'wanyana ni yin'wanyana va ni komunikasao ni Afrika-Tsulu ni Swazilandia a ku ve ni va tiva swa ku lava ku ve ni va hamba ma-discharge wa ra ku ve ni va kota ku yamukela a mati lama nga ta tshuka ma rhumeriwa haleni tikweni hi tlhelo lama damu ni ma-reservatory xikavado xi nga vula swa ku handle ka lawa ma nga ka ma nga na matshamelo ya kahle lawa ma nga lulamisiwa ma ni a nkarhi lowu ma ni mati lawa ma faneleke ku ve ni ma tirhisiwa tanto para ku ve ni a vanhu va phuza nihambi para ku ve ni a swifuwo swi kota ku ve ni swi phuza mati nihambi ku ve ni ku kotiwa ku ve ni ku regiwa a masalada lawa ma hambiwaka a kusuhani ni tindhawu leti
3: hi swona i kata vufuwi hi xifaniso xa a mati ka na mpfula kave ka tshika ku ni tindhambi mati matala hi ku landzela mati lawa madlula ku sala ku ni xihala se ni lo byanyi ka tawufuyi ku ni kama ku ve ni i li linyingi ngopfu swinene kambe ku bankama loko ku woma lifa a swifuyi swi pfumalaka ku dya kona i tindlela muni ti nga landziwaka leswaku ve ni ku londzovotiwa byanyi enkarhini le lowu li nga kona ku ve ni li ta hlayisa swifuyo ka minkarhi ya ku humisa
0: a ntirho lowu wa endliwa sewu ni malembe a ku ve ni handle ka vafuyi vakulu na hambi lava a vafuyi lavatsongo i nga setori familiari va hlohloteliwa ku ve ni va kota ku ve ni va londzola a byanyi a nkameni lowu nga ka wona ku ve ni li tsemiwa gwanyi li vekiwa li woma kota ku ve ni li hamba mafardu li vekisiwa a ku ve ni li kota ku ve ni li tirhisiwa hi nkameni lowu faneleka ku wona a timpfula leti ti naka masikwana lawa na tshemba swa ku a gwanyi hi lo li sangulaka ku ve ni li tsaka li nyoxa li kula hi laha swi lavekaka kona ku lava ku ve ni hi londzola timpfula leti titsongo kambe hi to ti nga ta hi pfuna ku ve ni hi lulamisa a vutomi la swifuyi swa hina malembe lama a masiku lama landzaka hikwalaho ni nga vula swa ku i mesaje yikulu leyi yi faneleke ku ve ni yi tameliwa hi mandla hi vafuyi va hina hi ku i swifuyi swa vona i sobrevivencia la vona linga yi faneleke ku ve ni li tenderiwa tanto hi hina mfumo a sinkomu hi tlhelo la vona a varimi ni vafuyi
3: a vafuyi va li kuma va nyikiwa awutlhari leli la mahlayisela ya byanyi ku ve ni li ta tirhisiwa ku dyisa swifuyo loko ku humile
0: va nyikiwa hina hi nga vula swa ku hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi ni Estação Zootécnica de Chobela amagudi a ntirho lowu a xitação xi nga na wona handle ka ku ve ni va tendera ku ve ni yi nga leswi va ngo i melhoramento do gado a swin'wanyana leswi a ntirho lowu va nga na wona hi lowu wa ku ve ni va ve ni wutlhari va fundhisa wutlhari lama dlisela la swifuyi leswi hi nga na swona la provincia de Maputo ku trenarisiwa a va xitensionista na hambi vafuyi lava hi va vutaka swa ku são criadores de contacto lava va nga ni a wutlhari la wukarhi lava nyikiwaka a trenamento ya ku ve ni va tiva swa ku i maendlela muni va fanele ku ve ni va ve na wona a ku ve ni a swifuyi swa vona swi nga ve ni ku ku xukuvala ku ve swi nga ve ni ku hlupheka ankameni wa ku tikisa. Handi ka gwanyi leli li vekiwaka ku ni a leswi hi swi vulaka swa ku mablocos multinutritionnels. Ku tirhisiwa a semende, ku tirhisiwa a munyu, ku tirhisiwa a gwanyi na ku oma. A ku ve ni swi kotiwa ku ve ni ku hambiwa mabloko lawa ti nyikiwa tihomu ti nantswa ti kota ku ve ni ti ku ve ni ti kota ku ve ni ti ya ta phuza mati ni ku ve ni ti kota ku ve ni ti dla gwanyi lela ku oma swinene. Hi ni a komponi leya xinavhani na hi nawu hi bindzu la ka Amelaso. I ndlela yin'wanyani leyi a vafuyi va hina va nga na yona ku ve ni va kota ku ve ni va dlisa a tihomu ta hina. Ku Melaso li patsiwa ni gwanyi lela ku oma hi laha tihomu ti kotaka ku ve ni ti dya na ti nga karhateki a gwanyi lela ku oma.
3: A mi hlamusela swaku vafuyi va dyondzisiwa i ku tivonela muni ka dyondzo leyo hi ntshimatshima a va rimi kasi vafuyi va fanele ku ve ni va li ka yona leswaku va va hlayisa khwatsi byanyi li nga ta hlayisaku a swifuyo nkarhini wa ku woma.
0: Ya tsemba swa ku au fui au a jonzo lelo val tamela himanja amalembe lao ma hunzaka manga hunza eveni kufa kunyenge ka tuhumu kambe asikotile tlhelo la urima ku veni tirisana ni vafui alembe lele nga hunza aizanga eveni asikarato swikulu hi tlhelo la ku ve ni hi feleliwa hi kun'wana. Ni nga vula na ku nawu swa ku handle ka madlela a xa xikulu ka wufuyi i ku ve ni a tihomu ti kuma ku ve ni ti ya a dibi ti kota ku ve ni ti hlambisiwa a ku ve ni ti susa a swigalani leswi swi vuyisaka mavagwe. Hi ntirho lowu hina hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi wu tirhaka hi nkhinkhi swinene hi pfuxa a madibi a lomu madistrict ni nga vula hi magudi kumbe muwamba ni matutwini lana malembe ndzhaku hi nga ve ni ku fetetela kahlekahle ka tihomu kambe ha swi kota ku ve ni hi tirhisana ni vafuyi handle ka matlhinga la ka madlela na ku nawu ka ku ve ni hi kota ku ve ni va vhikela a mavabyi lama ma hi wiselaka a xirilu ka wufuyi la ka hina.
2: Hi byonaiva na kulori hi komba rivalelo Francisco Sindile hi loko Sidumu hi ni murhambiwa wa hina ku tshukela lomu Inyambani bava Benildo Gwambe wa mitirho ya ta tinguva kwalomu a provhinsi ya Nyambani. Mu nga ha mu losa ni ku veka swivutiso hambileswi a chikela hi ku a nga chikelangi ku celo a no leta ku chikela mu nga ha mu losa.
1: Hoyo hoyo muzambe wezu halanu a xifundzankulu Nyambani a hi navela ku va hi n'wi losa ni ku va hi sungula hi ku veka xivutiso. Xivutiso xa ku sungula xi wolovile ku hine hi navela ku va hi twisisa leswaku hi ndlela ya vuxexi bya ta matshamelo ya nkama xihumiso elinino lexi xi kumbexeliwaka leswaku xi ta va kona hi mpfhuka wini na xi ta va hi matshamelo wani.
4: Hi cile Radio Mozambique, hi cile vangiseti. Mina Benilo Gwambe a mutirhi wa meteorologia ya Nyambani. Ndzi chizwile xivutiso xa n'wina ndzi fela ku vula leswaku El Nino lweyi hi mulaku ja kona lomu tikweni ka hina Mozambique zona sul leswi hi swi twisaku byona bya ku a El Nino lweyi i nguva leyi tisaku ku kala ka tivhula zona sul ni centro ka tikweni ka hina ka Mozambique hi vulisa leswaku ka mitirho leya hina ya meteorologia yi ka fazi ativa o ndzi nga vulisa leswaku i nguva leyi ja hi wonaku lomu ka mipaluxo leya hina ya mitirho ya meteorologia yi famba kala janeiro yi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027
1: kutani ku ni ntirho lowu mi wu hambaka ndleleni ya ku va mi basopisa avabyimi ni vafuyi a ku va va tiva ku timfekela ka xihomiso lexi
4: hi mitirho ya hina ya upaluxi wa nkama a hi na ntirho wa ku u nga famba directamente ka lava vafuyi manji leri hi mahaku i ku hi wulawula ni mitirho leyi yin'wana ku nga agricultura ni mitirho leyi ya yi tirhisanaka ni mati a ku El Niño lweyi ja a lomu ka fazi ativa leswi ndzi nga vulisi byona ntawu ka mitirho leyi yin'wana leyi wu kona ntirho va wumahaku pra ku basopisa vafuyi ni varimi pra ku va kota ku va tivonela ka El Niño lweyi hi monaku masiku ma fambaku
1: hi nga yenca xivutiso hi ndlela ya ku va hi mi pfuka swi nga tshuka swi yenceka previsão hi ku kumbexela swi nga tshuka swi yenceka leswaku ku kumbexela loko ka xihomiso ku nga hundzuki ntiyiso kumbe ku vonaka timpfula hi ku tikisa
4: swa tshuka byi maheka hi ku El Niño lweyi hi mulako yena a tisa a ku kalisa ka tivula hairo manje ku ni leswi hi swi vitanaka hi mafactors locais lomu ka muganga ni muganga wun'wana for example hina hi nga lomu kuswani ni bimbi ku ni factory leyi va nge yi Martimidadi siku ni siku gin'wana podi yi tshuka yi ta vula yi tana hi nkombiso wa leri hi nge hi ma ku nga vula ya xuvas normais as xuvas normais u abaixo do normal leswi vitanisaku swa ku i vula leyi yi to suka yi ta manje a yi na ligação ni situação leya El Niño hi swi vitana hi ku mafactores locais ne lomu ka muganga ni muganga wun'wana podi ku tshuka ku yi na vula yi tshuka yi hundzulukisa leswi hi byivonaku bya ku kalisa ka vula manje leswi previsão leyi nga kona ku nga ve meteorologia yi vonisa ku podi yi tshuka yi ta kalisa tivula ka miganga leya hina ya zona centro ni sul país
1: hi xiyimo xa xifundzankulu Inyembani mhaka leyi ya xihomiso mi kumbexela leswaku yi nga bindza ku tlulisa swifundzeni swini
4: ku ve lomu ku nga provhinsi ya hina ya Inyembani ku ni mazona lawa ma to kumiwa hi xihala ku nga a swifundzankulu leswa lomu ndzeni ka provhinsi ya hina ya Inyembani ku nga va ma district ya ku fana ni Maboti, Funyaloro, Panda podi ma suka ma kumiwa hi xihala le xa Hombe hi ku kalisa le loko ka tivula leti ti voniwaka hi meteorologia manje amazona ya manga lomu kuswani ni bimbi podi ma tshuka mata kumekisa ni vulanyana ya ku ni vula yi nga ni a bindzunyana pra lava va tirhisanaku ni ku rima ni vufuyi
1: Francisco Simbeni hi minyika nkama ku va mi siya a xivutiso ka muzambiwa a yi nyimbani hi dirasiyo a ta pfala.
3: Hi na xivutiso xin'we ntsena mayelano ni mabindzulela ya timbewu hi xini xinyimi sweswi.
4: Poti ndzi suka ndzi tsandza ku hlamula xivutiso lexi mahiwaku swoswi porque antiro wa hina ufanela basi ku wu chiketisa aku kalisa loko ka vhula maxilo a zwa ku kuta kusaka ku a timbewu tive ni bindzu poti ndzi nga ve ni a nhlamulo lowu fanekelaku ufanekelisaku zwona para vayingiseti va hina talvez loko va hini vanghana va hina va ku tirhisana ni timbewu podiya va tshuka va hlamula hi ni lisima.
3: Hi swona hi tlangelele
1: idrasi ankama yiwena
2: hi ta wutisa kusukela lomu doropeni ga Nyambani hi wutisa murambi wa wa hina a nga kwalomu xitichini Benedo Gwambe. Loko ku cukisiwa hi tivhula hi lebyi nga ha wutisa ku cukisiwa hi tivhula leti naku a maprevisions kota mu nga wula ku ni ku tshemba ni ku ka ku tshemba hi ku mahaloko ku ni lava va wulaka loko kuliwa leswaku ku ni matshamela ya hava ya tinguva mimoya yi tuba byingulu ku ni lava ka laku va nga kholwi va kholwe ku wona loko ku cukiwa vhula leyi yi naku ka masiku laha nga ka wona na kuliwa leswaku ku ta ve ni xihala xa ku karata ngopfu hikwalaha ka elininyo lowu wa ku wuliwa magezi muni ni ku yi tirhi muni mu humahaku a ka xitshungu ku va xi swi tiva leswaku hakunene byi nga tshuka byi maheka hambileswi ku naku tivhula hi laha ku lavekileku ka xikhati lexi xa ku va nga byala vanhu.
4: Ku ni leswi ndzi nga byi wulile ka intervention yin'we a swa ku a El Niño leyi hi leyi tisaku a ku kalisa ka tivhula manje ku ni leswi hi swi vitanaka hi mafatori locais ku nga leswi ku nge ndzi nga vula ku leswi a fatori ya principal leya yi tisaku a tivhula i fatori leya hina ya ku hi ve kusuhani ni lombembini hina hi nga lomu kusuhani ni bimbi ku nga ma-district ya Nyari, Mzavala, Masinga, Vilankulu, Jate, Kalava, Kanyamsolo ni Maguvuru. Ndao lomu kama district lawa ndzi ma vulaku lawa a vhula yona podi siku ni gin'wani yi tshuka yi kumeka manje a ku na tshemba leswaku a mbewu leyi to tshuka yi byaliwa leyi yi nga ya kula yi pfuna ku za a varimi lava hina lava va kuma a ku pfuna loko a kunene ndao ndzi nge yi ndzi ya wula ni lisiyama leswaku podi va tshuka va ya byala manje a previsão leyi nga kona leyi hi leyaku ya tisa xihala principalment ka madistrito laya hi mavitana hi madistrito do interior kama ku fana ni Maboti, Funyaloro, Panda ni man'wani madistrito manga lomu ka mazona ya interior ka provincia ya hina ya Nyambani.
2: Lexi xivutiso hi nga hi naxo a murambi wa hina wa mitirho ya ta vurimi se a chikele
1: khuvekani idrasi
2: Horacio Letela a vito hi Horacio Letela u nga ha sangula mufambisi wa bolo ku mu wutisa xungetano hi ta vurimi kambe Francisco Simbeni ku ni xivutiso a nga karhi a chichela laha Benedo Gwambe a nga wula leswaku byi nga ha hlamuliwa hi mitirho ya ta vurimi mu nga ha byi kota ku veka swivutiso va yinaku lowu ri ka Horacio Letela.
3: Hi swona hina hi vutisa mayelano ni mabindzulela ya timbewu ku va ku seketeliwa varimi vulavula hi timbewu ta ku ve ni tinga hlweli akukula ambe ku tibindzula ishini shinyimo ishinyimo ashunza nkulu inyambani melano ni vubindzule la timbewu ni kutifikisa kavarini
5: kana mambo gichile kusungula akombela rivalelo hi ku chikela jana u sangulile a longolwa kulu wa hina a hi lunghisa swin'wanyana mayelana ni kama lowu mexi mu chikelaku wa xihala a xivutiso lexi xi nga mahiwa hi tlhelo ka urimi ka provhinsi ya Nyambani hi kona na hi huwelela ka varimi a ku va tsutsumela timbewu leti ta ku hi xikamanyana ta swi kota a ku bindzula a ku sangula hi huwelela ku a va tsutsumi va ya lomu ka mativa lomu ka maguwulu ku nga ni mati va ta kota ku byala a timbewu leti ta matsawu hi wula makovhi hi wula malfasi hi wula a tomati manji hambi le handle ku kala a mati ti kona timbewu hi xaxametelaku ku va kota a ku va byala ku ni a tinyawa leti hi ti vitanaku ku i feijão nyemba IT18 ni IT16 ti swi kotaku a ku ti nga chavi ngopfu a xihala manji ni tona ti bindzula hi xihatla a tin'wanyana timbewu hi ta wulawula hi matshimbu ku ni matshimbu lawa ma nga hundzulusiwa ya mihlovo ni mihlovo ya ku loko u byala ndzeni ka tin'hweti tinharhu a hweti ja ya vumune ja pod u susa mihambu ya kona manji na u nga se chikela ka hweti ya vumune wa ga a matluka ya kona leswi hi byona hi xaxametelaku ku a varimi va hina va swi kota ku va byala va kota ku bindzula hi ta kota ku zama ku a ku hungula a nguva leyi taku ya xihala yi wulawulaku ngopfu khani mambo
3: a varimi vo xava kumbe vo nyikiwa a timbewu leto
5: a varimi ndzi ta tlhela nyana ndzi ya ndzhaku a murhangeli wa tiko wa agricultura a va wulile ku a agricultura a nga na nompode a xava timbewu a nyikala varimi kani leswi ku ni xikhati xa ku agricultura tenki yena mexmo a xava timbewu para ta nyikela a varimi hi xikhati lexi hi chinelaku ka xihala lexi xi taku entawu ku ni timbewu leti ta titsongwani hi nga tikuma hina ni vaparseri va hina hi swi kotile ku hi nyika a varimi manji na vona lava nga ni matshamela varimi ha va kombela ku na vona va zama ku va xava timbewu leti na ndzi nga se gama ku wula laha hi ve hi ni mhlangano ni vaparseri lava va tirhaku leti ta vurimi hambi lava kala ku tirha leti ta vurimi manji va nga vanghana va hudyi leyi ya vurimi hi vikile xikhalo lexi ku ka huwelelwa a xihala hi na kota agricultura hi la ku hi tinyimisela a hi le ku nyimela ku a xihala xi chikela para hi ta kota ku hi zama ku hi nga swi hundzulisisa ku yini hi lavile ku hi tinyimisela a xihala xi hi kuma ku hina ja hi tiyile hi kota ka nhlangano lowu va tinyimisele ku va ta lava timbewu va ta nyikela va ta vhunetela hi ku vula a tihlowo lomu ka ku a ku na mativa lomu a maprojeto ya byi ma nga kona a ku a tihlowo letiyani ti bindzula a mati ni ku a mati lawa kambe ma tirhisiwa ku a swifuyo byi nwa ni ku byala a matsawu
3: inkomu
1: a hi vutisa hina Heleno Maputo leswaku hi ndlela ya matshamela a xifundzankulu yiNyembani ya ta vudzimi hi wani ya kona hi lonkama
5: a ndzi kombela ku phinda a xivutiso xa wena
1: hi vutisa leswaku hi ndlela ya matshamela ya ta vudzimi xifundzankulu yiNyembani hi lonkama xi le ka xiyimo muni
5: hina hi kota ndzi nga karhi ndzi vula ndzuku hi tinyimisele ku a kama lowu taka wu nga hi kumi na hi nga hi na nchumu hi ve ni tihweti ndzhaku hi nyikela a michini leyi ya ku koka mati para ku a ku regara hi yona hi ve le tihweti le ndzhaku hi nyikela a marasau hi nyikela malvinu hi loko hi mbitile ku maha leswi hi lomu ka ndzima ya ku hi maha a wonelelo a ku leswi hi nga swi lunghisela byi lomu ka pimo muni kani leswi a nguva leyi nga hundza byi kona byi nga sala lomu ka matshala ya varimi bya ku kala nyamukha leswi byi ta kota a ku khometela xipandzinyana xo karhi a tolo a hihi ka district ya Inyarimi hi winile matshalanyana mangane a punga a punga lowu a wun'wanyani xa va sangulile ku a ku va tlela para ku va xavisa ni ku ga maxi wa hi kona wa wunyingi lomu ka matshala entan hi ta wula ku hi xipimo lexi xa provhinsi ya Nyambani a hi se ve ni ku ganagana ngopfu hi xitlhelo xa vurimi hi zamile ku tilunghisela na ka himixu para ku hi nga keti hi ntamu
1: Idrasio a nkama yi wenu na hi konta leswaku hi fanele ku va hi nyisela
2: a
1: vayingiseti
2: a hi yena ka vayingiseti
1: hi swone hine haleni maputu hi na 82 3480 na 84 3480 82 3480 na 84 3480
3: Kanchanchai, Eneo 87-0051-33-3, 87-0051-33-3.
1: Idrasio?
2: Lomo Inyambani, kuni 86-93-86-399.
1: Loko mifumelela, hita yamkela amaputu, hoyo hoyo, zishile hinamani kusikela kwenu.
6: Alberto
1: ka khongoloti a xivutiso xenu hi xini
6: ku sungula ku khensa marito hinkwawo ma nga khulumiwa ya rhandziwa va ka hina swi sungile hi ntamu vhela kulaveka yi swi landzelela virisi kode yi pumbanyana ku kazato leswi vuyako i xihumiso leo maji atimaka ta kuva ixaniseka yi tamu hi nga ya leswakudya lomu sambikile a hi mhaka ya swihumiso sena eka swihumiso swi tave swa lembe leti a lembe manyingi a ku na swihumiso a ni swi tivisa ku nga ve mhaka muni hikusa a tiko le ra ka hina leswi principalmente kusuka hi lani ka maputsa a ti fofala ni tika hala north swa kona nga ku tivi nga vula swa ku famba dzini ni lo mira swinene swa ku a swi nga fanikeli pela ku va yida swa ku dya swa ku yema swa ku yema tikwini leswi nga fanikela hi leswa ku hi nga yi bindzula hinkwaswo swa ku dya yida yi xavisa matikweni yi kuma mali ya ku yi xava swimbenyana leswi swi pfumalaka ja a ni swi tivi swa ku pelapela yi maka muni ke loko mi pela va nga hanya khale va nga vakulu ka mina a va nga na maisa tikivi ta masimu ku fana ni sweswi mileswipisionisa lava mbaliwaka a yi nga lina ala ni nga na vona a va nga ri kona a va ri vatsongo swinene va za va bikisa kudya swa kayo swo ringana ku va a tiko hinkwalo vanyingi va kona va dya nkarhi wun'wini namuntlha yi ni titivi a swakudya swi hava hi maka ka vuyela ni ka radio Mosambiki ra a siku lawa muni leswaku pa loko yi wutisa michumu va nga va nyiki karhi va kova va yi hlamula ku rikakari muli va wutsongo leku mi pimela kama wa hina wu sala karhi va kova va yi hlamula leswi wutisaka
2: byi vangiwa hi ku loko mu fona mu tatela byo wutisa ni ku vulawula
1: hi tlangelile Alberto xisalile xivutiso
6: ya
3: kani mambo kanchanchana mingiseti kalkunga oyo mingiseti amfukeni
7: Awuxeni.
3: Vito mungena ka nhlokomaka.
7: Ese no khumaya ku sikela nkhomini. A mina wo kona anina swa kutala. A tinguva nkama wo kona lowu cincile. A leswi swi nga ha laveka ngopfungopfu. I ku a nghongo switetsa emichumu leyi fikiselaka ka mumu. Hi lowu fuyi hi nga nyimi ka vurimi ntsena. A hi yimeni ka vurimi na hi tinyiketela ku fuya. Porque a ku fuya ni vurimi emichumu leyi longolokaku yin'we. Se xa ku gamesa enga leyi. Ini leswaku hi ni xihena leswaku hi rhandza a ni gwa a kozarini ku fana ni mavele. Ku ni mavele lawaya ya marela ya ku fikisela ka mumu. Vanyingi va kumekile va kuma va nghena ka mavele ya ku dyahe matiko. Ya ka makumani ni kozi ni mumu mo regiwa. Se hi tshiketa a mbewu ya hina ya xintu. A hi gwaleni swo swa xintu machina hi fikisela ku ve ni hi gwala timbewu ta hina leti ta ntumbuluko leti nga khale. Na igwala tona ku fana ni minkanjo so swikoni minkanjo ya mensharti ale ya hina ya xilanda ha ha gwali leswaku ku di tendera ya xilungu nakuva hi tendera yoli ya ximanjhemanjhe ya xilungu leyi se lexi ni nga hasiya xona ka vayingiseti lava rhandzaka ku yingiseta rado ni fambile mina fela u khuma emitirho leyinene viva urini
3: nko
2: bongeli ku ni muyingiseta nga pfukeni ha mu hlamula ka xikhati lexi a vito mani u kumeka kwihi. Vito, kumeka kwi? Alô, muyingiseti? Munga hlamula vayena kulori.
1: Ayo mkena hine, mputu. Hoyo, hoyo, bzishile hina manu kusikila kwini?
6: Bzishile kanma mutati, ukanela na Orlando nyaka, makupini kakufa.
1: Nyaka ama tutwini, hibzele nyaka?
6: Ya mine ani zama kuba vitisa xa ku himaka muni unga khaneliwi ni matiko lawa ya vavizinyo lawa asikatsuli Swazilanda Libombo hi mhaka ya madixikarga xa ku va nga dixikargari mati xoxe hi mpimo wa ku yanela nyana kahle wa swivo diki va tika xa diki voni va dixikargara mati hi nkama lo a timpfula ti na ntamu gama mati lawa i va dupla tipoli leswi enceka malembe ni malembe phela xa u kuma xa u xilima ku zeswi xi vanga makalamidadi natural kanti swi tlhangana ni mati lawa ya va xikarigara kona xa lexi process leswi so pini ku david loko vo n'wi vonisana xa ku ka nkama wolowa xihomisi lowu va pumba mati yavo vona ra ni xithungu ka xibindzu ra vona va dyiniki kolomi amimpfuleni lomu frika a vugan'wini ngama kusolwa a xithungu xa kha ni ya kusuhi ni mimpfula a ye mi tshama kusuhi ni mimpfula kona ka muchumu xa va nga holi nchumu kasi mati lawa ya madixikarga lawa so a ponti bhanga a ni dya sweswo a ni hla sweswo swa ku david ku khaleliwa na vona swaku va tshama na va pumba mati mpimo wa kahle xoxi khani mambu tata
1: hi tlangelele nyaka
3: Kanchancha na mtsiti shush tanika rituma wa nyimbani kasi
2: kune mwingi seta anga pfukeni hembula na mani kumeka kwini atshe tumukeni
3: ni mwingi seta kanchancha hi hoyo hoyo lishile
6: nime kombe ku ya nyimbani na vuti
3: ashe Mga nga naka nflo kumaka na msungula evitu.
6: Nyantumbu bairo. Mkombela kwa nyembani na utisa.
3: Esho.
2: Utisa, shite chichimwe.
6: Ani mu utisa kuwa. Ati ndiyo lito fani mazimbu ta kuteta tuwedi tinaru. Tugumatu chala. Papa nyembani ati itasha. Ano varimi luku wafamba kulumu. Sasa kuto wati kuma ki si makona matsimbila wa ki ndi uleta ku kwenda ka simu loko va famba va rini si vati kuma ti kona ku rumu ya para ti xavisiwa ki kanima
3: nkom
2: kuni munge seta nga pfukeni bulana mani kumeka kwini
8: aa awshadi jaba
2: hiche le finara radio ya wena o hibyela vito niku kumeka kwini
8: a radio ni finara likale a vito ni mahesu mina murambeni
2: veka chutiso
8: a chutiso i xitsongo a ku sungula kwini a varambiwa mbora kumaku va xeriwile vambenyana re ashwini a xo sungula a timbewu leti vulaku ku ve ku va ku va tilungelelile hi ku ve ku basopiwa tihala leti ti taku a timbewu leti ti mbewu munhu a mavito ya tona and then ti xavisiwa kwihi ke laha ti xavisiwaku kona ku ve tiya ti ya kumiwa hi male mune hakusa hozwa ntsena ri swaku i ti kona tona va swi kota ku ya xava o kumbe ku va hiwa vambenyana ina ma xikolo ka tindhawu laha ti nga kona ti xavisiwaku kona ni mavito ya
2: Bongin
1: 8-2-3-4-80-8-4-3-4-80
3: ina yari ndzela
1: edrasi na nwene mali ka lesimo dza makholwa
2: ni zwona he ka rindzelana
1: pinkunga e 8-2-3-4-80 na 8-4-3-4-80 leno maputu kungale khale hita yima hi pfala tinkunga a kuva hita nyika mukhandlu va zwambiwa vesu leswaku va va yangula sivutsinyana leswi hi swi yamukeleki kambe
2: va kala ku fona ku lava ku tlhamuseriwa leswi va nga wutisa va nga hamahaleswo kota va nga wula ku hi ni mukhuva wa ku hi vulavula ngopfu na vona vayingiseti hi nga va nyiki xikhati xa ku va hlamula vayingiseti
1: pfumelani Idras hi yamukela lweyi wa ugam byi xile hi na mani kusukela kwini
9: a ri khesiwa vito ra hoti a haleni mu vulavula na tutu matranta le na mugangeni wa Simse hi vulavula hi kwala magowani
1: xivutiseno Dr. Matranta
9: a xivutiso xa mina xitsongo a no la ku tiva ka kona vayana a ku tsangula kizeri a ku tsangula ku va lota tutu ka mina hinkwato hi nyambala gaza maputi nungo awuxeni ni tlhela ni losa na wena u nga swi kota ku ni amukela nungo awuxeni hi xivutiso xa ku hengweta ku kotisa vona va nga ni wutlhari haka kunene a ni lava ku tiva leswaku a xana hi ku ve va huwelelaka a dyandza leli hi laka ku tlhangana na lona ku nga va ni swibewu leswi kunene va nga va ka va swi fundile leswi swa ku kume swi nga tlhangana na swona swikarhato leswi hi laka ku tlhangana na swona xana na o hi o e
1: hi tlangelile swinene 8:26 loko ku nga na a muyingiseti hi tlhelo bya ka ncayincayi yena yinyebani hi nga sungula ku va
3: hi na yena muyingiseti wa gamesa hoyo hoyo hi xile mi nga nghena ka nhlokomhaka mi endla nkatsakanyo
10: u khuluma na Lobo Francis Mulanja la ku tswaliwa Barad Limpopo Jongwene. Hello.
3: Ya mikuma yena ni mahlweni.
10: Kan mambo hi ku sungula ni khensa a switichi swinharhu maputu nharhu na nyambani ni varhambiwa va hina lava va swi koteke hi ku veteni va tata hi tsundzuxa hi timhaka ta ntirho lowu wu nga kona hi kula ka xihala lexi nga kona. Ka kunene hi vatwile loko va khuluma hi timhaka ta ku venene hi byala a leswi swi lavaka ku veneni swi tiyisela a muli okay khani mam ya khensa inaka mina a xivutiso xa mina ka vavava hi leswi hi twa swa ku ku ni matimbu lawa ma tiyiselaka handleni ka lawa hi taku hi gwalana hi lina hi ni wona ya khale hi ma tivaka kuni mgongo leyi itake tiyisela na hi leyi a kalaka a nga tona leyi ta ku yi gwala hi yi tivaka. Okay, ka swoleswo hi kombela ku veleni va hi tlhamuxela a tindhawu leti masiku lawa hi nga xavaka kona migongo leyi itakeka kona ku ri ka hayini. Ni va ta va ku swin'wanyana va swi kota ku veleni va nyikela a ku veleni swi pfuna. Okay, a tiyani mati aka a xipfuni lexi muntu ka tiko ra hina la ka Gaza kumbexana ku pfuniwa a xipfunikankulu Gaza a nga yena a ka doroba a hi swi tivi hina haleno a localiti a dia square a hi kombela leswaku a loko a hi ku pfuna porke ya fika ka ta vuya mati loko ti pfuni vona ku va ve a ta vona va yi pfuna ku va ta yiwoxe va phakela a xisuku porke a loko tikiwa a tihosi a tihosi a ti swi koti ku ve ni ti hlanganisa hina xipfunikankulu hi swoswi ku ni makonzador lama nga vuya i swilo leswi nga vuya ka mineta ndhambi leyi i nga hela xo karhala tiadvhesi swo hela hi ku teketeliwa a ri mazela va nge i nga ta tibyipexi a koza a zongweni ka hina a swi phakeriwi xitshungu ta kombela leswaku vona va hanyi vona tihosi ta hina ni vona va hi nyikaka hi voxe lava va taka na swona khani mama
3: tlangelele
1: hi ta sungula a ku va hi yangula a swivutiso hi ta sungula a tatana Gabriel Jamba haleno leswi n'wi swi kumeki ka vayingiseti a ku va n'wi yangula ni ku va mi hlaya nchumu mayelana swona
0: khani mambo vayingiseti a ku veni mu swi kotile ku veni mu hi vekela a swivutiso na hambi hi mavonela mayelano ni nhlangano lowu hi nga na wona nyamuntlha kwa ku ve ni khuluma switsongo mayelano ni El Niño hi nga vula swa ku hina hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi a leswi fanele ku ve ni swi tirha hi ta swi landza mayelano ni ku ve ni hi tiva swa ku hiyini a timbewu hi tihi timbewu leti ti faneleka ku ve ni ti tirhisiwa ka nguva leyi hi vulile hi ku ku ni timbewu leti hi xihatla swinene ti kotaka ku ve ni ti kotiwa ku ve ni ti tshoveliwa a switolo leswi swi xavisaka timbewu mi nga swi kota ku ve ni maya ma swi kuma kambe a leswi nga responsibility ya hina hi ku ve ni ku ve ni a event ya wu karhi ni nga vula hi ku taleliwa ka timati o kumbe hi tshuka hi ve ni dyandza la likulu hina ku mfumo hi ni a fanela ku ve ni hi pfuna a varimi hi timbewu hi to timbewu a ti hambananga hi kotaka ku ve ni hi mi nyikela kambe a ni mutimi un'wanyana khuluma hi mugongo a mugongo ya kumeka ku tala ka yona i kumekiwa a mastation d'investigation ni nga vula a la Maputo nga yi kuma la na station agraria Dumbeluz a ka Gaza na tshemba swa ku ka Xokwe ni manikiniki swa koteka ku ve ni a mugongo leyi yi kota ku ve ni yi kumiwa na hambi nyakuhongu hi tlhelo la province ya Gaza leswi hi vula swaku i ntirho lowu mfumo wu tirhaka ku ve ni wu kota ku ve ni u dzevolvhera mavariedad lawa ma hlamulaka a matshamela ya tinguva leti hi nga ka tona na hambi hi tlhelo la mikanjo sweswi ku ni ntirho wa ku ve ni hi ku teka nkarhi wo swigwala directamente a nkanjo wa kota vula swaku i ma polyclonage yi nga sementera direct a swi kota ku ve ni hi nkama wa wutsongo swinene hi kota ku ve ni kambe a swileleto leswi mi nga swi siya hi ta swi landza ku ve ni hi kota ku ve ni hi hlamula a swikarhato leswi mi nga na swona khani mama
1: i ku sindlisa ntsena xivutiso xa tatana Alberto Kolomo ka Matsolo a naveleke ku va a twisisa leswaku ha yini leswi tiku byi fuweke hi misava mi nga ni ndzongo ha sindziseka ku va hi xava swakudya swa le matikweni
0: Aleso a preocupação le a ena na papai Alberto Nzena e preocupação engana yona kusukela presidente da república até ku fika ena va técnico a preocupação engana yona hi ya ku ka sintwi leswi swi hluphaka kuni ntirho lowu u tirhaka hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi ni nga vula hi xifundzankulu Maputo kuni centro de produção de plantas lá a varrimi vai na vangata kota ku vene va sukula ku vene va va xava a maviveiro kona itsika ku vene ha teka maviveiro Afrika Tsule a centro lei ita ya estabeleceriwa a manyi a distrito ya Kamanyisa hi ta tsema hi ntsengo wukulu ku ve ni a timali ta hina ti rhumeriwa a Joni ku ve ni ti a ta teka maviveiro hi ku i ta ve centro leyi nga ni capacidade ya ku ve ni produzira 80 milhões de viveiros por ano hi kolano hi ta swi kota ku ve ni hi pumba a ku ve ni hi ya ha xava a xikhafu a matikweni man'wanyana
1: hi swone hi kongoma a xifundzankulu Nyembani hi ta sungula hi mzambiwo lweyi a taka hika hubyana ya ta vudzimi hi sungula hikuva hi beka xivutiso hine lexi xi siyiweke haleno hi Alberto ni ku va nthaku a ta yangula swin'wana swivutiso leswi a ti tsaleleki ha yini hi sindziseka ku va hi xava a swakudya matikweni ya le handle na kasi lomu a swifundzankulu sweswo swa le nyingi timikatiko hi ni misava minyingi swinene
5: Sibongile a ndzi ta hlamulisa leswi leswi a nga wula loyi a nga ndzi rhangela hi byona ndzi ta vini ku engetela maxikani leswi ndzi ta tlhelanyana ndzhaku a ku a malembe lawa hi nga yini ni tinyimpi a hi vi ni maprojeto ma nga vi ma hi ni macentro ya produção ama nga bindzuli para ku xavisa ama bindzula kani leswi para ku kumeka a zvakuga para ka maluyani wa ku karata hi tlhelo ga hina hi chifananiso cha provinsa ya Nyambani hi lumu ka ndzima ya macentro lawa ma nga hi macentro ya produção a provinsa ya Nyambani zvezvi hi lumu ka ndzima ya ku rekuperara a regadiyo ya le ka Chilakwa ka distrito ya le ka Masingi yi nga ve a chipanzi cha ku chi bindzula para ku chi nyika a zvakuga ka maluwa wa tinyipi zvezvi yo transformeriwa a regadiyo para ku a varimi va nga kona va kota ku bindzula va maha a tinegosio tabyi a regadiyo a lembe leki yi ta yi za yi lumuka ku yi rehabilitariwa a yin'wani regadiyo leyi hi nga kari yi wuliwa ku i tshala ka lomu ka provinsa ka Nyambani a hi bula hi byona masiku ndzhaku a ku a regadiyo leyi yi lomu ka mapulano ya hina kota provinsa ni kota mesmo ministério ya agricultura a regadiyo le ka Chinjingiri le ka Hon'wini yi ta wuya na yi tirha mayelano leswi yi nga ta tirhisa leswi nga kari tirhisa byona kale ku ta ve ni chipanzi cha ku vekiwa a lava va ngo i setor privado ni chin'wana chipanzi xi ta vekiwa ka lava va ngo i setor familiari byi ta mahisa ku yini lava setor familiari loko va ta bindzula va ta teka timbewu leti ti xaviwa hi lowu wa setor privado a va vhuna ku maha yini a ku xavisa para ku a regadiyo leyi yi ta kota ku yi kuma a wu bindzu entown leswi a nga wula loyi a nga ndzi rhangela hi byona i xikarato cha tiku gokhle hina kota varimi bya hi karata maxi bya hi sangulile ku hi tlhela hi le ndzhaku hi khoma a masin'wu lawa ma nga kari ma pfuna a kale lowu ka tinyipi mabindzula khwatsi hi kota ku nyamuntlha kala mongwani masima maku na mawuya na matira khwatsi
1: loko mi nghena ka swin'wana swivutiso leswi n'wi ta vaka n'wi swi yingelile habyeni
5: a xivutiso lexa timbewu leti tin'wanyani ta ku hatla ti buvha ndzi ta hlamula swivutiso swimbirhi hi khati ga ginwe ku nga xivutisi cin'we loko ndzi nga phazami a va vulavula hi timbewu leti ta matshimbu va ku hi nga tikuma kwihi lomu ka provhinsa ya hina ya Nyambani hi ni madistritu ya

0: estava a ver que essa curva amarra aba multiplicador. Então, há distrito Yanika, Zavala, Inharime, Jangamo, Umwini, Masinga, Nilimurumbeni. Kune Masingwe, Yahombi Ngovu, Kungani Migongo. A Migongo leyi yi ta ve yi tsemiwa yi phakeliwa a van'wani varimi lava ku a va na yimbewu leyi para ku a timbewu leti timbewu ta ku hi xikhatinyana na tonawu ta tiyisela a mumu ni ku ta hi bindzulela. Entao masin'wi lawa xa ma kona a timbewu leti ti kona esoku lava va lavaku a timbewu leti ta migongo va ya lomu ka maagricultura ou maserviço distrital a matividade econômica. Vai a ula-ula ne varangeli va kona kwa siniani, va tava hengeleta ku, va tingela muni ku, va tikuma timbewu leti. Zita simama ndzi hlamula ku, a tin'wani timbewu hini maloja lomu provinsa ya Nyambani ya ku xavisa a timbewu. Hi ta ula-ula hi timbewu leta ku hina kota agricultura lomu Nyambani a hi swi koti ku hi ti hundzulusa manjhe ti kona tiloja ta ku podi hi famba ya hi ya xava a timbewu leti hi vulavula hikuva lomu Nyambani hambi kona Masinga, Mashishi, hambi ka Vilakulu ti kona tiloja leti. Kani leswi loko u nga ti kumi tiloja leti hini va kulega va xitexionista hi nga lomu ka ntlawa wa lava va bindzulaka timbewu leti. Loko u nga yi kumi mbewu leyi hina ha swi kota ku hi fona u hi ku nyika a nombora u fona directamente ka lava nga ni timbewu leti a ku u kota ku tikuma u depositara mali vona va ta rhumela mbewu leswo u nyima laha xitaratweni u amukela a mbewu ya wena. Entao ho zama ku chukwatisa a matirhelo ya hina lomu ka vurimi.
1: Kanimo msinene tatana Benil du Gwambi henhleni ka leswi mi swi yingeleke ka vayingiseti mi nyika nkama wa ku va mi hlaya xa nchumu.
2: Leswi ka swivutiso leswi vayingiseti a ndzi zangi hi ku zwa a xivutiso xi nga haya directamente para ka mitirho ya hina ya vuxopaxopi. Leswi ndzi felaka ku ndzi xiva makula ka vayingiseti ku mitirho ya hina yi ta simamisa a ku xopaxopa ka nguva leyi hi nga ka yona ya El Niño. Ku laveka ku hi simama ku hi yingiseta mitirho ya hina ya vuxopaxopi para ku hi kota ku hi ti vhikela ka nkama lowu hi nga ka wona wa El Niño, ku nga ku kalisa timpfula para ku hi kota ku chukwatisa a vutomi bya hina. Sibongile.
1: Na hi nga si na nyikela vayingiseti kasike a va zwembewo vyeswi ku va va hisiyela maxito ya ugamu ni ta sungula ha Idrasio ku ni leswi swi saleleke.
3: Swi nga sala ntsena hi leswaku hi kombela varhambiwa va hina hi nga ha sukela ka maputsu hi sindzisa kwalaha ka timhaka ta timbewu ti sihalalaku ka xihala. Mi nga ha lakanyisa vayingiseti va hina ku timbewu muni leti hi tshimatshima ti fanele ku byaliwa ha tiva leswaku hi unyingi bya vanhu va ta byala timbewu leti ta ku tala ka xikhati lexi na ku vula maxi timbewu muni va fanele ku a ku byala na va ti onela leswaku ku ta va ni xihala ku ta ve ni ku vhumala ka ti ku nga tshuka ku vhumala ka timpfula.
4: Kani mambo a timbewu hi to ta nguva lo hi nga ka wona ni nga vula hi mavele ni nga vula hi timbaweni ni nga vula hi timanga kambe ni nge tshiki ku ve ni hi veka a makofi ni swin'wanyana leswi hi vulaka swa ku i morticulas de folha swa ku hi 45 dias va kota ku ve ni va kota ku ve ni va tshovela ku ve ni va kota ku ve ni hi va dlisa na hambi hi ku

0: Alissa. Hileswi na hi sindzisaka ku ve ni swi kota ku kumeka na hambi hi ku ve ni gwala a migongo na hambi hi a swiketsa ni mihlata.
1: Murambi wa wena wa mitirho ya ta vurimi lomu provhinsi ya Nyambani, u nga hi byela yini xungetano hi timbewu leti ta ku sihalala ka tihala ti fanele ku va ti byaliwa ngopfungopfu va ka miganga leyi ku kalaka ku nga hi na macongo ku kalaka ku nga hi na micongo kasi swa swi kota ku va maha macongo?
2: Zibungile ka miganga leyi yo kala ku nga hina a micongo ku ni swigaba leswi swi nga ni kutsongwani ka ku titimeta a misava hi ku ni timbewu leti ta matshimbu ta leti ndzi nga ti vula ku sangula ka programa a ku va swi kota ku va bindzula loko ndzi vula ku le ka fonyololo le ka mabote va byala matshimbu yalawa ndzi ma vulaka ntao hi va xixometa ku va ya ka matshamu lawa ya ku ka titimelanyana ka ku hambiloko ma nga hi kona mati ya manyingi yalawa ya matsongwani a timbewu leti ta kota ku a ku vhumela ni tinyawa leti ndzi nga ti vula ta ku ti nga chavi nguvu a mumu a tinyawa leti ta swi kota ku nyika a tinyawa hi toche ti tlhela ti ku nyika a matluka ya kona hi ka swa khixa swimbirhi hi vulavula hi maite dzoitu ni maite dizaseshi a timbewu leti ha xuxumetela ku va tikuma va kota ku byala a kama lowu wa hi tshinaka kona ka wa xihala lexi yimesa ku vula a timbewu leti ta timanga migongo ja va byalile non precisa ku ha huya kambe hi ku hi vula a timbewu leti hi vula leti mexi mi ta ku ta zama ku tikhoma nyana ku ti nga chavi nguvu a munhu
1: hi zona hi nyikela xikhati ka wena murhangeri wa bulu leti
3: hi zona a hi tivi kumbe nsimbeni n'wina mi ta va mi xurhile
4: swi yenelile na kulori
3: kanima msinene hi ta sungela ko halano a inyembani hi kombela a mazritu ya vugamu ka tatana Bernardo Gwambi wa kusukela ka muti wa ta vuxiyaxi bya ta matshomelo ya nkamba
1: hi Benildo a ta kwata Bernardo loko a tiva ku havitu gaya na ganye kwa mun'wana
3: hi khomele tatana Benildo
5: Bongile swi fanela ku vula leswaku a va ka vayingiseti va hina va nyamuntlha a ku xandzu va wulile ka intervention ya mina leya ya ku humesa bya ku lava ku hi simama ku hi yingiseta mitirho ya hina ya wu xopaxopi ya nkama talvez ndzi nga sima manzola leswaku ka tin'hweti leti ta tinharhu ti taku mitirho ya hina ya meteorologia hi vona leswaku ka pelomenos ka xifundzankulu xa hina le xa Nyambani byi onekisa leswaku a tivhula ti tata ti kala pelomenos ka madistrict wonke ya hina ya Nyambani ka tin'hweti leti ta tinharhu ta outubro novembro december ku ya ku ya chukwatanyana pelomenos ka madistrict mambirhi ku nga guvhuru ni inyasoro ti ta ya ti ya chukwatanyana ti vhula tisuka ti ta vonekanyana ka tin'hweti leti ta tinharhu ta ku lava ku hisima ma hi ti vonela ka nguva leya hina ya ku kalisa ti vhula a wuleli kulega wa hina wa a murhangeri wa hina wa ka urimi bya ku laveka ku hi lava timbewu leti ta ku ti hakisa ti ta hi nyika swakuga ra ka nkama lowu wa hina wa ku kalisa ti vula
3: kanima msinene swi tano ni ka muzumbe wezu ko halano a xifundzankulu Nyimbani lwa taka eka hubyana ya ta vubyimi hi mi nyika nkama wa ku va mi hlaya mazito ya vugamu na hi tlangela swinene vukoni byenu.
2: Lunghile, ndzi lava ku bonga ka vokhle vayingiseti va Radio Mosambiki ni lava va nga hi fonela va veka swivutisi byabye ni mavonelo yabye a tlhelisa ku bonga ka vona. Kani leswi ndzi lava ku kucetela ku hi simama na hi yingisela a Radio Mosambiki porque hi kona hi haxaku kona a mahungu ya nguva leyi yi chikelaku. Ndzi kombela kambe a ku avarimi va simama a ku loko va hi ni cokari va tshinela ka hina va agricultura va veka a swikhalo byabye hina hi kona kota ku hi va vhunetela a ku va ya phambeni ni ku rima ni ku kulisa a tiko ka hina. Luma distritu ma kona a ma direção distrital lama atividades econômicas hi va kombela ku va ya kwa siniyani loko va hi ni cokari va vutisa hambi loko va nga swi koti ku chikela hi ni vakulega va hina va xitensionista va ya ku kala lomu va nga kona a varimi a va vutisi ku leswi hi swaku a ku a nguva leyi yi ta karata hi mahisa ku yini entao va ta kota ku va va byela ku byini byi lavekaka ku byi maheka porque hina va xitensionista hi maha a ligação ya lava meteorologia ni hina varimi hi kota ku hi nga sali ndzhaku kota malembe lawa ya ndzhaku byebyi jaha swi kota ku hi maha magroupu ya ma WhatsApp ni vona a varimi va hina hi va tlhamusela ku byini byi tomaheka leswi byini byi lavaka ku hi tiphoyisela entao ndza simama byebyi kucetela kambe ku a hi yingiseleni radio hi tshinela ka ma sidayi ni ka va xitisionisa va hina hi ta kota ku hi chukwatisa a wurimi ka hina. Khani mambo.
3: Khani mambo swinene. Hi buyela haleni Maputo tatana Gabriel hi n'wi nyika nkama wa ku va mi hisiyela mazito ya vugamu.
0: Khani mambo. Hi tlhelo la hina ndzawulo ya wurimi a xifundzankulu Maputo hi nga vula swa ku a swipfalo swa hina swi pfulekile ku ve ni hi kota ku ve ni hi amukela a vadyimi ni van'wanyani ku ve ni kota ku ve ni kombisana mayelana ni ntirho lowu wa wurimi hambi hi tlhelela madistritu va kona va xitensionista a ku ve ni va kota ku ve ni va pfuna a varimi hi ta mahlweni ku ve ni hi haxa a mahungu mayelana ni ku famba ka nguva leyi ya wurimi ya 2026-2027 na ni vula swa ku hi tlhelo la manyisa muwamba bowani matutwini ku ni a mitlawa ya varimi swoswi va yamukelaka hi tlhelo hi maselulari a ma mensaje a ku ve ni va tlhamisela leswaku i ntswi swi nga ta endleka a masiku lama landzaka no xiproximus 10 dias ku ta na mpfula ku nga ta na mpfula i ntswi leswi swi nga ta endleka a ku ve ni va tiva ku ve ni va tomala decision kumbe va byima va byala va cuca kumbe va endla yini now i programa leyi hi nga na yona a direction provincial na yi lwela ku ve ni a provinsi hinkwayo i ve ni sistema leyi daviso previo swa ku a matshamela ya nkama hi wa ku ve ni hi kota ku ve ni hi pfuna a varimi hi tlhelo la xifundzankulu Maputo. Khani mambo.
3: Kutani a vadyimi lava ku va va kota ku nhengenisiwa ka ntlawa lowu ku va va yamukela a ma-avisi lawa va fanele ku va va yenca yini?
0: Swoswi hi le ka fase experimental hi tirhisana ni ntlawa wa Saint Agricultores a Manyisa a posto administrativo 3 de fevereiro Saint a Muamba ni van'wanyani a matutwini ni Bowani hlanganisa sisencho wa vadyimi hambe ha vona swaku a sistema leyi tirhisa ku yini a ku ve ni kota ku ve ni hi andlalata para vadyimi hinkwavo va xifundzankulu Maputo.
3: Kani mambo swinene. Hi beka ku tlangela ka vazambiwa vezu ka switichi leswi swizazu Maputo Gaza na Yebani hi tlangela hi ku phindaphinda ku va mi yamukelele ku zambiwa kwezu mi va mi tsundzekela ku hine swi dzinganile loko anga le ku va hi tlangela a va yingiseti ta vana vone va hi lombeke ndleve ni ku va va tshindzekelile hi ndlela ya ku va va hi fonela va siya a ku vilela kwavo. Idrasio na Simbile
1: Bongele va inakulo hambanini
3: bye bye
1: kunga hekali mikiri ya radio Msambiki lichichi cha nyambani
4: itaayi kumiwa radio
1: Flavia Masikela na andila kula kwa Flavia Masikela loa tusimama ni mitiru kwa yamari
4: ipatisa hashtichi sa mputu Gaza na

0: ntirho lowu a wu mahaku. Khani leswi Nadia aka masiku lawa ma hundzaku ha swona ku a vanhu vantshwa va tiva kuma a ntirho wo karhi, kambe loko va kumana ni swihingakanyi byo karhi va tsutsumela ku tshika kuma ntirho lowu. Zwino va byelaku
1: ndzi va byela ku a ku na nchumu cikala ku cinga karati na vurigati porque ya te vanhu lava nga chikela kule va humekela hi swikarati porque swikarati na verdade a swimbela swi vuli ku loko u xa u hiwa hombi ka nchumu a swikarati swi ta hunguka na wa hunguku a te sikadla a ma difficulty ya vona ma hombi ku tlula hina ka ku haha valavo. Então ndzi lendzo dyela leswaku a swa ku persistira ka nchumu loko na verdade na u chi lavaku ma loko chi ku interesara na verdade u tiveketela ka leswaku u la ku tirha ka tsona porque ma difficulty sempre mata humelela. Então lexi laveka ku u nga desistiri u nga swi tshiki ne porque na verdade ma difficulty sempre mata humekela.
0: Kani leswi Nadia laha ka 5 wa malembe u tiwana na hi ku ka 3 wa wena
1: laha ka 5 wa malembe ya pao ndzi tiwana na ndzi kule ngopfu ku xana ndzi yini a maloxa hi manyingi bra ku alenka ku maha ndzi xavisa materiali bra lava vonaku va navela ku a ku maha a sinkomu ku gondzisa lweyi a swi lavaku yena wa ku gondzela ku maha tanto bra uzi ya yena proprio wasi mesmo yena bra ta fe a ku xavisa
0: lava ku emabulo ya hina ni murhambi wa hina wa nyamuhla Nadia laha Mercado Central ka Machiche kani leswi a tigava tifanana kala vhiki taku salani
2: experiências de vida.
3: Hebungile ina kloni ku sikela ka dropa ka le ka Machichi Laurenciana America loko vanhu hene helela zwo a tshikava lechi cha experiences de vida kutani ama kungu ya viki ya temple zwa ku a tshikava lechi xita hlukisa xita ticha la zwo ama pimu ya vanhu va tshwa lava va tshama ku le kaya va ku geya kumina ndzi kondzile ka xikolo cha hombe ka ma faculdade ndzi licenciado ndzi dottore mina a ndzi ngi ndza xavisa la zwa a tomate a ndzi ngi ndza mbolara la zwa credito a ndzi ngi ndza mahala zwo na tira romo ka ma kintale a yeye mungana yeye munhu mutshwa zwa laveka ku haloko nonga si chikela loko na xinga si chikela chikhati cha ku u maha leswo u nga gonza ku matiro wa mayelana ni lowu u nga gonza wona kuneni zwa laveka ku u nga tshameli leswo a mahoko ku vula ka generale a ku a wu siwina leswi gi chava mahoko ku lava ku hi pimisa zwin'wanyani kasi ko a wu tomika hina yi nga nyimeli ntsena leswo leswi nga gondza kambe ha swi vona lomu ku hundzeni ka masiku swa ku va tlhela va maha ku mitirhi leyi va nga gondza yona nakunu a ku gondza ku maha hi ku lomu ku hanyeni kambe hi kona ku nga va yisa leswo a mahlweni nyamuhla u veka pangaladiga mina souvenirs vanhu byin'we na Jeremia Xifrancisco a ka wu hingeleti Kremil Dukume yena leswo a muvonelele wa hina laha ka longoloko lowu kambe na hi nga rivali kambe a va inakiloni Verna Dasmilda byin'we na Laurenciana Americo mungana loko va xikwembu byi lava hi vanhu va vhumela hina hi ta wuya leswo a viki gitaku kasi leswo ni n'wenyani longoloko sala khwatsi. Interativo.

Enlikandwa ngiseti va hemisoro provincial dinyamban maputo na gaza namuntlha 10 ka Outubro lembe ra 2026 hi le ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka switichi leswinharhu swa dzongeni ka tiko lani mahungu ya ntikelo lowu hi nga ta mi kombisa ka wona ku fambeni ka madyambu ya siku ya namuntlha mayelana ni ku vutilulamiseri bya selecao national ra bola subiza 7 na ku kongomiwa mundial wa Qatar lani se ku hlawuliweke vabele va ku sungula lava va nga ta kombisa ka tiko ra hina Mozambique kusukela 19 ka Hukuri ku fika 13 ka N'wendzamhala na n'waka. Hi vulavula hi pre-convocatoria ra selecao national subiza 7 Mozambique le ka grupu C lani ku nga na Dinamarca, Argentina na Australia. 22nd jornada ra Musambola 2026 ri pfuliwile hi wa vumune tolweni lani Ferroviari wa Maputo a beke ntlha wa ADV hi golo rin'we ra ku pfumala yangulo kutani Ferroviari a tlhantuka a va ni 26 wa tipontu hi ku hambana na ADV a saleke ni 20 wa tipontu. Tolo Costa do Sol a humelele mahlweni ka Ferroviari wa Lexinga hi magolo 2 ya ku pfumala yangulo. Namuntlha ku pfala jornada leri ra 22 hi mitlangu leyi Ferroviari Nacala ya mukela Liga Sportiva wa Sofala, Bahia de Pemba a bela na União Sportiva de Songo, Ferroviari wa Nampula a ya mukela Ferroviari wa Beira. A wu nga ta beliwa ntlangu xikarhi ka Association Black Bulls na Mashakeni. Hi vulavula hi 22nd jornada ra Musambola 2026 lani classificação rirhangeliwaka hi ABB 44 wa tipontu ku tlhata Makosta Tsol hi 37 wa tipontu hikuva humelelile tolo mahlweni ka Ferroviari wa Lexinga magolo 2 ya ku pfumala yangulo. Ferroviari da Beira a 34 wa tipontu, União Desportiva de Songo 28, Ferroviari de Lexinga 28 wa tipontu, kasi Xingalo de Tete ale ncileni ni 5 wa tipontu ni 4 9 pontu i Lanterna Vermelha. Tava ni mahungu ya ku lani pool da Puramento ntlawa inkomati munzu kuta bela na Barrange de Masinga a kampu ya ka Guevana ankomastete. Kuni mahungu ya ku yelana ni vutilulamiseri bya ntlawa wu kombisa xifundzankulu Maputo ka pool da Puramento vulavula hi inkomati pool da Puramento inkomati munzu kuta bela ni ntlawa Barrange de Masinga. Tava ni mahungu ya ku lani futsal mitlangu ya football salon xifundzankulu Maputo hi tatwa mahungu ya kusukela ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela xifundzeni xa Magudu Tasa Gwazamthina Marakweni hi tinhlokomhaka leti hi ti lulamiseke ku va hi mi kombisa tona ku fambeni ka madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha lani hi mi tshembisaka ku va hi ta kuma mfambo wa ntlangu xikarhi ka Clube dos Amigos na Lingam Football Club i ntlangu wa xisalela wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi vanhwanyana a xifundzankulu Maputo. Loko ma tshamela ma basile hi ta mi fikisela rilato ra ntlangu lowu kusukela layani kampu ya Tetrish a ri 14:34 na 50 segundos.

0: Nan'waka ku ta va ni mundiyali wa Subidza 7, mitlangu leyi nga ta sungulaka hi hukuri a taka ya gama hi N'wendzamhala a taka. Kutani hikwalaho ka swona hi ni mahungu haleni ya pre-convocatoria ya selesano swimambana swa Subidza 7 lani Musambika kumeka ka Grupu C kun'we na Dinamarca, Argentina na Australia. N'hweti yi taka ku ta va ni mundiyali wa Subidza 7 ku Qatar. Se ku hlawuliwile vabeli va ku sungula lava va nga ta kombisaka tiko ra Musambiki kusukela 19 ka hukuri ku fika 13 ka N'wendzamhala nan'waka atikweni ra Qatar. Kutani hikwalaho ka swona hi ta twa mahungu ya pre-convocatoria hi Stelio Manyisa.
1: Majaha ma rhambiweke ka xiyengele xa ku sungula kumbe pre-convocatoria hi mintlawa ya ku hambanahambana ya tiko ni handle ka tiko leyi hlengeleke hi majaha kutani hi mavabeli lava nga ta kombekisaka a Musambiki i swimambana swa Subidza 7. Alright, Association Black Bulls a ta nyikela kutani ka Association Black Bulls ku vitaniwe Ricardo José, Nelton Picardo, Danny Pascoal, Pires Vieira, Alan Pereira, Shawson Nyabanga, Diego Pelembe, kutani n'wana wa Dumingues loyi, na Arlindo Junior, Junior Junior, JJ, ku vitaniwi nakona u Joel Katamu, makwavu lwentsongo wa Jenny Katamu, ka vitaniwi Jaden Namali, na Jonas Matusi, Sharifu Saini, Justino Tanki. Kasi hi tlhelo laha ntlawa wa Costa do Sol kumbe Club de Sportos da Costa do Sol ku vitaniwe João Jofris, Shelton Sitoy, Marcos Lázaro, Joaquim Mubai, Valentim Pecani. Ka Ferroviário wa Nampula ku vitaniwe Stey José, Florence Naldo Matias. Ka si tlhelo laha Liga Desportiva de Maputo ku vitaniwe Sharif Carlos. União Esportiva Osongo ata nyikela Denzel Machatini. Kasi mintlawa leyi yi belaka handle ka tiko ta sungula hi ntlawa wa Skeintrash Frank wa Alemanya, ka ntlawa lowu ku vitaniwe Antonio Nyampule. Kasi hi tlhelo la Rayo Vallecano wa Spanya ku vitaniwe Mbeli Eros Monteiro. Lance Football Club avi kumbe a ta hlengela hi Mbeli Reuben Michael. Kasi Amora Football Club wa Portugal a ta hlengela hi Mbeli Mohamed Omar. Curitiba Football Club ku vitaniwa xipaka lexi craki Kensan Machel. Kutani hi lava vabeli va nga ta vumbaka kumbe vabeli va nga vitaniwa ka xiyengele xa ku sungula kumbe pre-convocatoria lava va nga ta kombekisaka Musambiki ka mphikisano wa mundial wa majaha ya hansi ka kume la malembe ntlhanu na mambiri 17 yanu hi tsundzuka leswaku a mphikisano wa mundiali ana bela ni mwingiset wu endliwa kusukela 19 ka novembro lowu a taka ku ya fika 13 ka dezembro kusuhi swinene ni makhisimusi. Kutani ndzeni ka masiku mangarimangani Luis Guerreiro hi yena a nga ta tivisaka a nxaxameto wa vabeli lava va nga ta vumbaka kutani a selecao ha tshemba leswi i ta va mavhinti manimani va nga ta vitaniwaka hi Luis Guerreiro. Alright, hi leyi nxaxameto kutani ya vabeli va rhambiweke ka xiyenge lexa ku sungula nga pre-convocatoria hi ta twa a ndzava leyi nga ta taka masiku.

0: Care că e toamna gaza Felix Jackson când cam la 15 ore și 16 minute Felix Jackson logo hatlanga la make wa yena mamana wa yena po mamana wa yena swika ka ku tlula mamana nkwa va tikoleri so swi nkama ku va ya le xifundzeni xa Magudu ya twa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa mitlangu leyi na Lucas Mudlovu
1: na kunene hi la ku hlaya leswaku ndzhaku ka mune wa tinyanga leti ke ti hundzeke varhangeri va ta bola hi xiyimo xa district ra Magudi va tlhelele ndzhaku ku ve ni va ya teka ntlangu lowu a wu fanele wu beliwile hi dia ka junyu vulavula hi finale ya tasa Magudi kambe ke a swi kotekanga hikwalaho ku ve ni ku ri na ku dokadokisana hi tlhelo ra leswaku i mani lweyi a fanele ku ve ni a phikizana ni ntlawa wa Club dos Amigos a finale vulavula hi ntlawa wa Geração Unida ni ntlawa wa Football Club ya Xikutiva na hi tsundzuka leswaku ka mameya xifinali a ntlawa wa Football Club wa Xikutiva hi lowu ke wu biweke hi ntlawa wa Geração Unida hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa ha rin'we kasi ke wona ntlawa lowu wa Xikutiva wu tlhela wu peta mukhwepe wa ku hlaya leswaku kutani ke ku luza ka hina ku ve hikwalaho ka ku ve ni a ntlawa wa Geração Unida wu hlwele ku fika ekampo lani ke vurhangeri bya vabuwa mpepo a va fanele va marikari fata comparese kutani ke varhangeri va ta bola va ku swona swoleswo a hi swona kasi van'wanyana va ku Xikutiva a yini razan kasi ke vhiki leri hundzeke leyi hi tiveka hi kona ndhawu ka mphikizano wolowo a Liga de Clubes kumbe mintlawa ya ta bola hi xiyimo xa district ra Magudi va swi kotile ku ve ni va hlangana va vumba a mphikizano lowu hi wu cheke kumbe wu chiweke Liga de Clubes laka hi nga twa hi kona mphikizano lowu nga va ku humelela ntlawa wa Uniyango Sportiva ya Mawandla hi yona yi nga va yi humelela ka mphikizano kowo kutani ke sweswi ndzhaku ku ve ni mphikizano wa wu helile varhangeri va ta bola xiyimo xa district ra Magudi va swi kota ku ve ni va tlhelela ndzhaku va ku vona va lava ku ve ni ku beliwa a finali leyi a yi bekisiwe ku ve ni yi ta beliwa hi dia ka junyu wa lembe ro tsumaka hi ku ve ni ke va langute va kuma leswaku ntlawa wa Geração Unida na kunene wu ni Razão hi wona wu nga humelela emahlweni ka Football Club ya Xikutiva ku nga khatariseki leswaku Xikutiva i pete protest kumbe mukhwepe lowu u nga na ku kanakana eka mabiwele ya vona hi ntlawa wa Geração Unida kutani ke vhiki leri mugqivela na sonto ku na ku nikela ka swihiwa eka finali leyi ya tasa 1 de junho hi languta kona ke hi vulavula hi tasa 1 de junho junho loyi ke a hundzeke khale swinene finali ya kona a yi fanele yi beliwe hi 1 de junho kambe ke a swi kotekanga na vona varhangeri va mpepo varhangeri va ta mitlangu ku nga ri varhangeri va mpepo kumbe varhangeri va ta mitlangu swi va tsandzile ku ve ni va lulamisa mhaka leyi hi nkarhi wutsongo lani ke swi tekeke ku ringana mune wa tinyanga va ha xopaxopa mhaka yi tsinini ngopfu swinene kambe ke va fikile makumu vhiki leri ku ta beliwa a finali nakona ku ta tlhela ku beliwa ntlangu lowu ke wu kombisaka terceiro na quarto classificado hi mugqivela wa mundzuku hi nkama wa 14:30 hi ta kuma ntlangu exikarhi ka Football Club wa Xikutiva na Atletico wa Gruta lava mbirhi ke va lwela xiyimo xa vunharhu kasi finali ya kona leyi hi vulavulaka hi yona yi ta beliwa hi sonto hi nkama wa 14:30 exikarhi ka Geração Unida na ntlawa wa Club dos Amigos hi la ku tsundzuka leswaku a ntlawa wa Club dos Amigos na kunene a wu vanga kona eka mphikizano lowu hundzeke wa Liga de Clubes nakona va ta kumeka ntsena ku ve ni va ta phikizana ni ntlawa wa Geração Unida eka finali leyi vekisiweke hi sonto hi nkama wa 14:30 ka swona leswo handleni ka swona varhangeri va ta mitlangu va hlaya leswaku vona va le ku lulamiseni ka mimphikizano yo karhi kambe hi hala tlhelo hi languta leswaku varhangeri va Liga de Clubes na vona va ri hina a ya ha na matimba kumbe ha ha na vuswikoti bya ku ve ni hi amukela marito lawa ma humaka eka Associação Distrital de Esportes de Magudi hikusa hakunene va hi tlhelisela ndzhaku loko hi languta leswi hina hi swi kunguhataka kusukela ka vona ku veni va rhangele a ntirho lowu wa ku veni va rhangela ta bola xiyimo xa district vona a va se swi kota ku veni va endla mphikizano wa ku karhi kutani ke loko va nga swi koti hina hi ta ya mahlweni hi tiendlela swa hina kutani ke ku ta sungula nakona ku ndlhula ka final leyi nga ta beliwa ku hela ka vhiki leri ku ta beliwa a segunda edition ya Liga de Clubes hi xiyimo xa district ra Magudi lani ke ku nga ta kumekaka ntlhanu wa swipanu na swinharhu hi vulavula hi 8 wa maklubi ku hambana na Primera Edição a yi ri ni 9 wa maklubi hi tlhela leswaku ntlawa wa Desportivo Juvenil hi loko ke wu kalaka wu nga ha swi kotanga ku ve ni wu nghena ka Segunda Edição ya Liga de Clubes ya bola hi xiyimo xa distrito ra Magudi kutani ke nakona laha hi burisanile na Vicente Tovela ku nga wun'we wa varhangeli va mphikizano lowu wa Liga de Clubes hala tlhelo ku ri wun'we loyi ke a nga mahlweni eka xipano xa Geração Unida loyi a hi byeleke ka hinkwaswo mayelana na mphikizano lowu nga ta vaka wu landzela wa Liga de Clubes a hi tweni
2: i ntlhanu ni yinharhu mitlawa leyi se yi titsaliseke hi yo yoleyo hi nga ta qhuveka na yona hi mukhuva lowa ku a hi na Desportivo Juvenil kambe akumbele aku hlenhlanyana katsongonyana vati lulamisela ku veni swileswo makhambi mataka a tlhela a vuya Desportivo Juvenil
1: akutani ke musalini ntlhanu wa mintlawa na yinharhu loko ku huma ntlawa wa Desportivo Juvenil hi tlhelo ra malulamisele ya timali hinkwaswo swi nga va swi tshamisekile
2: tshamisekile hi tlhelo ra malulamisela timali hinkwaswo swi helelile
1: i mali muni leyi ke a ntlawa wun'wana wun'wana u fanele ku ve ni u yi humesa ku ve ni hi vugamu swihiwa swi nga kumeki swi ri na ku ve ni swi karhata ku ve ni swi nyikeliwa
2: hi tlhelo ra Liga de Clubes a ntlawa ni ntlawa wu fanele ku ve ni wu lulamisile a mali ya 6,000 medikais lani a swihiwa hi matshamisekelo ya swona a ntlawa lowu sungula wu nga ta ve wu palile mintlawa hinkwayo kumbexana wu kote ku fika le hi tipontu tinyingi ku tlula a mintlawa yin'wanyani yi ta kumeka yi kuma a envelope ya 20,000 medikais ni tasa leri yi nga ta ri tlakula ni medadla banyadu dioro ntlawa wa wumbirhi wu ta kumeka ni envelopes ya 15,000 medikais ni medadla banyadu de prata hi tlhela kokola hi ni xiyenge lexa ku premieriwaka Liga de Clubes hi ve ni ntshantshwa wa ku hi ni murhandzi wun'we wa bola ku kokola district lweyi a swi navelaka leswaku okay leswi mu swi endlaka swa tsakisa a majongwana ma tshindzekela kule ni mabyala loko mu ma wukupara ni kombela a ku ve ni mpfuna hi xan'wanchumu a hi lani a hi pfuneke hi mali ya 3,000 medikais hi khuluma hi premiação ya melhor marcador ya nga ta ve a golise magolo manyingi tipaleni ni melhor guardaredes loyi a nga ta ve a khome ngopfu ku ve ni a nga goliseli kanyingi va nga ta kuma 1,500 medikais se a ndzhaku ka swona ka mali leyi salaka ka Liga de Clubes i mali leyi fanele ku ve ni vonelela a vukahle a vukona bya kampu leyi hi nga ta yi tirhisa hi khuluma hi alinyamento du kampu leswo swi endliwa vhiki ni vhiki lani hi nga ta ve ni kalikari kumbexana kali leri ri nga ta cheliwa lani kampu hi ni majongwana lama hi pfunaka ku ve ni ma hi lunghisela kampu ma yi basisa ma yalinyara xileswo ku ni codrink va ri kombelaka refresco ni swin'wana swin'wanyana leswi fikaka swi nga ta kumeka hi ni maseritificado di participação das equipas mali yoleyo hi huma ku kola certificado di participação do último quarteto de arbitragem, lá vão até o campo, ali olhei uma coisa que liga dos clubes, e nisso manhã, tu não sei o que se enleca, não é assim, me melanga, e o colau, e sai sacanhando assim, só ganha no olho, só go, alô, o suco de sacada. E cota com toa, o colaiani, e lungi sale, se engana só.
1: Bangaba barcona varanzi vata bola lavana vela pa chateka xianda eka mintro lemi yendla ka nguna tani ne clubish kambe na vha swi tiva leswaku i tlhelo rin'wanyana muka ka rona ku na lava rhangelaka ta bola ku nga ADDM
2: va kona tanihileswi ni nga hlaya swona wo sungula hi lwisi a nga hi pfuna hi mali ya 3 mm cash para ku premiera major marcadori ni major guardarens swoswoleswo swi kombisa leswaku va le ku rhandzeni ka bola va ri navela ku veni va ri vona ri famba ri ya mahlweni
1: kutani ke mi lava ku hlaya leswaku ku hundlula ka finali leyi ya tasa magudi yi ta ka beliwaka hi sonto vhiki leri taka mphikizano lowu wa liga di club sekunde edisan wu ta sungula
2: leswo swilo leswaku a loko a swo pfumeleliwa leswaku phakati ka vhiki hi wa wunharhu wa wumbirhi wa wumune hi maherisi lawa se ma nga kona ku navela ku xuva liga dos clubes a hi ta sungula kambe si na byela kuveni hi sungula hi mugqivela ku ta fika sonto ni masiku man'wani ma taka ku ze ku ya heta a liga dos clubes
1: thikizani u ta famba hi swiyenge swi ngati vulavula hi ngo tshika u famba hi mawuni ka volta kumbe wu na duwax volt
2: a mphikizani lowu u famba hi swifambo swa wun'we anga woni ka volta hi ku buka loko hi languta a nkarhi hi nga sala na wona ku ya fika December hi wutsongo ngopfu i mphikizano lowu nga ta famba hi woni ka volta
1: i khesileke marito lawa ma humaka ka mun'we wa varhangeli wa mphikizano lowu wa liga di clubish hala tlhelo mun'we loyi ke a rhangelaka a ntlawa wa Geração Unida hi laha ka ni nga hlayiko leswaku vhiki leri kusukela mundzuku hi mugqivela ku ta beliwa mitlangu ya finale ya tasa magudi kumbe lava nga ta belaka ku veni va kuma xiyimo xa vumbirhi a xiyimo xa vunharhu ni xa vumune kati hi sonto a ntlawa wa Clube dos Amigos wu ta phikizana na ntlawa wa Geração Unida kwalahaya kampo ya Vila de Magudi hi nkama wa 14:30 kutanike a hi burisana na Vicente Tovela mun'we wa varhangeli va xipano xa Geração Unida hala tlhelo mun'we wa vavoneleli wa mphikizano lowu chiwaka Liga de Clubes loko a hi xaxavetelaka hinkwato leti ke va tilulamiseke hi tlhelo ra ntlawa wa vona ni hi tlhelo ra mphikizano lowu chiwaka Liga de Clubes Segunda Edição kutani ke hi leswi a hi mi khomele swona hi tlhelo ra ta mitlangu ya ku tisa miri

0: Ana 15 horas na 30 minutos e vê carei tua tá me entlango que disse mir que sugela as funzen chale magudo as funza xa kumbana as funzan kulu xa inyamban kuna Manuel Chimele ni Copa Kumbani
1: basi na nomba rangele wa tlawa wa Union Sportiva wa Kumbana Elif Lemon lwa tola ola shungetano ikusangula kamlongiso loya wamaphalisana na ya kuvitani wa Copa Kumbana i mitlawa mingani kumeka kuna hitsalelo kasi kuve kumeka ka byabyalo wa maphalisana ya bola ya vanana hi chiyimo xa xipandzi lexi
2: Bongiri i ta sungula ku bela sabati loyi ku ta ve ni dozo wa mitlhangano ku ta kumeka 300-400 wa majogador wa muganga lowu wa Xangamu ku ta beliwa sabato ni domingo até ku hi tlhangana a final swi ta komba ku na hi kongometa a nhlangano lowu até ka masiku lama nga kona swi famba kahle porque kumeka ni vajogadori ni nga va yisa a Maputo va bela Maputo va ngomela lana Copa Kumbana. Por isso a tshemba leswaku a nhlangano lowu wu sungulaka ku sabato ku ta tumbuluxa vambenyana i por isso rama swisungu hinkwaswo xibuya pa ku ta unelela
1: wile leswaku i 12 ya mitlawa yi ta nga kumeka ka byabyalo wa maphalisana ya lembe ka nyan'waka i a mabelela kona ma ta va wa ya kona hi votlhe a ku va kumana ni kutani munhu a va nyisela mitlawa
2: hi yambele a 3 wa magroupu ya ku ringana 4 wa maekipa da lava kumeka ka posição ndza ku sungula ndza ku bedzi va tlula va ya ma quarto final kumbe lava va mabedzi va ta kumeka ka terceira posição va ta hamba 8 ku ta kumeka eliminatório ndza ku suka 4 va ya ma meia final va ta bela mitlangu 2 kumbe primeira mão ni segunda mão então hi kamisa hi final ndza kona
1: kali namusanguleli ya tirho lowu wa ku lunghisela a khuwu wa ku fana ni lowu hi vulavula hi Copa Kumbana se loko musangula ku ve muchukisa a mihandzu ya kona bya xalalisa ni kutani byi kona byo karhi byi kumeka kona bya ha lolomela
2: no swi famba kahle porque kumeka na ku a vapfana va vanyamaka va kumeka ngopfu leswi ka mabyala ka timbangi maji leswi yambaka swona a minchumu leyi ya pumbeka i va majogador ma kumeka na va le concentrado a ku bela i ate ni swi famba kahle ma swa ki pronto xiyimo ni xiyimo ti nga yina to swilulamisiwa sobretudo enhlangano lowu ti nyeki seri a lembe hinkwaswo mano a swi koteki ku hamba a lembe hinkwaswo ku maka makondisions i tambe ku juletela mapatrocini hinkwao mas ate ni swihoxo swi famba kahle por isso que ni 5 anos na yamba a lembe ni lembe i swa fambelela bem
1: se hi xichilayelo xi salaku ka laha va ta nga kumeka ka ku bela bola maringano ya ku ve va bela bola ya yinene va nga beli bola ya tihonya byilo leswi swi ta nga yin'wani siku swi ni ya madzolonga a byabya lowu kota mulunghiseli wu nga fambelaka lavekaku hi kona
2: xa ku sungula ku laveka ku hi ku majogador amateko hinkwaswo observara fair play swi kombela ku te ku respetara mungana ku nga ni kujakuja ku nga beliwi swa pongo então a respeito dele é jankulu a considerar a mungana e leswi swi nga fundamental para ku a nhlangano lowu famba bem wu nga misa bem wu nga ve ni violência ku nga ni nchumu i desde sungula ka ku bela a yi se kuma ma situations ya leswa filofilo por isso tenke simama ku ya kuya pambeni na msolvara situações leza ku tem que respeitar mungana respeitar logo dizer o jogo a ku impossível
1: como é que
2: se como é na manja se vamos ku ku fama leso se como se ku ipa vanwaga mangalan ka kantangulo ata umelan na bagani
1: se a gente tungo chonau charambiwa ku veche kumeka ekiki andzeni ka mapasana lawa matangasa ngula mulongisi lowu matafamba kota ku ulileko kala magamu ka wona
2: se rava xitsongo porque a ntlangu wa bola ku nandzeka mali loko xi kumeka xitsongo a xitsongo tsenge xi kumeka a poyera maekipa hinkwavo madepto mas tambe lava aconselho ezibekaka tem que va observar também a respeito, vai respeitar aquilo. Vanga Livone, com o Sungulan Kamaga, com o Vamba Kuchagus. Então, Ivaramba para o Kuta brilhantar a Anchangolo.
1: Moema Kesuya, Elio Filimon, Morandi Ruata, a União Desportiva, o Akumban, o Kumega Kulu Munzenica Distrito, Yanjangam, Amapuru Lawa, Matongua, na Fensu Lemina, Manuel Chimel, Akipele.
0: Kanmambo. Manuel Shimeli ni mahungu ya kuyelana ni Copa Kumbani 15 horas 36 minutos na 10 segundos.

0: na 15 horas na 53 minutos ele ka nkama wa tamitlango ku tisa miri ha switichini swinharhu swa dzongeni ka tiko inyambani maputu na gaza kutani ke swoswi nkama kuva hi ya hlometela ta tasa gwazamuthini laya ni xifundzeni xa marakweni cicu kusukela xifundzeni xa marakweni na tasa gwazamuthini
1: hi ta hlaya leswaku a vhiki leyi li nga hela a wu karhi ku beliwa a majogu mayelana ni tasa gwazamuthini a ku beliwa a segunda mau hi ta hlaya leswaku kola ka tasa gwazamuthini yi karhi yi khalukile para a xiyenge lexi xi taka a mitlawa leya majampa ude mapulango matalana brazil wa makaneta mapulango na ingwelani rugamo amumemo hi mitlawa leyi yi nga khaluta para fase siginti lana yi nga tambeliwa ka sorteyo a tabela a mpikisano lowu hi fase a eliminari hi hlaya leswaku mayelana ni marambola a vhiki leli ku ta phikizana ntlawa leyi ingwelani a ta amukela a ntlawa wa ndichi a brazil wa ka makaneta a ta amukela a majamba a ude nomapulango a ta amukela a ntlawa wa 29 december a marevoltado ya bolazi ma ta amukela a ntlawa wa casabranca a ntlawa wa pazimana hi lowu nga ta amukelaka a ntlawa wa mapulango hi ugamo a ntlawa wa memo wu ta amukela a ntlawa wa matindeni hi lana nswaka swa ku i oitava jornada lana ka segunda volta mayelano ni marambola hi funzi hi ta tlhawukanyisa nyana a classificação mayelana ni marambola lana hi nga ta hlaka leswaku a ntlawa wa ude Union Desportiva de Mapulango wu rhangela classificação hi 41 pontos ku landzela a ntlawa wa ka mapulango lowu nga ni 36 pontos a brazil wa ka makaneta a landzela hi 34 pontos a dringanaka ni ntlawa wa memo na wona wu nga ni 34 pontos a ntlawa wa ka ngwelana wu landzela ni 32 pontos a ndichi hi lweyi a nga ni 27 pontos a ntlawa wa casabranca wu ni 24 pontos a matendeni a ni 23 pontos a ntlawa wa 29 decembro hi lowu nga na 21 wa tipontu a revoltado ya mbolazi hi lama nga ni 10 pontos ku landzela a majampa na wona ma nga ni 10 pontos hi ugamo hi kuma a ntlawa wa pazimana wu nga ni 9 pontos lawa i matshamelo ya classificação mayelana ni marambola xifundza xa marakweni khensa a ku va hi mu tshamiselile ni ku hi mu kombela swa ku a finisimana a hi kumekeni ka tikambu leti hi nga ti hlaya lana hi nga ta sisitela ka bola.

0: Inadzaseto rajina 22 minutos. Ita telakambe hi ramba na kulori Rigoberto Shisano ni mahungu lama komisa ka uti lamtsela ka inkomats lwe munzu ka mkela ka Baron de Masinga.
1: Acha inkomats navane u kombisa kuva uti lukusele kuva ukumeka ka mpikisano wa pool de apartment a dzongeni katiko. Na avulavula ka mitirho ya Radio Mozambique muhlawukanyisi wa inkomats navane Edson Mavundla a hlaya leswaku hinkwaswo swi lungulekiwa a ntlawa lowu u kumeka ka mpikisano lowu i ndlela yinene. Mavundla ali a ku navela ka yini i ku tlhelela ka inkomats a musambola 2017.
2: Ya sungula vhela a swi nga ta va swi fasi porque a ekipa leyi belaka na yona ku enyambani a ti na swona be byanyile. Amikama leri mi nga kona yi hamba tindlela ke hinkwato leti mi i nga yintshwa yini tra xikala xi nga vanile mash na kati ngeko tinga hinkwato na nawu but leswi hi laha hi tivaka kosa ku a grupa yena i grupu de morte va vanharhu i ku va u luza tipunti nsale ndzhaku ngopfungopfu loko u luza tipunti hi baronge a baronge a ta va siya hina ni majeji ta va swi hlupa hi ntamu swinene a ku va hi nga tshika hi pimisa ku va hi fika swina leswi mash ya preparar ekipi niko tindlela hinkwato masikadori laha hi nga na wona so kuphela hi vona swa ku hi nga chipela a fintimana leyi teka tre xikompani ka baroxe
3: vanhu ni va ni wutomi ni va xokadori va njhani va xikato
2: ya laha hi tivaka ku nidi ntsiji wa majikadori ka palampelana maxikunu wun'we wa ko a nga bon a sauti na yena a le bonde tshimana pasade iveke ni chipensara praya vona a timhaka ta swibedhlele a maputi i munhu loyi a taka na bela masipronce hi preparela munhu ndzenyani ka ndhawu liyani swa ku para hi ta yentsha a ku va hi tlhangase leswi lavaka laha hi tivaka ko swa ku a lembe lexi a hi bedile ni baronge ni yamba nka tosa bensambili a baronge na ya hi tiva na yena ve ya hi tiva hambi swi nga khali u teka tasa a swi hlayi swa ku baronge a yi dyondzanga yi dyondzile endta naswona yi ta vuya nda na yi vuya ni mintamu hinkwawo swa ku yi ta zama ku loko yi nga ganyi jogu ni patara maxi swi swa sindziseka nkomati loko i lora ni muchuma yinene i lora ni finalisi i lora ni mutambola tenki hamba tindlela ke hinkwato ku a xi ku leyi hi teka tre xiponde a te sawu a ni susi a merito a ekipa ya baronge i ekipa yo pile ni majikadela ku ma wu pile maji swa sindziseka ku fana na yona yi nga khipela tiponti mazezi kaya hi yo swa sindziseka na yena a swa sindziseka ku la kaya tenki zame ku va hi hamba a tre xiponde.
3: Mine ma objective ya inkomati ka
2: ya hina ni ya hlaya kona hi ta porta xiyone ku a inkomati ku ri provincial ku ni mali yi nyikelaka i ku xera machikeza ya provincial loko le musambola ku ni mali yi nyikelaka i ku xera machikeza ya musambola nexi moment a yi nge hi nyiki a mali leyi faneleke ku xera machikeza ya musambola na le provincial entao a loko se ku ni twa ni vasautasa leswaku mali yi kona eku peta ku xera machikeza ya musambola ndzi swa sindziseka swa ku inkomati yi kumeka musambola hambi loko humela swilo va yi chovachova va ku yini loko hi la ku buka ma infrastructura ni organs of sound include a inkomati nexi moment ya fanaveka ku piyeke i tlhelela musambola tiku leli va xilavanga swi lava a majova lama nga la hinkwavo va dlani tiko va madala swa ku u ta ma ekipa pura ma tata voniwola mai a swi dependeri yini swi dependela ku va hi hamba ntamu ijintani ni xikwembu hamba ntamu swinene swa ku para hi ta ze hi fikela a musambola ni tlhela ni kombela swa ku para wena swa journalisti swi nga hi bukela inkomata provincial swi nga danisa swona ni ta sabe musambiki swi nga fanisa swona wa swa kuve inkomata a yi kombisa ri munhu yi kipa ku swi dala ku yi belebela endyangu loko ku ni munhu a swi tinisaka swaku a nga yi tshiki yi bela inkomata a humeka swona swi ya hi ku sala a yi sale ku va hina matanandzuri hi nga tivi nchumu mata ku va ku nghena va ku dza munhu swa ku para a ta chova inkomati
1: marito ya muhlawukanyisi wa inkomati xinavani Edson Mavundla na vulavula hi ku sungula ka mpikisano wa pool de apartment a dzongeni ka tiko.

0: Sasaitaura xina 30 minutos hi minkama ya ku kurisela xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka madyambu ya siku ra namuntlha, kambe hi nge suki laha na Manuel Ximele a nga se hi tsundzuxa ta kopa khumbani a xifundzankulu xa Inyambane.
1: Bas na nomora njeli wa ntlawa wa Union Sportive wa Khumbana Eli Filimon loyi a ti vulavula xungetano hi ku sangula ka mulunghiso loyi wa mapalisana ya ku vitaniwa kopa khumbana. I mitlawa mi nga ni yi kumeka ku na hi tsalelo kasi ku ve yi kumeka ka byabyalo wa mapalisana ya bola ya vanana hi xiyimo xa xipandzi lexi.
2: Lubongile hi ta sungula ku bela sabati loyi ku ta ve ni 12 wa mitlhangano ku ta kumeka 300-400 wa majokadori wa muganga lo wa Xangamu. Ku ta beliwa sabato ni domingo ate ku hi tlhangana a final. Swi ta komba ku na kongometa a nhlangano lowu ate ka masiku lama nga kona swi famba kahle kuki kumeka ni vajukadori ni nga va yisa maputi va bela maputi va ngomela lani kopa khumbana. Poriso a tshemba leswaku nhlangano lowu wu sungulaka ku saba ku ta tumbuluxa vambenyana poriso yi rhamba switshungu hinkwaswo xibuya va ku ta unelela.
1: Wile leswaku i 12 ya mitlawa yi tanga kumeka ka byatswalo wa mapalisana ya lembe ka nyan'waka amabelela kona ma ta va waha ya kona hi votlhe a ku va kumana ni kutani munhu a va yingisela mitlawa.
2: Hi yambele a 3 wa magurupu ya ku ringana 4 wa maekipa da lava kumekaka ka position dza ku sungula ni dza ku bidzi va tlula va ya ma-quart de finale kumbe lava va mabidzi va ta kumeka ka tercera position va ta hamba 8 ku ta kumeka eliminatoria dza ku suka 4 va ya ma-mefinale va ta bela mitlangu 2 kumbe primera mao ni segunda mao ntao yi gamisa hi final dza kona
1: kali namu sangulo leyi a tirho lowu wa ku lunghisela a khuwu wa ku fana ni lowu hi vulavula hi kopa khumbani. Se loko musangula ku ve muchukisa a mihandzu ya kona bya xalalisa ni kutani byi kona byo karhi byi kumeka kona bya ha lolomela
2: no swi famba kahle porki kumeka na ku vafana va vanyamaka va kumeka ngopfu leswi ka mabyala ka timbangi maji leswi yambaka swona a minchumu leyi ya kumeka hi vamajokadori ma kumeka na va le concentrado a ku bela ate ni swi famba kahle maswaki pronze xiyimo ni xiyimo ti nga endla to swi lulamisiwa sobretudo na nhlangano lowu tinyaki seri a lembe hinkwaswo manje no a swi koteki ku hamba a lembe hinkwaswo ku maka ma-concons kambe ku juletela mapatrocini hinkwao manje ate ni swi famba kahle risku ni 5 na hamba lembe ni lembe swa fambelela mbela.
1: Se hi xichilayelo xi salaku ka laha va ta nga kumeka ka ku bela bola maringano ya ku ve va bela bola ya yinene va nga beli bola ya tihonya swilo leswi swi tanga yin'wani siku swi ni ya madzolonga byabya lowu kota mulunghiseli wu nga fambelaka ku lavekaku hi kona.
2: Xa ku sungula ku laveka ku hi ku majokadori mateko hinkwaswo va observera fair play swi komba la ku teki ku respetara mungana ku nga ni kujakuja ku nga beliwi swa pongo intao a respeto zile henhla nkulu a considerara mungana hi leswi swi nga fundamental pra ku a nhlangano lowu famba ben u gamisa ben u nga ve ni violensa ku nga ni nchumu hi desi sungula ka ku bela a yi se kuma masituations ya leswa filofilo poriso teki simama ku ya pambeni na mservara situações lesa que tem que respeitar o mundo, né? Respeitar. Logo dizer ela jogo. Apo, como é que
1: a
2: sim, como é na manhã, se vamos com fama. Lesa, se como é que o qual vai no mangalan ka kantangulo ata umelana na na vakanye
1: se achi tsungutsho nawo cha rambiwa kuvhechi kumeka ekiki anzeni ka mapasana lawa matangasa ngola mulongisi lo matafamba kota ku ulileko kala magamu ka wona
2: se rama tsungu porque antlangu wa bola kuna ndzeka mali loko kumeka tsungu achi tsungu tsenge chi kumeka apoyara maiki ba yikwa ma depth. Mas também lá aconselho e exibeca que tem que observar também a respeito, vai respeitar aquilo. Vanga Livoni, que são grandes camada, que vamba a Gucci. Então, ele arramba para que está brilhantar a Ntiangolo.
1: Moi, Maquezu, é Elio Filimon, morando em Uatla, a União Desportiva, o Acumban, o Cumega com o Lumon, Zenica Distrito e a Jangam. Amapulo lawa matongwa na fansi lwe mina Manuel Chimel akibele.

0: 20 horas ni 21 minutos aí na cá matemo. Matemo mata coni foi tua belunha com dela.
1: Matimo aditsiku.
2: Desde ka outubro wadidembe da 1770 kuwa kuchikatwa kudimwa mipau amua Mosambiki. Mulitsiku da desde ka outubro wadidembe da 1770 Capitão General wa Moçambique, Baltazar Manuel Pereira do Lago, ava achihumisan layo waku kuchilayo kakuini kovotse vadimi, veva vachidima mipau, ka ditikodatu da Moçambique, makai wakasi inga vaichamukelwa nguvatu vavangi, vawakasi vanga vavachitinengatetela kakudima mipau iwa, ka ditikoda Moçambique. Pereira do Lago, avile achikata ntumo uwa insanaka kuhiniko achinava adiningidwe kambe premium gadanda okona esen cruzados ahawa tenga mahata kuhiniko esikota kuhiniko kuwa kupawa intengu wakulinga na mua kasa isendi wama page ami pau kaditiko da Musambiki kuhide dindima imwe yu inga waishi ninga kutakisa mahakai wakambe inga waishi mahata kuhiniko timhakata majelo tivatichichubwata kaditiko da tuda Musambiki hambini kupawa mipau iwa. Mikoleo kata ya mipao ividi ichihoka mwa Mosambiki ichitangu tsewa Brazil imbeani ichitangu tsewa Amerika ka Ulambwe Pereira do Lago avide achilandesela ntumuwa ka nkama wa ukolonyi kaditikoda tuda Mosambiki ntengo wakudinga na mua kadigumida madembe ni mune achilandesela ntumuwa wakupawa mipao Mosambiki Pereira do Lago avide dimweyo yuwa angava achitinengetetela kahombe ngutu ngumaka ngutu ngutu ya taudimi katukoda tula Musambiki. Baltazar Manuel Pereira do Lago avide achitamua Musambiki ka madembe ya mangama achitibila kedu dikati hawa kasi angava achitamana na kambe ni Marques de Pombali wotelele baba wangachiziwa ngutu ngutu ngutu maka taudimi atsewa ditikoni kamboeni. Disikudo nga da muno kambe da deje ka outubro ngudi dembe da 1899 kuchiwa kuchikata yimbi ya mangiza ni mabueru ditikoni kajuni kumbomba mabueru. Yimbiwa ya disikuda deje ka outubro wa dembe da 1899 kungaba kuchidwa maboni hambika ambe ni mangiza. Iyi mbimwe yuiwa ingaba ichitsibila ngutinzila takuwini kubachidwela na titomba tatikudilewa. Kudwidi kuchitsibila nchima. Ntangeli walitiko da ganga wa Transvaal Paul Kruger. Avide achumba toke ntichilaveka ngutitsuru kuwini kukudwiwa ni mangiza yawa kanga ganga wa Transvaal. Kechu chikati kudwidi kuchuoneka kudukudisana ka maboni ni mangiza. Ngumaka mpela ya kuwa wachidwela na ditiko dilewa. Yimbiwa ingawa kuchutumiswa ngutungutu sibamu. Ivi ide idia hombe kakwela ni mangiza hambika ambe ni maboni. Ahawa tingabati shima hata kuweni kubasi vivadina ni mpwananu kuditsibide ma sekulu mambidi kechu chikati. Ditiko diwa da ngilande diwa tingabati shirumela tsewa ganganga wakabu nguli dembe da 1920 kuhide kuchuoneka takuini kwa maboni mewa kasi machitu wana takuona katitsa kisi kuhini kwa weva wachisholulwa ngumangiza kaditiko

0: philosophy chikati cha bahungu la radio Mosambiki na sangula kuti hloko taona Manuel Guilherme na kuhi murengele wa Universidad Eduardo Mondlane ivi anyikela azvifunu itababuku mabola ni zvimwana zvitirelo la xikola primaria cha machichi loma a gonzile kokona na mwanana leso lomka komba aumbilu ga kwalakanya lomu agonzele kona ku zwenye munkha akumeka na himurangeli wa chikola lecha hombe cha Universidad Eduardo Mondlane ku kare ku tsinyiwa mhaka ya vanhu kuti sunga hi kachikatlechi akukana loku ka sunga ka vanhu kuta hila metramu leti ti hloko ta mahungu malungiselwa kona mata kuma ta hingela ti wa mina Armindo Masinge Idral Dominic ikamchini kare mina velela awings legini Radio Mosambiki ni mahungu kali zvikati na hita ambakula wa mafamela nunga na urangeli ga kuonelela hita matsamela ya nguva na ku Institute National de Meteorologia yikari tifisa leswaku achihala achivangiwa ku hi El Niño hile chisema kuno chisangula ku akutikomba lomo atikwenga hinaga Mosambiki baba Benildo Gwambe wakutahila inam lomo ainyambani ikamsele zvaku a El Niño ku vumaleka kati vula ka chipanzi dzonga chati kuga Mosambiki ni makare ni kungana kukomeka kati vula tinyingi a mwalungu katiku lomo a provincia ya Nyambane aku vumaleka kati vula kutavi kuoneka kama distrito yale kama boti kafanyololo zvimwe ni le kapande ama distrito makumeka ku lomo lugungisini la bimbi avula itaoneka kanelezwe na inga ni hi ihlayo ya ku ringana
1: zvela kuona lezvaku El Niño lwei himula ko ja kona lomu tikweni ka hina Mosambiki zona sol lezvi hi zvitisa ku zvona zvaku a El Niño lwei inguva lei tisa ku ku kala ka tivula zona sol ni centro ka tuga hina ka Mosambiki hi lisa lezvaku ka mitiro leya hina ya meteorologia yi ka fazi ativa o dzinga olisa zvaku inguva lei ja hi hona ko lomu ka mipaluxo leya hina ya mitiro ya meteorologia yi famba kala janeiro yi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027
0: ku lawula ka Benildo Gwambe wala inam lomu a inyambane zvalezvi hi tave hi ramba ina kulori Avelino Antonio ata hi ambela la mafamelela kununga na Manuel Guilherme murangeli wa Universidad Eduardo Mondlane a nyikele mulungisi loyi a swivhunu laha a xikola primaria cha machichi
2: a murangeli wa xikola cha kugonzisa mabuku ya ku eta cha nduma lomu tikweni ka Mosambiki hi wolalo hi Universidad Eduardo Mondlane Manuel Guilherme hi yena loyi a yileku xikoleni lomu a nga gondza kona na ha yin'wanana a machichi aya ya nyikela a zvigozo zva kubela zvona bola tibola hambi ni fardamento zvimwe ni mikaderno ni mabuku aka vanana va xikola lexiyani ku nga he zvigozo zva kukhavelaka bola tsena Manuel Guilherme a ve na kona a hakhela a newspaper ya noticia akuve siku ni siku yi heleketiwa xikoleni kala gokhi lembe gitaku gege yambela yena loko a wulolika mutirhela ra Mosambiki ana ku leswa maheleko swi kombekisa ku wa kwalakanya lomu a nga sangula kona ku gondza kambe a mitlakano ya ku tiyisa mirhi na ni lisima ya hombi ngopfu lomu ka ku vuna a munhu ku a kula na titeka kuha switipeni ta yena na nga mahetelo bya nyamijiri
3: enquanto criança eu pratiquei o desporto estudei e poder que tem o desporto é a disciplina. Muitas das vezes as oportunidades que nos vêm à vida são fruto da cultura que vem através da leitura. E o jornal é uma fonte primária de desenvolvimento da informação, mas também da capacidade de leitura. Então, temos que considerar essas coisas. E é isso que eu quis dizer aos meninos. Espero muito sinceramente que eles tenham compreendido esta mensagem e possam naturalmente inspirar-se e poderem ser muito melhores daquilo que se calhar nós, a nossa geração está a fazer.
2: A murangeli wa xikola primaria machichi a kombekisile ku tsaka hi leswi va nyikiliweku hi kale ka xigondzani xa xikola lexiyani no loko swi ta vuna a ku ve vanhana va kula na va rhandza a ta mihlekano ya ku tiyisa mirhi.
4: Hina kota xikola na professor ni ti aluno zvitsakele nguvu lezvako ka visita lehinga yikuma na magnifico retour ata hesiela material lao material escolar equipamento esportivo incluso lá as bolas porque me chumulei e to motivara a vana na vahina com gati aluno da hina a kuti tisamiri mas na teringa arbaquele com gonza porque também material escolar e amukele e que lugar magnífico retorno então it's aquele novo e jihiwa le jihi enganyikiwa ko sala responsabilidade ya hina eji valorizar eji veka kuti jihiwa lezi zvo zvi fanela ku hi e kuma a objetivo lá mangase kungase ya kada munwe ni munwana yo yiwona vana hina na va gonza na va chikela ka zvitsamo zvo kwaile zvi zva retorno
2: muna ni campo la chikoleni leswa kwa sport na nunda uga hombela ka tirwa munhu wo bonisa vanana
4: ya na verdade e a campo ya hina hikwala henga kona la hikona hema hakoma matividade ya educação física e ina ni parceria ni munhu sipi ku masiku lama malandzela ku hita taviki wa mabaliza ya ku tia para ku kota ku avana na vahina va kota ku vabela khwatsi bola laha va fyakana khwatsi porque tem que, na verdade, a equipamento esportivo le henganyekiwa e valorizariwa. Ku valorizariwa hiko kone ku a vanana va yi tirhisa va bela ku huma tinhenha laha ti ta kota ku ti reforçara ti alimentara a seleção escolar.
2: Akakhuluma hikile ku mulongisi lowu a machichi ku hi ni kale ka vagondzisi vakwe a murhangeli wa xikolo xa Hombi xa gondzisa mabuku ya ku eta cha Eduardo Mongani yena Manuel Guilherme kwa hini varangeli vo tsalangana va dropa ga machichi lava va bile ku mangla hile zwa zwimaheleko zwa ku alakanya lomu zwinga sangula kona lomu asanguleko kona ku gonza ahunguleki ngiposwa hi mina Avelino Antonio kusukela machichi
0: hi ta vhala ya nyamuntlha mahungu hi lawa ma fambelanaku ni ku tshinyiwa ka mhaka ya vanhu ku tisunga i na ku lori Alexandra Matsimbe hi yena a ndzisaka hunguleke.
5: A murhangeli wa ntlawa wa tin'anga lomu ka provhinsi ya Inyambana Metramo yena Afonso Chapeu hi loyi a kucaku xontlhi xitshungu hambi va hanyi tiko kasi ku va nghena ka phulu ga kulwa ni ku tisunga. Chapeu a vula leswaku a ga kulwa loku kuceteriwa a tichichi tingamu ni vuhosi hi laha gi nga tsalanganaku kasi ku ve gi lwa ni mhaka leyi. A vula leswaku ku laveka ku a xitshungu xi simama xi kucetelwa hambi ku lomitini ku kucetela a ku a mhaka leyi ya ku tisunga a yi na lisima. A murhangeli wa Metramo a vula leswaku a tichichi na tonawu ku laveka ti lwa ni xikarhatu lexi ti nga tshuki ti seketela hambi ku dzundza va fileku hi ku tisunga.
6: Ha teka a vana na vahina hi nga va tlhatekeli minayo hako akale ku heni nawu lowu papayi loko a tshamelela khumbarini a nga karhi a wula ku n'wananga wa muzamufana wa manike o nhanyana wa manike o kokwani wa manike hi ku tiboha u nga thuki u tibohile na wena wo hakova a ku fa ku kona laha misaveni hakuva siku ri ku nga byali wa wena a xikwembu xi ku nyikile masiku ya wena ya ku hanya khexi ku nyika masiku ya ku sika kona laha misaveni hohleni hina wa papayi hi fe ku gonisa vana na hina ku loko u kwata u nga ti xuxi hi wexe a si u nga vonaka ku xuxiwa hi ku fa hi leyi u nga nyikiwa hi nongongolo wa wena a hi hosi ya misava na yonawo loko yi tlhangana ni xitshungu yi swi kota ku vulavula nchumu lowu u nga wa regulamenti ya xitatuti xa ku hanya laha misaveni a ku a munhu a nga tibohi swa yila a ngoti leyi a nga tiboha hi yona leyi ka lixaka yabye hi na ni phindulu ku ringana ku a nga ha swi koti kambe ku min'wana a yi navela kota ngoti ya nchumu
5: alika kona o mahisiwa ku yini
6: a va nga muchisi va mu amukela nada ku wa hi ku rhambi wa xitshungu ni venyi va yena ku kandzi ha munhu le henhla a chikela tsema ngoti leyi a wa la hasi na ku yini vo karhi lava fele ku alaha a tiwukuti ku jinga toloveli xigelo lexi va mukwapa a ku mukwapa mixi munhu swo kumbikisa ku nga le munhu ka i guhile hi ku susiwe muhefumulo wa yena hi yexe a nga mahelo ma ceremonia ku wa hi ku lahliwa basi a tiku gi hlamala hi ku yini loko hi ku i file hi ku tiboha
5: masikwana lawa
6: papayi mubuzo a munhu wu tiboha mubuzo hakuva ku rhangela nguvungufu a yi grexa hakuva a tumbunuku va leyi a tumbunuku sala ndzhaku Prisa zwili zwotle zwikomeka zwanamo ama igreja va himbelela va mfula ma bebele va kuyini va chumayila la hayani ako e uya kaya tilwini mashi atiku jikomeka je zwinavela na munhu a zwinavela yena asa a mina ntshati bohawo prontati boha afa
5: Afonso Chapeau, presidente wa Metra Mulumu ka province ya Nyambane na akucha aku hlengela ka vonke laka kulwa ni kutisunga laha kuonekela kule zwaku aka province ya Nyambane alembileki akhanu wa makumi ni khanu ni munwe avanhu hi lavanga luza utomi hikwala haka kutisunga
0: basi murazo mngiseti chikele magumu kama hungu ya suganya muka mahungu mangabi mangili kabina Armindo Masingi na inakulore watiru Ideraldo Menetti, Salane.

0: 23 horas nem um minuto.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ainda que eu não tenha uma camisinha muda.
2: Dogisanu adzongeni katiku
3: katiku mabulu ni varambiwa zwikalo kutani maonela ya vhengiseni
2: migivela hinkwayo lana a radio Msambiki.
4: Jingisa kuva hi vitana vatirhisankulozi halaha ya ka ncayincayini le Inyembani
5: hamukela bongelo kusukela Nyambani
6: fatirhisani kulori va Maputu ni Nyambani tivi kumbe mahikuma
4: Edrasio hine hamikuma
5: hakumana hambi na Francisco Simbino hamikuma
4: pront a hi tivi yene kumbe Simbino wa hikuma
6: se hamikuma
5: wa angula na Sidumu kusukela ka Maputu
4: hakuluka hi dzungula lebyo kutani hi ndlela ya mabulo yezu namuntlha nkongometo wukulu i ku va hi kanela ni ku va hi kunguhata nguva yintshwa ya ta vudzimi na ku languteliwa xihuhuzi El Nino lexi ku kumbexiwaka leswaku xi ta va xi ri kona xihumisu xikulu lexi xi ta ka va xi ri kona na xi ta ka bindzra hi ku tlulisa lomu a nyingeti mukatiko kutani hine haleno a Maputu mzembo wezru a kone i tatana Gabriel Chamba loyi a sukaka vuzhengeli bya mintirho ya ta vudzimi xiyimo xa xifundzankulu Maputu hi sungula hi ku va hi yendza hi ya Inyembani hi ya tiva matshamela hi ndlela ya vazambiwa vezru Edrasio
5: hi byona a ku se ve ni varhambiwa hi nga sangula ni bulo na kulori
4: ka ncayincayi matshamela hi wani hi ndlela ya vazambiwa
6: ni ku ka ncayincayi a li karhi hi rindzela varhambiwa va hina a ve se xika
4: hi swone i swi twisisile kutani hi ta sungula hine haleno a Maputu tanile hi hlayika hina yene mzembe wa wezru hi zandza ku va hi n'wi hoyozela tatana Chamba hoyohoyo hi nga sungula hi ku va hi vutisa leswaku hi wani matshamelo ya xifundzankulu Maputu hi ndlela ya ta vudzimi hi lonkama
7: hi ku ve ni hi tivisiwile hi Instituto National de Meteorologia hi matshamela ya timpfula ka nguva leyi ya 2026-2027 hi nga vula swaku a timpfula ti ta ve ti hi kalela mayelana ni ku ve ni ku ni a El Nino hi nga ku kala ka timpfula a swi vuli swaku a yi nge ti na mpfula a mpfula yi tana kambe a yi nge ti na hi ntsengo lowu hi wu navelaka hi wona ku ve ni a timbewu ti kota ku ve ni ti kula ti va ti hi nyika a mihandzu ti ta kala a tin'hweti ta Outubro ku fika Dezembro hi nga vula swaku a matutwini na maaxa bowane i muwamba hi nga tshuka hi kuma a timpfula ta ku yantswanyana kambe a swifundza swa magudi manyisa marakwene na hambi hi kola edorobeni bya ka Matsolo na hambi tindhawu ta matutwini na maaxa bowane a timpfula ti ta va ti kala swinene a swi vula swa ku hi nga kota ku ve ni hi tivisa a vadzimi swa ku kula ku ve ni va ti vonela ku ve ni va kota ku ve ni va nga luzi timbewu hi ntsengo wa ku tala hi tlhelo la agricultura hi nga vula swa ku a ku hlohlotela ka hina i ku ve ni a wu dzimi byi ve byi kumeka kusukela ka n'hweti ya November porque n'hweti leya Outubro hi ta tshuka hi nge na timpfula a wu tala ka madistrict hinkwawo kambe kusukela Novembro hi nga swi kota ku ve ni sungula a ku byala a swimbewu leswi hi nga na swone na hi lavetela swaku Novembro Dezembro va hi ta kota ku ve ni londzola a ndzongo u nga ta humelela kusukela Dezembro Janeiro hi lana a mensaje ya hina yi fambaka ka varimi hi ku ve ni va hava lula mesi tindawu ta vona kambe kula kuveni vati vamamela swaku vanga byali ambewu hinkwayo leyi vanga tirhisi mbewu hinkwayo leyi vanga na yona kula kuveni va byala itsongo itsongo maji ntsima ntsima kusukela ka hweti ya November
4: kutani hi ndlela ya ntsengo exifundzweni xa Nkulumaputu ka matshamela lawa ya ku va ku pfumaleka timpfula xikunguhata ku va xi ta bindzu la ntsengo muni wa swakudya ku va ku nga tshuki ku sukuliwa hi ndlala
7: a ni nge vuyisi a tinomboro ta kona lana kambe a leswi ni nga vula swona hileswaku hi matshamela lawa a metrologia yi hi byelaka swaku hi ta tshuka hi ve na wona vula ku ve ni londzovota lomu ku nga ni mati vula ku ve ni londzovota a minkova vula ku ve ni londzovota a marigadiyo hi nga ku ve ni hi byala na hi endla ku cambalata hi laha swi nga ta kota ku ve ni hi pumba a ku sokola ka vabyimi ni vahanyitiku ku ni leswi hi swi tirhaka ku ve ni hi lulamisa marigadiyo a ku ve ni kota ku ve ni hi londzovota a mati lama nga kone disponible ku ve ni hi kota ku ve ni hi rega a swibewu swa hina
4: ku ni ntirho lowu mi wu landzaka ndleleni ya ku va mi seketela vabyimi ku va va kota ku tiva leswi va fanelaka ku va va bindzula swona ku nkama lowu wa xihomiso wu tshundzekelaka
7: u kone ntirho wu sangulile ja masiku ndzhaku ndzhaku ka ku ve ni a yi nami a hi nyiki a matshamela ya timpfula ndzawulo ya vurimi yi swi kotile ku ve ni hi wu tlhari leli ni nga kona ku ve ni li vekisa tivisa a varimi swa ku vula ku ve ni va sungula ku gwala hi nkarhi wini a timbewu leti ti faneleke ku ve ni ti tirhisiwa hi matshamela ya nkama hayi ku ve ni wu teka mbewu na hambi ri mbewu ya mavele a hi mbewu kwalikere ku la ku ve ni timbewu leti a ku loko u ti byalile hi nkama wutsongo ti kota ku ve ni ti bindzula na hi nge leti a ku teka a nkama wa ku leha na wu rindzela ku ve ni wu tshovela hi leswi hi tivisaka swona ku ni mamesaje lawa hi ma haxaka hi tlhelo bya xitensan au nivel du district a vaxitensionista va hlomiwile ku ve ni va kota ku ve ni va haxa a marecommendations ka varimi ku ve ni va tivonela na hambi so na hi nge le tlhelo ntsena bya vurimi hi tlhelo bya vufuwi na ku na a loko ku nghena mpfula a tihomu na tona wo ti pfumala mati ta xaniseka ku pfumala mati ku pfumala a byanyi ku ve ni ti kota ku ve ni ti kula ti yandza hi leswi hi swi navelaka swona na lulado da pecuara na kuna ku ni mamesaje lawa ma haxiwaka a ku ve ni a varimi va kota swa va londzovola a gwanyi leli nga kona ku ve ni va tsema va li hlayisa a ku ve ni ku kotiwa ku dlisiwa a tihomu loko a nkama lowu wa wu xika nga nkama lowu wa ku a ku na timpfula nkama lowu wa ku sokola swinene
4: mikanelo yaleno hileswaku ku ni timbewu leti ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku nkama lowu wa xihomiso a timbewu leti vabyimi va tikuma kwini vo phakeliwa vo xaviseliwa loko va tijula va tikumisa kwini timbewu leti
7: a ministeri da agricultura hi nga ndzawulo ya vurimi a mensaje yikulu yi haxaka ka varimi hileswaku ku la ku ve ni mun'wana ni mun'wanyana a tivekisela hi matshamela yena ku a mfumo u nge swi koti ku ve ni siku ni siku lembe ni lembe u kota ku ve ni u phakela a timbewu ku ni tikomponi leti a ntirho wa vona yi nga ku ve ni va xavisa a timbewu kambe a loko ku ve ni swikarhato hina mfumo a yi tshiki ku pfuna a varimi kambe a mensaje yikulu i ku ve ni komba swa ku a tindhawu a switoli leswi swa ku xavisa timbewu u nga swi kota ku ve ni u xava a mbewu leyi yi faneleke va yi tirhisiwa na swi nga vuli swa ku a yi tirhisani na ma-organizations lao makotaka kuveni maipuna loku a situação ligarata kuveni valuza hinkwaswo leswi va nga swivala alana mfumo une divere ya kuveni u pfuna a varimi hi kona kambe a mesaji yikulu i kuveni va komba swaku a timbewu ti xaviwa xikolo xa wukarhi a timbewu a loko tshoveleli wa swi kota kuveni u vekisa a ntsengo wa wukarhi u nga ta tirhisa a lembe leli taka kumu mbewu ra kuveni a bindzula wena le ya mahlweni
8: hi pfumelelani ku va hi vutisa leswaku u kone ntirho lowu mi wu hambaka hi ntirhisano ni tikomponi leto ta ku xavisa timbewu leswaku a vabyimi ti va tlhasela hi ku olova hi ndlela ya maxavela ya tona
7: a ntirho lowu wa mahiwa hi ni leswaku veni hi hlohlotela ku veni a tikomponi ti tshunela laha ku nga ni varimi ha swi tiva swa ku tala ka tikomponi leti a ku xavisa timbewu ti kumeka dorobeni matola kumbe maputu a mubyimi lweyi a nga le magudi a nge swi koti ku veni a suka magudi ku veni a kota ku veni a boyata xava a mbewu leswi endlaka swona kuma agrikultura i ku hlohlotela a tikomponi leti hi organizara mafeyira a kusuhani ni lomu ku nga ni vabyimi a ku veni va kota ku veni va xava timbewu leti hi timali ta ku yantshwa ni ku veni hi va kumela swa ku a embalaji ya 1 kilo a yi pumba a hamba embalaji ya 100 kilo kumbe ya 200 grama a veka a preso leyi a mubyimi a swi kotaka ku veni a xava a kota ku veni a londzovota a ndhawu leyi a nga na yona pra ku veni a bindzula
8: ka nkama lowu wa xihumisi wu cincekelaka a mesaji leyi mi hangalasaka yone ngopfu kholomu swifundzana kholomu maputu mi kanele ngopfu hi swifundza swa Bowana matola marakweni lomu a timpfula ti taka tikisa ku kala va yamukela njhani vabyimi
7: va yamukela ku veni va kota ku veni va hi ku patsana ni va xitensionista va kuma marhengwe ya ku veni va nga ni situasao ya kritiku relação a kala ka timpfula a marakweni manyisa etindhawu leti ti nga ni minkova a leswi hi vulaka swona kuveni ku londzovotiwa tinkova kambe ku lava ku veni hi tivonela swa ku a loko tshuka ko ta a mati hi tlhelo la nkomati kumbe umbeluzi kumbe maputu ku lava ku veni hi tivonela ku veni hi nga koti ku veni hi luza a ntsengo wa wukulu wa timbewu leti nga ta tshuka hi tikwala ka mikova
8: leyi a hi navela ku va hi twisisa ngopfu kwalani leswaku leswi hi hlohlotelaka ngopfu leswaku a vabyimi a minkingeni ya milambu a xihomiso loko hi swi twisisa masunguleni yenu a swi hlayi leswaku timpfula ti nga ti va kona swi hlaya leswaku ti ta kala loko to tshuka ti va kona hi ku tikisa ku ni ntirho lowu mi wu dameleki a ku va ku basetisiwa a vabyimi lava
7: a ntirho lowu u kone u hambiwa hi tlhelo hi ndzawulo ya vurimi handle ka leswo hi tirhisana ni arasul hi nga vone va vonelaka a timhaka ta machombe hi lava va tirhisanaka ni matiku laman'wanyani ma hambaka border na hina va swi kota ku veni va hi ku veni va ve ni communication va kota ku veni va hi nyika a xitiviso swa ku Afrika-Tsule a ta pfula a madamu ya vona ku ta ve ni ku yengesela a mpimo wa mati a loko swi endliwa leswo ku lava ku ve ni hi tlhelo bya Mozambique na hinawu hi kota ku ve ni pfula a madamu ya hina ku ve ni hi kota ku ve ni a madamu ma ve preparado ku ve ni ma yamukela a mati lama taka hi matikweni man'wanyana a ntirho lowu wa endliwa a hi agrikultura ntsena a tirhaka ku ve ni a hlohlotela varimi ni ku na hi tirhisana ni tikomponi tin'wani nga vula hi metrologia arasuli INGD a kuveni kota kuveni ve kusuhani ni varimi kuveni vanga luzi entelelo
8: kanela ngopfu hi xihumiso lexi xi tsindzekelaka na hi navela ku va hi byela muyingiseti leswaku hi kanela hi mintirho ya ta vubyimi na hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vubyimi leyi yi taka sungula tanihi laha tatana Gabriel a hi tlhamuxeleke ya kona leswaku ku ta byimiwa ngopfu kusukela ka n'hweti yi taka ya November kutani a timbewu leti ti talisaka ku va ti byaliwa hi kanela hi timbewu ta ntlhava ku fana ni switsama mazumana ni swin'wana swa byaliwa ka nkama lowu swi byalisiwa ku yini hikuva hi ku tala ka minkama swi byaliwa kule ni minkingha ya minambu a consejo leyi mi nyikelaka yona hi yini mayelana ni timbewu leti
7: hi nga tshikeni ku a ku ve ni hi byala ni hlayile ku sapuleni swaku a ntsengo lowu wa mbewu hi nga na wona vula ku ve ni vona swaku hi wu tirhisisa ku yini hi nga byaleni a ndhawu leyi hinkwayo hi nga na yona hi nga rimeni hi nga byaleni hi nkama wa wun'we vula ku ve ni vonele leswaku a timpfula loko ti ta hi ta swi kota ku ve ni hi landzelela a ndzongo a ku ve ni kota ku ve ni hi kulisa timbewu leti hi nga ta hi rimaka ka nguva leyi hi nga vula hi mavele mazumana ni timbaweni hi ntshimatshima November si yi ta ve nkama lowu a ndzongo nga ta kumeka nawu le favorable ku ve ni hi yengesela a ntsengo wa tindhawu leti hi rimaka kambe na tshemba swa ku a manyisa va sangulile a ku byala a timanga i tradição mi nga kona manyisa a mazumana ma byaliwa kusukela n'hweti ya September October dan kambe a mensaje yikulu ku ve ni va nga tirhisi mbewu hinkwayo hi nkama wa wun'we
8: i ntlhanu wa swifundzwa na swizazu xifundzwa nkulu Maputo a nga na swone hi swini swifundzwa leswi mi zindzelaka leswaku hi nga tshuka hi kuma a bindzu hi ku tlakuka
7: alomi byi ndlekaka swaku hi nga kuma bindzu hi ku tlakuka mayelano ni ku kala ni ku kumeka ka timpfula hi vona a madistrict ya Matutwini na Mahasha Bowani na Kunao ni Muamba hi lomi hi vonaka swaku hi nga tshuka hi kuma a bindzu bya ku tlakuka kambe a loko ko tshuka ku ve ni ku kala ka timpfula loko El Niño a tikisa hi lana swi kombisaka swa ku a ta tikisa hi nga kuma a madistrict ya Magudi na Muamba yi nga lava ma nga ta lava ku ve ni xiforso xikulu xa ku ve ni xi pfuniwa a vahanyi tiko hi ku a loko El Niño a kumeka hi nkhinkhi hi ta ve madistrict lamambirhi ma nga ta ve ni ma impactos negativos mas evidenti ka nkama lowu
8: swa nga ku byana ya ta vubyimi ku ni makungu lawa kutani ma lulamisiweki a ku va a vatshami va swifundzwa leswi Magudu na Mahasha va nga xanise na Muamba Magudu na Muamba va nga xaniseki hi ndlala hi yini pulani leyi mi lulamisiki
7: A plano ikulu kumeka na INGD ku ni leswi hi swi vonaka swaku i masonge anticipada hi ku a thekinolojiya sweswi ya hi pfuna ku ve ni hi vona swaku daki ya 3 months a tendense ta ve yilini kolani a swi kota swaku hi Janeiro ku ta ve ni xihumiso xa wu karhi ku lava ku ve ni ku tirhiwa swilo anti de Janeiro hikokwalano hi hlohlotelaka a loko vona swa ku fevereru marso ku ta ve ni a xihumiso xikulu ku lava ku ve ni vona swa ku entre October November December Janeiro a matshamela i ta ve wa ku lava ku ve ni hi anticipara a vubyimi a kuveni kota kuveni loko kufika a janeiro, fevereiro kumbe março hi kota swa ku a loko kuveni xiwomiso xikulu na nkama lowu ku tshoveliwa a swibewu swa wukarhi ni swa wukarhi leswi a wu ka swi nga teki nkarhi wukulu a kuveni swi kota kuveni swi vupfa emasin'wini.
8: Kutani hi ndlela ya va extensionista lava va seketelaka a mintirho ya ta vutsimi hi lulamile a swifundzankulu Maputo leswaku swifundza hinkwaswo swi kota ku va swi seketeliwa.
7: Hi lulamile
8: hi le ka matshamelo wana
7: hi tlhelo la assistencia a madistrito hinkwawo mani a maekipe ya va extensionista va ni swithuthuthu. Ni nge vuli swaku hinkwaswo swa famba hi laha swi lavekaka hi koho ku ni leswi swi nga nyima kambe a va extensionista a ku tala ka vona a tshama localidad a nga tshami ntsindza xa distrito a ku ve na suka a hamba assistance ya localidad a kumeka localidad a kumeka a kusuhani ni varimi hi leswi a ntirho lowu hi wu tirhaka ku ve ni a kota ku ve ni hi xihatla a kota ku heketa a switiviso na hambi ku ve ni a va fundisa swa ku a ma tshamela ku lava ku ve ni va a maqhinga lawa ma fanele ku ve ni ma endliwa hi wa
8: hi ku tala ka mikama vabyimi va khala swinene hi ku pfumaleka ka timbewu swoyince ingi ho sindzisa ngopfu ku vutisa ngopfu mhaka leyi ya timbewu hileswaku loko hi bula hi twana va kombisa ku khala swinene hikwalaho ka ku pfumaleka ka timbewu yi kona pulani leyi yi dizayineriwaka leswaku ndzeni ka mpfhuka wa kasi vabyimi lava va tirhaka hi mitlhangano va kota ku va va kuma nseketelo a nga va hi ndlela ya ku va kumbe vo lombiwa kumbe vo celekiwa timbewu leto na ti sukela ka kwenu swa nga mfumo
7: de facto a vabyimi va khala a ku kala ka timbewu kambe hina hi tirhisana ni tikomponi na hambi ni varimi lava va nga ni matshamela ku ve ni handle ka ku ve ni va bindzula a ku leswi dliwaka va nghena ka ntirho lowu wa ku ve ni va bindzula a mbewu yi nga ta kota ku ve ni va kota ku xavisa va xavisela mfumo o va xavisa tikomponi leti ti tirhisanaka ni timbewu a ku ve ni ti kota ku ve ni ti fika lomu ti lavekaka kona i ntirho lowu ministeri da agricultura a wu tamelaka ku ve ni a malembe lama landzaka ku nga ve ni xirilo ku nga ve ni xikhalo hi ku pfumaleka ka timbewu atikweni
8: na tatana Gabriel Jamba a sukelaka ka vuxengeli bya ta vubyimi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lana hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vubyimi na ku langutiwa xihomiso El Nino lexi ku kumexiniwaka leswaku xi ta va xi ri kona hi ndlela ya vufuyi i ncini leswi swi kunguhatiwaka ku va ka swifundza leswi hi kana ngopfu hi magudu swa nga swifaniso lomu ku fuyiwaka a ku tlula mpimo a ku va ku nga vi ni a xanisa yikulu loko xihumiso lexo xi khasa
7: a ntirho wu kona ku ni masonji lawa hi ma endlaka sweswi a ku ve ni kota ku ve ni hi tibekisa ra mundzuku a timpfula leti nga ve koho hi janeiro ti hi pfune swinene hi ku ve ni ku kota a madamu lawa hi nga na wona ma represa ni ma reservatori xikavado a distrito ya magude ma ni mati a te nkarhi lowu leswi vulaka swa ku a swifuyi swi nga ta ve ni a nkingha hi ntamu hi tlhelo la mati kambe tiko tindhawu hi nga vula Mapulangweni Phanjani hi tindhawu leti hi nga ta tshuka hi ve ni a ku xaniseka kutsongo mayelana ni ku ve ni a tihomu ti kota ku ve ni ti kuma a mati ya ku ve ni hi tlhelo la byanyi hi nga vula swa ku alesi estiraka sosi ikuveni avarime va tolo van tolovele akuveni va tsema agwanye va vekisa ntirlo a keep a my keep extension na ingene tsena magudi ni mwamba kambe asifunza hinkwaso swa la province ya Maputo va tirisana ka ni vafui akuveni va kota kuveni va va vekisa agwanye leyi nga ta pfuna a tihomu hi nkameni wa ku karata
8: hi swone i ta nyisela i drasiuma kondela hala ya a xifundzankulu Nyimbani hi sungula hikuva hi vutisa leswaku mine mizambiwa loko a nga si na tlasa mi ta kota ku va mi veka ku vilela mi nga ra kone ka mizambi wezwa leni
5: hi byona a ku si chikela murambiwa xivutiso hi nga na byo le xaku loko ku cukisiwa hi timhaka leti ta matshamelo ya tinguva ka wona ka tivhula tinaku ka xikhatileci lomu tikweni gonhle ka Mozambique ngopfungopfu va dzongeni ka tiko hi wulawula hi ka Maputsu ka Gaza ni lomu Nyambani kota va wulaku vaputukezi va ku iprevizan xivutiso xa ku sangula hi le xa ku ku wulawuliwa hi xihala kutani El Nino ku kala ka tivhula loko ku cukisiwa hi tivhula leti nawu ka xikhatileci tivhula ti tolovela kuna a kusukela September kutani October, November, December ku ya ka Janeiro nguva ya xirimo mu nga hi byela yini xingetano hi tivhula leti na ku pimisiwa leswaku ku ta ve ni xihala xa El Nino ni ku timbe munhu va faneleke ku ti byala kasi bya swi kota ku tisihalala ka xihala lexi a varimi va dzongeni ka tiko hi lexi xivutiso hi nga naxo ka xikhati lexi
7: khani mambo hi ntiyiso swa ku a masikwana lawa hi ni ku ve ni hi vona a timpfula a region sul e normal ku ve ni tive ko timpfula leti mailano ni kuveni ti na timpfula leti ha va vona varimi va kwala swin'wana ni swin'wana ya masin'wini ya vona kambe a leswi lava kuveni hi swi veka ta agenda ya hina hi kuveni tiva swa ku a El Nino e uma realidad ku lava kuveni ti lulamisela kuveni a malembe lama landzaka hi kota kuveni ya mahlweni ni ntirho wa hina na hi swiswa swa ku ku ni matshamela lawa ya ku karhata ma nga ta tshuka ma ve na hina kambe a previsão i previsão pode hi hamba a previsão ya ku karhi hambe a realidade hi komba swin'wana hikwalano hi ngo vula swa ku a mariti ya hina não é a certeza absoluta. Isso se vuelve a cair com esse português. É uma previsão. Pode ser em leque, assim como pode ser em leque. Cambe, a gente engate isso. E lá que vem, estiva, é que a malembe da malanzaca, dois, três anos, a El Nino atavecona las caricaína. E colano, e tirsanaca, nevarime, nevanguano que vem, cota que vem, e te... e te preparara ku ve ni ka nkama lowu wa ku karhata hi nga ta tshuka ve na wona
5: hi byona loko swi tshamisele leswo ku wulawuliwa ngopfu hi ku veka ka timbewu leswaku nga ti nga ti byaliwa hi swigava ku rindzeliwa leswaku kala ka malembe mangani kala rini xihala lexi xi kumbiwaka hi mitirho ya ta tinguva ku xi ta ve kona malembe mangani kumbe kama mingani yi pimisiwaka leswaku byi ta va byi hundzile byonhle leyi
7: a ku ve ni ni veka swa ku i malembe mangani swi ni nga ka ni nga swi koti hi ku a ntirho lowu i ntirho lowu lumaka a meteorologia kambe a informasao leyi hi nga na yona i ku ve ni hi kota ku ve ni hi tivonela ka malembe lama landzaka dos tres anos hi laha a dyandza leri li nga ta ku kota ku ve ni li kumeka hi ntalo swinene e tlhelola tibeu leti hi hlohlotelaka ni nga vula timbeu leta nguva kambe ku la ku ve na ku nawu hi hlohlotela ku ve ni a varimi va hina va gwala a migongo ndhambi a min'wambu i nga leswi swi kotaka ku ve ni nkamanyana swa a migongo ya kota ku ve ni yi resistira a xitiyaje hikolano hi hlohlotelaka ku ve ni hi ya tindlela leto hi tlhela mavele kumbe timbaweni a leswi hi hlohlotelaka ku ve ni ku tirhisiwa a mavariedadi lawa hi vulaka swa ku sound cycle kurto a kota lawa ma kotaka swa ku hi nkama wa wutsongo ma kota ku ve ni ma wupfa hi leswi ama mensages principais lawa hi ma hlohlotelaka hi ma haxaka ka varimi va hina hi tlhelo la province ya Maputo na tshemba swa ku ka Gaza ni Nyambane na ku nawu a mensage a yi hambananga
9: hi byona hi leswi hi nga hi na xivutiso hi na ku lori
4: hi swone hi tsemakanya hi kongomaka ncayincayi ku va hi ya kuma Francisco Simbine Simbine a nkama yi wenu
6: ya tlangela ku va hi nyikiwa rito nkarhi lowu a navela a ku tiva swa ku hi wani ma tshamela sweswi ya switirho swa ku khoma mati emigangeni ya ku hambanahambana i xiyimo xa xifundzankulu Maputo tani murembo wanga Maputo
7: hi ku ve ni a ntirho lowu wa ku vekisa a mati hi nga vula swa ku a ma tshamela ma kahle a mabaraje laha hi nga na wona hi nga kurumana ni Pikenlebombo ma ti lulamisile ku ve ni ma kota ku ve ni ma yamukela a mati a ma-discargas lawa ma hambiwaka i ma-discargas lawa va vitanaka swa ku discarga de manutenção a hi ma-discarga lawa ma nga ta tshuka ma hi vuyisela ku ve ni ma hi dlayela a swibewu a lomu koveni va hi tivisa swa ku siku ni yin'wanyani ni yin'wanyani va ni komunikasao ni Afrika-Tsulu ni Swazilandia a ku ve ni va tiva swa ku ku la ku ve ni va hamba ma-discarga wa ra ku ve ni va kota ku yamukela a mati lama nga ta tshuka ma rhumeliwa haleni tikweni hi tlhelo lama damu ni ma-reservatory xikavado hi nga vula swa ku handle ka lawa ma nga ka ma nga na ma tshamela kahle lawa ma nga lulamisiwa ma ni a nkarhi lowu ma ni mati lawa ma faneleke ve ni ma tirhisiwa tanto para ku ve ni a vanhu va phuza nhambi para ku ve ni a swifuwo swi kota ku ve ni swi phuza mati nhambi ku ve ni ku kotiwa ku ve ni ku regiwa a masalada lawa ma hambiwaka a kusuhani ni tindhawu leti
6: hi swona i kata wufuwi hi xifaniso xa mati ka na mpfula kave ka tshika ku ni tindhambi mati ma tala hi ku landzela mati lawa ma dlula ku sala ku ni xihala se ni lo byanyi ka tawufuyi ku ni kama ku ve ni i lili nyingi ngopfu swinene kambe ku bankama loko ku woma lifa a swifuyi swi pfumalaka ku dya kona i tindlela muni ti nga landziwaka leswaku ve ni ku londzovotiwa byanyi enkarhini le lowu li nga kona ku ve ni li ta hlayisa swifuyi ka minkarhi ya ku omisa
7: a ntirho lowu wa endliwa se u ni malembe a ku ve ni handle ka vafuyi vakulu na hambi lava a vafuyi lavatsongo i nga setor familiar va hlohloteliwa ku ve ni va kota ku ve ni va londzola a byanyi a nkameni lowu nga ka wona ku ve ni li tsemiwa gwanyi li vekiwa li woma kota ku ve ni li hamba mafardu li vekisiwa a ku ve ni li kota ku ve ni li tirhisiwa hi nkameni lowu faneleka ka wona a timpfula leti ti naka masikwana lawa na tshemba swa ku agwanyi hi loyi li sangulaka ku veni li tsaka li nyoxa li kula hi laha swi lavekaka kona. Ku lava ku veni hi londzola timpfula leti titsongo kambe hi to ti nga ta hi pfuna ku veni hi lulamisa a vutomi la swifuwi swa hina malembe lama masiku lama landzaka. Hikola ni nga vula swa ku i mensaje yikulu leyi yi faneleke ku veni yi tameliwa hi mandla hi vafuwi va hina, hi ku i swifuwi swa vona, i sobrevivensa la vona linga yi faneleke ku veni li tenderiwa tanto hi hina mfumo asinkomo hi tlhelo la vona varimi ni vafuwi.
10: Vafuwi va likuma va nyikiwa awutari leli la mahlayisela ya byanyi ku veni li ta tirhisiwa ku dyisa swifuwo loko ku humile.
7: Va nyikiwa hina hi nga vula swa ku hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi ni Estação Zootécnica de Chobela amagudi a ntirho lowu a xitasawu xi nga na wona handle ka ku veni va tendera ku veni hi nga leswi va ngo i melhoramento do gado, a swin'wanyani leswi a ntirho lowu va nga na wona hi lowu wa ku veni va ve ni wutlhari va fundhisa wutlhari lama dlisela la swifuwi leswi hi nga na swona la provinsa de Maputo. Ku trenarisiwa a va extensionista na hambi vafuwi lava hi va vutaka swa ku são criadores de contacto lava va nga ni a wutlhari la wukarhi lava nyikiwaka a treinamento ya ku veni va tiva swa ku i maendlela muni va fanele ku veni va ve na wona a ku veni a swifuwi swa vona swi nga ve ni ku xukuvala ku ve swi nga ve ni ku hlupheka ankameni wa ku tikisa. Handi ka gwanyi leli li vekiwaka ku ni a leswi hi swi vulaka swa ku mablocos multinutricionais ku tirhisiwa a semende, ku tirhisiwa a munyu, ku tirhisiwa a gwanyi na ku oma a ku ve ni swi kotiwa ku ve ni ku hambiwa mabloko lawa ti nyikiwa tihomu ti nantswa ti kota ku ve ni ti ku ve ni ti kota ku ve ni ti ta phuza mati ni ku ve ni ti kota ku ve ni ti dla gwanyi le la ku oma swinene. Hi ni a komponi leya xinavani na hi nawu hi bindzu la ka amelaso i ndlela yin'wanyani leyi a vafuwi va hina va nga na yona ku ve ni va kota ku ve ni va dlisa a tihomu ta hina ku melasu li patsiwa ni gwanyi le la ku oma hi laha tihomu ti kotaka ku ve ni ti dya na ti nga karhateki a gwanyi le la ku oma.
10: A mi tshamisela swaku vafuwi va dyondzisiwa i ku ti vonela muni ka dyondzo leyo hi ntshimatshima a varimi kasi vafuwi va fanele ku ve ni va li ka yona leswaku va va hlayisa khwatsi byanyi li nga ta hlayisaku a swifuwi nkarhini wa ku oma.
7: Ya tshemba swa ku a dyondzo lelo va li tamela hi mandla a malembe lawo ma hundzaka ma nga hundza hi ve ni ku fa kunyingi ka tihomu kambe hi swi kotile tlhelo la wu rima ku ve ni tirhisana ni vafuwi a lembe leli nga hundza a yi zanga hi ve ni a swikarhati swikulu hi tlhelo la ku ve ni hi feleliwa hi kunene. Ni nga vula na ku nawu swa ku handle ka madlela a xa xikulu ka wufuwi i ku ve ni a tihomu ti kuma ku ve ni ti ya a dibi ti kota ku ve ni ti hlambisiwa a ku ve ni ti susa a swigalani leswi swi vuyisaka mavagwe hi ntirho lowu hina hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi wu tirhaka hi nkhinki swinene hi pfuxa a madibi a lomu madistrict ni nga vula hi magudi kumbe muwamba ni matutwini lana malembe ndzhaku hi nga ve ni ku fetetela kahlekahle ka tihomu kambe ya shukota kuweni itiri sana ni vafui handi kama tlingalea kama jela na kunau kakuweni ikota kuweni vavikela ama vadri maewese laka ashirilu kaufui laka ina.
9: Hoyo,
11: mzambi wezu halanu ashifunza nkuli nyambani. Ainavela kuwa mwe losa, ni kuwa hisungula hikubeka shivutisu. Shivutisu sha kusungula shi wolovile kuhine. Ainavela kuwa hitwisi salesha kuhindela ya vusheshi jata matabele yankama. Shi uomisu elinu li shishikumbe shilu waka. Lesha kushitavakone, shitavakone imfuka uwini na shita vai matamela wani.
12: Mina Beni Lugwambi, mutiro wa meteorologia ya Inyambani. Nzi chizwili chotisu cha mwina, zifela kuwala lezwa ku El Niño lwei himu lako ja kona lomu tuko nika hina Msambiki, zwana soli lezwi hizu tisa kuzwana lwaku El Niño lwei inguwa lei tisa ku kukala kativula zona suli ni centro ka tugahina ga Msambiki ja hiuli sale zwaku ka mitirulea na ya meteorologia yi ka fazi ativa o zinga uli sale zwaku inguva leyi ja hi wonako lomu ka mipaluxileya hina ya mitirho ya meteorologia yi famba kala janeiro yi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027
11: kutani ku ni ntirho lowu mi wu hambaka ndleleni ya ku va mi basopisa a vabyimi ni vafuyi a ku va va tiva ku timfakela ka xihomiso lexi.
12: Himitiru ya hina ya upalushi wa nkama ahina ntiru waku unga famba diretamente ka lava fui manji leri ya mahako iku hi ulaula ni mitiru leyi yin'wana ku nga agrikultura ni mitiru leyi ya yitirhisanaku ni mati aku El Niño lweyi ja alumka ka fazi ativa leyi ndzi nga wulisi zwona ntawu ka mitirho leyi yin'wana leyi wu kona ntirho va wumahaku pra ku basopisa a vafuyi ni varimi pra ku va kota ku va tivonela ka El Niño lweyi hi monaku masiku ma fambaku.
11: Hi nga yenca xivutiso hi ndlela ya ku va hi mi pfuka swi nga tshuka swi yenceka previsão hi ku kumbexela swi nga tshuka swi yenceka leswaku ku kumbexela loko ka xihomiso ku nga hundzuki ntiyiso kumbe ku voneka timpfula hi ku tikisa
12: swa tshuka byi maheka hi ku El Niño lweyi hi mulako yena a tisa a ku kalisa ka tivula aro manje ku ni leswi hi swi vitanaka hi mafatoris locais lomu ka muganga ni muganga wun'wana for example hina hi nga lomu kuswani ni Bimbi kuni fatori leyi va nge Martimdadi siku ni siku gin'wana podi yi tshuka yi ta vula yi tana hi nkombiso wa leri yi nge ku nga vula ya xuvas normais u abaixo do normal leswi vitanisaku bya ku i vula leyi yi to suka yi ta manje a yi na ligação ni situação leya El Niño hi swi vitana hi ku mafatores locais ne lomu ka ka muganga ni muganga onwana podi kutsoka ku yina vula yi tsoka yi hundzulukisa leswi hi zwona ko zwa ku kalisa ka vula manje leswi a previsão leyi nga kona ku nga ve meteorologia yi onisa ku podi yi tsoka yi ta kalisa ti vula ka muganga leya hina ya zona centro ni sul país
4: eshi mushashe fundza nkulu inyembani makale ya shiwomiso e me kumbexela leswa ku inga bindza ku tulisa swifundzeni swini
12: lunga a provincia hina ya inyembani kuni mazona la mato kumiwa hi chihala kunga a swifundza nkulu leswa lomzeni ka provincia hina inyembani kunga va ma provincia ma district ya ku fana ni Maboti Funyaloro panda podi masuka makumiwa hi chihala lecha hombe hi ku kalisa loko ka tivula leti ti onela ku hi meteorologia manje amazona ya manga lomukuswa ni bimbi podi masuka mata kumekisa ni vula nyana ya

0: ku chiketisa akukalisa loko ka ka vula majiraku kuta kusaka ku atimbeo tiveni benzo futhi zingave ni anhlamulo lo fanekela ku ufanekelisa ku zwona para vaingisa divina talvez loko wa hini va vangana va hina va kutirisana ni timbeo podia va tshoka va hlamula hi nilisima
1: xana etlangelele
2: edras anka mayweni
3: hitawutisa kusukela lomu doropeni ka Nyambani hi wutisa murambi wa vahina anga kwalomu exitichini Denis Dugwambe loko ku cukisiwa hi tivula hi lebyi nga ha wutisa ku cukisiwa hi tivula leti naku amaprevisions kota mu nga wula ku ni ku tshemba ni ku ka ku tshemba hi ku mahaloko ku ni lava va wulaka loko kulu wa leswaku ku ni matshamela ya hava ya tinguva mimoya yi tuba byingulu ku ni lava ka laku va nga kholwi va kholwe ku wona loko ku cukiwa vula leyi yi naku ka masiku laha nga ka wona na kulu wa leswaku ku ta vi ni xihala xa ku karata ngopfu hikwalaha ka elinini lowu wa ku wuliwa magezi muni ni ku yi tirha munhu mu mahaku a ka xitshungu ku va xi swi tiva leswaku hakunene byi nga tshuka byi maheka hambileswi ku naku tivula hi laha ku lavekileku ka xikhatilexi xa ku va nga byala vanhu
0: ku ni leswi ndzi nga byi wulile ka intervention yin'we a swa ku a elinino leyi yi hi leyi tisaku a ku kalisa ka tivula manje ku ni leswi hi swi vitanaku hi mafatoris locais ku nga leswi ku nge ndzi nga vula ku leswa a fatori ya principal leya yi tisaku a tivula i fatori leya hina ya ku hi ve kusuhani ni lomu bimbini hina hi nga lomu kusuhani ni bimbi ku nga ma district ya Nyarimi, Zavala, Masinga, Vilankulu, Jate, Kalava, Kanyamsolo ni Maguvuru. Ndao lomu kama district la nzi mawulakula avula yona podi siku ni gin'wani yi tshoka yi kumeka manje a ku na tshemba leswaku ambewu leyi to tshoka yi byaliwa leyi yi nga ya kula yi pfuna ku za a varimi lava hina lava kuma a ku pfuna loko kunene ndao ndzi nge ndzi ya wula ni lisiyama leswaku podi va tshoka va ya byala manje a previsão leyi nga kona leyi hi leyaku ya tisa xihala principalmente ka madistrito laya hi mavetana hi madistritos do interior kama ku fana ni Maboti, Mfunyaloro, Mpanda ni man'wani madistrito ma nga lomu ka mazona ya interior ka provinsi ya hina ya Nyambani
3: lexi xivutiso hi nga hi naxo murambi wa hina wa mitirho ya tawurimi se a chikele
2: khuvekani Idras
3: Horacio Letela vito hi Horacio Letela u nga ha sangula mufambisi wa bulu ku mu wutisa xungetano hi tawurimi kambe Francisco Simbini ku ni xivutiso a nga karhi a chichela laha Benil Dugwambi a nga wula leswaku byi nga ha hlamuliwa hi mitirho ya tawurimi mu nga ha byi kota ku veka swivutiso va yinaku lowu ri ka Horacio Letela
1: Ishona hina hi vutisa mayelano ni mabindzulela ya timbewu ku va ku seketeliwa varimi vulavula hi timbewu ta ku ve ni ti nga hlweli a ku kula hambi ku ti bindzula i xini xiyimo ya xifundzankulu Nyambani mayelano ni vubindzuli la timbewu ni ku ti fikisa ka varimi
4: kanimambo a xivutiso lexi xi nga mahiwa hi tlhelo ka urimi ka provinsa ya Nyambani hi kona na hi huwelela ka varimi a ku va tsutsumela timbewu leti ta ku hi xikamanyana ta swi kota a ku bindzula a ku sangula hi huwelela ku a va tsutsumi va ya lomu ka mativa lomu ka maguwulu ku nga ni mati va ta kota ku byala a timbewu leti ta matsawu hi wula makovhi hi wula malfasi hi wula a tomati manje hambi le handle ku kala a mati ti kona timbewu hi xaxametelaku ku va kota a ku va byala ku ni a tinyawa leti hi ti vitanaku ku i feijão nyemba IT 18 ni IT 16

0: tizvi kotaku aku tinga chavi nguvu achihala mas nitona tibindzula hi chihatla a tinwanyani timbewu hita ulawula hi matsimbu kune matsimbu la manga hundzulusiwa ya mihlowo ni mihlowo ya ku loko udala ndzeni ka ti hweti tinharu a hweti ja ya umune ja podi ususa mihambu ya kona mas na unga si chikela ka hweti ya umune wa gama amahluka ya kona e leji hi zona hi xaxametelaku ku a varimi va hina va swi kota ku va byala va kota ku bindzula hi ta kota ku zama ku a ku hungula a nguva leyi taku ya chihala yi wulawulaku ngopfu khani mambo
1: a varimi vo xava kumbe vo nyikiwa a timbewu leto
0: a varimi ndzi ta tlhela nyana ndzi ya ndzhaku a murangeli wa tiko wa agricultura a va wulile ku a agricultura a nga na non pode a xava timbewu a nyika lava rimi kani leswi ku ni xikhati xa ku agricultura tenki yena mesmo a xava timbewu para ta nyikela a varimi hi xikhati lexi hi chinelaku ka xihala lexi xi taku entawu ku ni timbewu leti ta titsongwani hi nga tikuma hina ni vaparseri va hina hi swi kotile ku hi nyika a varimi mas na vona lava nga ni matshamela varimi ha va kombela ku na vona va zama ku va xava timbewu leti na ndzi nga se gama ku wula laha hi ve hi ni mthlangano ni vaparseri lava va tirhaku leti ta vurimi hambi lava kala ku tirha leti ta vurimi mas va nga vanghana va hudyi leyi ya vurimi hi vikile xikhalo lexi ku ka huwelelwa a chihala hina kota agricultura hi la ku hi tinyimisela a hi le ku nyimela ku a chihala chichikela para hi ta kota ku hi zama ku hi nga swi hundzulisisa ku yini hi lavile ku hi tinyimisela a chihala chi hi kuma ku hina ja hi tiyile hi kota ka nhlangano lowu va tinyimisele ku va ta lava timbewu va ta nyikela va ta vhunetela hi ku vula a tihlowo lomu ka ku a ku na mativa lomu a maprojeti ya byi ma nga kona a ku a tihlowo letiyani ti bindzula a mati ni ku a mati lawa kambe ma tirhisiwa ku a swifuyo byi nwa ni ku byala a matsawu
1: inkomu
2: a hi vutisa hina Heleno Maputo leswaku hi ndlela ya matshamela a xifundzankulu yinyembani ya ta vudzimi hi wani ya kona hi lunkama
0: hina hi kota ndzi nga karhi ndzi vula ndzi ku hi tinyimisele ku a kama lowu taku nga hi kumi na hi nga hi na nchumu hi ve ni tihweti ndzhaku hi nyikela a michini leyi ya ku koka mati para ku a ku regara hi yona hi ve le tihweti le ndzhaku hi nyikela a marasan hi nyikela malvinu hi loko hi mbitile ku maha leswi hi lomu ka ndzima ya ku hi maha a wonelelo a ku leswi hi nga swi lunghisela byi lomu ka pimo muni kani leswi a nguva leyi nga hundza byi kona byi nga sala lomu ka matshala ya varimi bya ku kala nyamukha leswi swi ta kota a ku khometela xipandzinyana xo karhi a tolo a hihi ka district ya Inyarimi hi wunile matshalanyana ma nga ni apunga apunga lowu a wun'wanyani xa va sangulile ku a ku va tlela para ku va xavisa ni kuga mas wa hi kona wa wunyingi lomu ka matshala entawu hi ta wula ku hi xipimo lexi xa provhinsi ya Nyambani a hi se ve ni ku ganagana ngopfu hi xitlhelo xa vurimi hi zamile ku tilunghisela na ka himixu para ku hinga keti hi ntamu
2: hi ta sungela ko halano a Inyembani hi kombela a mazwito ya vugamu ka tatana Bernardo Gwambi wa kusukela ka muti wa ta vuxiyaxi bya ta matshamelo ya nkamba
3: hi Benildo a ta kwata Bernardo loko a tiva ku havito gaya na ganye kwa muwana
2: hi khomile tatana Benildo
4: swi fanela ku vula leswaku a va ka vayingiseti va hina va nyamuntlha ku kulaku hi simama ku hi ingiseta mitiro ya hina yao shopa shopi yankama talvez zinga simama zwala leswaku ka tihweti leta tinharu titaku mitiro ya hina ya meteorologia hi wana leswaku ka pelo menos ka tshifunza nkulu cha hina le cha Nyambani zwone ke sale zwaku ativula titatatikala pelo menos ka ma distrito wonke ya hina ya Nyambani kati hweti leta tinharu ta outubro novembro dezembro kuya chukwata nyana pelo menos ka ma distrito mambiri kunga Guvuru ni Inyasoro tita ya chukwata nyana tuvula potisoka tita waneka nyana katukwetile tatinaro tanku lau kuhisi mama hiti wonela kati kanguwa wale ya hina yaku kalisa tuvula au ulili kulega wa hina wa amurangelu wa hina wa ka urimi raku kulaweka kuhi hilawa timbeo leta kuti hakisa tita hinyeka rakuga praka nkamalo wa hina waku kalisa tivula
2: kanu msinene sitanu ni kamzumbi wa wezu ko halano ashifundza nkuli nyimbani lwa taka hika hudzana ya tabudzimi himinyika nkama wakuva mihla ya mazuti ya ugamu na hitlangela sinene
5: Radio Msambika Gaza.

Ave mavunch loko ko mashaka ya mina ni mashaka ya wena e shaka lingwa avulati selomeng sete wa ku rantseka ka silele una nga idi kongo misikala wa namuntla va swikoteke ku endla anhlangani slowo wa tin shaka kusa ku tekana ka vanhu vambere ha ku tekana ntsena ka vona kumbe a swile vona ntsena atikwenla hina kumbe atikonkulu wa Afrika swikombisa ku patsa tin shaka timbiri leti kunene ti kulungela ka akuvumbiwa ka ndyangu 0:37 minutos.

0: moingisetho wa ku rhandzeka kunene Nordino Shambal hi yena loyi a hetelekea ku famba khwatsi marhumekana nkarhi lowu hi nga na 4:45 hi nkarhi wa ku va kunene hi ku tisela nongonoko wa ta majela manene vuyingiseti byinene ka mintirho ya Radio Mozambique hi xiyimo xa Dzonga Katiko nkarhi lowu kunene hi ta yingisa eta majela manene
1: Majela manene
2: Nongoloko wa Radio Mozambique u vulavulaka hi majela lawa manyikaka vutomi linene
1: Majela manene
3: Mwingisiti wa kurindzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona ku hlayiseni ka muzimba nongoloko u bindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini a Mara Buduya a kaulungulushi la marito ni mpfumawulo na hi likarhi hi ku navulela wingisiti linene kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleuzia Nyamposi Kleuzia Nyamposi a hi tlhamisela swa ku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela kambe hi fanela ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamelo hambi lisima leswakudya swa ku kulisa muzimba
4: nkama lowu wa wuxika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka ku sempre tenki yini yi alimentasole hinkwayo ya alimentasole sa wudabe la madyela manene a madyela manene ha ku dya a swilo leswa ku durha i ku dya swilo leswi yenetaku a muzimba wa hina a lani ka madyela ku ni swigava swinyingi I cinco a sona kun de si si vita ku ama alimentos de crescimento a ma asa ku de si si puna ku aku ini aku kula acho ta sa ku de si kuluma hi tinyama leta ku hambana hambana hi kuluma hi matanza leti se de vivadi sa ku de si si kulisa ku si kulisa ku mzimbo wa hina a ma alimentos de crescimento ti tilaveka pra enkwenu ma ngopfu I pravane ku hoyi fiti ha ku vatsongwani hi vona vakubali ka pazela kwini la ku kula mazi ambo va hina va vakulu loko hi nga tshipumi leswi ya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emuzimbeni ka hina endla unopo ni ignora hi ku leswi hi ngo I swakudya leswa ku kulisana mina ko museni mukulu a na hadyi a hi swona ma ngopfungopfu vatsongwani va hale ka pazela kwini la ku la ku kula ma swa fanela ku na hina higa a kudlalisa n'wana a fanela ku ba matandza mamani na yena loko u hatikile va fanela ku gagaya fitwa kanyingi

0: leli alitani mabhen litani kukumeta senitheka chukela nitata kama wina wina nifusa chana ndao tenki ni control ni chukela leli tacherao kumika chana kuminisha kumbasa kuambana ambana singa ni chukela shwa fasi la fesu pra hine shubona kuchive kukile kuhifikuma ndao mazo menu lefninga la kufish klarefele iku ambana kumutani akuna kuambana masenki reforsara kuigaini igama asa kugalisa kuhuzikele lana ninga atibana iku inkamalo wawo shikalo mabagu ya kuwe lana nikuwe mula mkuswani nyingi iku ni mkuswani kambe lukunga utra tari beno na uta vitana chumwani chumwani ntao importanti kuigaini asa kugalisa kuhuzikele la ama vagu seninga atibali kukugule nika kupana ni mafruta ya kuambana ambana na mbima perdura na wanao ya kuambana ambana
1: amtshamsela swako achukela lilaveki kulitatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa swini lisima mzimbeni wa hina kambe swilaveki ku ve ni swi tatiwa
0: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa marefresh ni khulumile hi mafurha kwasi hinkwaswa ku galisa ku swa mafridi swa ku frijeliwa swa ku katini ku la ku hi swipumba ni leswa ku tisa xikotela swa hi swikhulumile ntawu ku ni chukela ku ni marefresh kuni amafura ni swa ku hinkwaswo swa ku frijeliwa se ni leswa ku ta ta swikotela i xin'wanyana xi humelelaka nkama lowu wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku la ku hi swi tiva swa ku pelo meni hi siku hi kosigira ku phuza 2 liters ya mati durante u dia ni li 2 liters leyi umuhete nkama wun'we mazi nkama lowu wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi titwengi a hi li li hi pitora na sedandi a wu li hi pitora hi mhaka xirhami mas não pode o coração como zimbá ou é na rua lito ou é na rua de tora a zimbá ou não lava 2 litros a mais então tem que usar mais na ambiunga lito angato porque a zimbá ou é na lava mais ambiunga é na unga lito e macacerano a zimbá ou é na unha mais leste lá nessa rua é que ele a alimentação saudável anga madela manene inji no pinda pinda e madela manene a rua ida se gava em qual está sacuda e respeita a saúde dessa população swa ku galisa ku vhikelelana mavabyi swa ku galisa ku nyikana yini a ntamu ku la ku hi fike hinkwaswo leswo ku la ku hi phuza mati durante u dia ku la ku hi phuza mati ya manyingi ku la ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika porque tenke hi dya be hinkwaswo ya a muzimbo wa hina ya wu chukumisa hi satanisi ya wu chukumisa muzimbo wa hina hambi hi fitiwa ku takarhata swo viku loko hi za hi fika makaya hi la ku tinyingela hi ndhawu no koti hi kosa pakli swa ku kati timela ina maza muzimbo wa hina wu lava ma ku idadi ya hina ntawu madlela manene hi chukumisa muzimbo wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta gwelaku a vayingiseti
1: i vukamo murhambi wa hina tlhari ya vudyahi Cleusia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku ve ni a kongoma mutini wa vudyahi ku va ya kuma anhlamuselo ka tintlhari ta madyela manene
0: a munhu loko a ni swivutiso mayelana ni madlela a tshuneli la xibedhlele a ya khensa swosi a xibedhlela ka hina ku va kona lava va tirhisanaku mayelana ni madlela ntsena a hi nge hera leswaku munhu a ta kuma infermeri a tekuvagwa kwini ku ni loyi a tendeka u timhaka ta madlela ntsena ntawu a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku tratava timhaka ta madlela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku xiclarisela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi tisisi mayelana ni madlela hi nkama lowu wa wu xika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swoswi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona u ma fanela ku yini u ni mavadyela ya ku fambelana ni mavabyi lawa ya u nga ka wona ntawu va nga tshunela va tala xibedhlele va lavetelana ni vadlayi va madlela
1: mungisitiwo rhendzeka hanyi makola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene pangalatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
2: Madyela manene
3: nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi madyela lawa ma nyikaka vutomi linene.
2: Madyela manene.

Uma hora e trinta, aquela 17 minutos, ngara ilongo lo kana kamal jiva, wana shfunza nkulu inyambani lo kwako odzinzeve. Kasi loyi a ta tshunela ka ku va na hi pangalat, na tshemba leswaku ntlawa landa kakana loko ku Mariani.

0: le ka uma hore tlhatekela 30 minutes jinka ro go ba go fikisela kunene xonja xa matirela ya busiku wingsetu dzinene
1: kitchen kambe gipelile mungsetu wa radio msambeki fitishile na rama portugaza na nyambane he lomo a nyambane kasi akuta ni mabulu ni matire lava ha kunene va fana kuta hina usiku le giga kwa kuchene hikona hitira vonao vale gue pedra pedra construindo Moçambique kota kuimbelela kalisimo ya hina ile ya matimu kota inu nacional hina ni mungu mutiri la atu hitwela hivi tugakwe akusangula
2: avi tu vans vitana hivi tuga albino du Saint José
1: baba albino du Saint José oi no tiro akusangula
2: antiro wafamba kwatsi ufamba kwatsi azinga taula loka ufambe sempre tingo ufambele kwadze ufamba kwadze me embora kanyuma nyuma ile ya covid 19 maji wafamba
1: ezwana wafamba hikukuma la ulahatirweni sikhathi leti tsha usiku ka nyamuhla zwama lembe muni na usangulile atirilonga kawo
2: alem ndisangulili ako tera ndirilo hidia 22 hidi December 2011
1: nesinge se uklanyele ka tirilo
2: ndzikanyalile yeah
1: hizo ndzitavenzi mahachi kuti ndingavenzi chimaha ka mumwana mutira wala ha kumando wasi nwa zvitiva ku atirele ugi yelako ngaku chiwani chikhati kutira nousiku fana ni nyamuhla wa zvitiva
2: kota ntirho lowu ndzingakungaku a ndzi langeliwangi ndzi yo wulanga hanzoxe hi ku wu lava ndzi fambile na ndzi zwi tiva swa ku a ka ntirho lowu ku tirhiwa wusiku kanileswi embora ku ni lava ku a hi sembre va tirhaka wusiku ku ni lava sembre va tirhaka wusiku jamin ndzi fambile na ndzi yi preparado ndzi ku qualquer periodo ndzi to kumeka ka yona ndzi tirhaka yona tingi ndzi tirhile
1: leswi nge u no nghena hi ku swi lava mukatirho lowu
2: ndzi yo nghena hi ku swi lava hi ku wulanga ntirho lowu
1: na u dawukela kwihi
2: mina ndzi dawukela aka hun'wini ka golwe
1: aka golwe hi swona ka hun'wini u lomu nyambani u tirha u tirha no siku ndza tshemba ku u makabyi kutani u papayi kutani u nuna amasiku u tirhaku ni usiku u fana ni nyamuhla a nkhamu yi salisa ku yini maxaka ma salisa ku yini
2: a ka golwe ka ku tswaliwa hi ku tshama ka kona mina ndzi tshama kona misidadi nyambani a mwele kanileswo masiku lawa mina ndzi tirhaku ni usiku loko swi humelela swo karhi swa ku swi ndzi lava ku ndzi kumeka ndzi hi present le mutini ndza swi kota ku ve ndzi kombela ka xefi ya mina ku swi kona swi nga ndzi kuma swi lava ku ndzi vi present mayi loko swi nga swa grave asi kumo mamani wa munti a kona le mutini a ta swi vona wona na a ta ndzi byela hi telefoni ku epa swi mayisa ku yini leswi mayisa ku yini
1: nga tshuki a lusapi misahata ku vava vasati va karata loko iphumele xiwani xikhatela ku khumba rateliwa chiramileche tshuka pimisa ku epa madala wa muti laha wa tshuka laveka nga tshuka xikaratisa ku ndzi va ku lava leni kaya
2: leswa ku lava ku swi karatisa kumbe maxuwu ya ku epa ma a ku xuva po da xuva ku lava khumba ri maxi kota lowu yena a swi tivaka xa swa ku a ntirho wa mina hi lowa ku tirha wusiku ndzi ta vonisa swa ku xi a tolovele tambe kumbeni mina na yena ne ndzi nga se vala ntirho luwa wusiku ende nkama lowu mina ndzi nga tinyikela le ka ku la ku tirha and a wa swi tiva swa ku epa ntirho wa mina wa ku tirha wusiku ja kani leyi ni ta vonisa swa ku a tolovelile hambi a hi ni maxuwu ya ku ni wusiku tingi ndzi tshama laha kusuhani na yena ndzi mu karela se la kwani loko kumu a ntirho wa sindzisa ku ndzi ve ntirhweni epa tingi ndzi ve ntirhweni na yena u ja a tolovelile
1: laha tirhweni ni wusiku masiku lawa u tirhaka ni wusiku fana ni nyamuhla ma tirhisana khwatsi kota mi tirhaku ni vavasati a ku na ku tin'wana xikhati u chepeta ku wena wasati u nga ta swi kota ku mahali leswi ku mahali swiya
2: a ka ntirho luwa hina a ku na ku chepetana tembe a ku na swi kona leswaku loyi wasati loyi wanuna ivi tu nga kona swaku loyi wasati loyi wanuna maxa matirela ndzi ta vulisa swaku hi yalawo ya mama hakuna ntiri wa ku hambana ku eh lu ntiri u mahewa hewa nuno lu ntiri u mahewa hewa sati
1: padri longa ka wona wa tshuka wa lakanya asiku gukara leke unga tshuka humelela sezwo karata akuzvilandzisa ni usiku na urimiwa hi tihosi laha tirweni
2: akungalakanya siku ga kona ku hi ginzi ngi giwule
1: kwi kontra la matimu ya leswi nga swi hanya siku ga kona ngeko ni usiku
2: a matimu ya kona lawa ndzi nga a hi ri rasi siku pronci ku kumekele a ntirho wa ku karhi wa ku hi yela munhu ka bari yo karhi a nga mahesaguwa ne ta loko hi chikelisini yani hi muteke hi ku huya na yena loko hi ku huya na yena a so hi chukumula tsutsumu ha tiyake hi hlongolisana hi kola mimori ya vanhu hi ngana mimiti ya vanhu siku diripenti hi konsekerile ku mu khoma hi huya na yena hi ta mu veka kwala ntirhweni wa hina laha a kalmara kutsongwani lugi chili ja hi kona ja hi nga landzelela timhaka ta kona ro kumeka hina mahali ri hi ku yini
1: a munanga tshuka mudzuka ngopfungopfu wena leswi nga hi tsutsuma kweni hi rhun'wile ku ri ta mu khoma a mudzukanga hi ta hlamula yini loko hi mu tsandza ku mu kuma hi fambana hi tirho leyi tirhweni kumana
2: a ku dzuka ku kona ni ya ku kile hi ku loko u zi u rhumiwa wena ku la ku ve mesmo u tiyimisela la ku ra ku leri ndzi ya ku ndzi ya swimaha think swi dara sero ja loko swi nga dari sero lahayani ja i problem ja khwaya leri loko hi wona mu tsandza ku wena yena a hi swi tiyile swi nga la ko sala a mahala ka familia ya yena kumbe va vizinyi hi ku hambi ku hi wa nga seya a ku za va ta khala eki zwi kona leri a nga maheta swi nga ka swi nga va tsakisi andtown ja loko hi wona ya mutsandza hi swi swa ku swi nga la ku sala swi maheka
1: leswi nge laha muzili mu tirhisa a swi tirhi leswi mu swi tirhisaka muzili mu tirhisa swibalesa kota mu tirhisaka swibalesa kasi ku kota ku mi kuma
2: ne a hi swa nge tirhisa swibalesa laha hi chikele hi wunene hi burisana na yena siku yena hi ku chava vanhu lava nga mu yela swi kumekile na ku kana a chava hi yini laha hi ku kota yena hi wona ku ta burisana aka khwata se a hi ku yena hi chikumula ha tsutsuma lahaya ja hina kumu va hi byeli loko hi o vangisa guwa a ku hi tliliwi nyamuna andtown tinyake hi mu landzelela mi hambileyi a nga hi tsutsuma hi mu hlongola mi hi mu khombo ra ku yini hi ta mu veka a kalmara familia na yona yi ta kuma ku a ku humula khwatsa
1: matimu hakunene ya lava va tirhaka ni usiku ku fana na hina leswi va swi hanyaka usiku ni usiku loko va tirha bava Albin laha loko ndzi nga phazama i tlhamusela leswi a swi hanyaka kota usiku bava Albin a va kulega va tikopon tin'wana kota va private wena lomba mfumo kota phoyisa matshuka mu tirhisana kwalaha tlheluka hina laha xikwadra laha va kona van'wani va tirhaka ni usiku fana na n'wina kasi ku onela lava va nga ni mipimiso ka yi nga helani na yona ma tirhisana khwatsi na havo loko va vona xo karhi va mi byela
2: vhela lava va laha xikwadra hi tirhisana khwatsikhwatsi na vona mina puriki ku ni leswi ri vulaka ma diligence loko u lava ku hi ni kazi yi nga maheka ka bari yo karhi ne bara u ya teka munhu wo karhi ha dzuka hi tirhisana na vona vhela haya hi ya kombela movha walaha xikwadri loko luwa hina u nga hi disponivila wa nga hi kwa moti ro xala kuswana hi ya laha xikwadri ya kombela movha lowuyani ni vakulega van'wanyana ku va reforsara entawu hi famba xikan'we hi ya tirhe ntirho lowu lavekaka
1: izona hi valable lake laha muti hungatela hi yini wena ya wena tikhati u tihungatela hi yini kasi ku a wusiku ku nga ku bindze
2: laha lowundzi hi ntirhweni a ku tihungatela ka mina hi ku ku na ndzi ya tshamela ka thelevhizori ndzi ya sixtire maprograma yo karhi ndzi karhala hi ku cukisela thelevhizao ndza swi kota ku ya tshama lomuya a sala ya mina lomuya ndzi lera makodo kubenal mabuku lama vulavulaka hi ntirho kutani ta swi kota leswaku loko chikela a lwela ku vhuniwa ha mina ndzi swi tiva leswaku ndzi mu vhunisa ku yini
1: mu yingisele radio ne
2: a radio ndzi yingisela khwatsikhwatsi loko ndzi hi kaya laha ntirhweni ndzi nga ta wula leswaku ndzi yingisela radio ndzi yingisela khwatsikhwatsi loko ndzi hi kaya
1: wa swi tiva ku yona radio yi kona ni ka telefoni ya wena
2: zazvitiva nguvu kuyikona ka telefoni soki hi kona hina van'wana ra ku leswi murikulara hi swi rhandzi ku chela ka tingena ya buku u ta khoma murikulari a ta kombela dalsenso munhu a wu rhizi lomu ka murikulari nge ja ku la ku hi vita ra leyo ja lowu ndzi hi kaya na vhela hi kona ndzi yingisela ku khwatsi
1: zwana kala va hi zvaka tshikatela china hi gumasa bulga hina hi wa magezo ma navela ku masia kasiku vasimamisa akuvini tamu wa kukulisa tiko ka Mosambiki
2: amagezo ndzi masia ku ka vang kala va hengisela ku va hengisela ku minkamale hi lawa a hi simamisi ni hengisela a Rad Mosambiki hikusa a Rad Mosambiki ku ni milongoloko li yi hi gondzisa ku a zvokari aliya milongoloko a notisa ya tikuga hina gof ga Mosambiki hayikuma Arad Mosambiki
1: makono kuve magezo ya Albino du Santo José ka tirisano lowo wa switichi leswi nharhu ma Portugaza na nyambana ka usiku ga nyamuntlha na hiya ku cheni ndzi Armindo.

e le ka uma ore tlhatekela 50 e doish minuto jankari wa tsotsoma mo inkseti wa ku randzeka ku nga ri khale kunene taba hi le ka ndokadokisano haleno nhlokomaka leyi kunene i nga ta yi tisaka ku nga ri khale.

Le ka 2 horas mo ikseta go rantsa ka ithlatekela 2 minutes shime tiro ya radio Mosambiki shimo sha dzonga ka teko mo ikseti ya mahlweni iba ipangala tsana ka mpunzu lona hina vela leswaku unga vana mpunzu vunene unga va na mpunzu wa kutala hi mathomo na makateko kasi wena kumeka ka stratweni lo nkari na u chela mova hina vela leswaku kunene unga vani mafambela manene u shishima wa rikwenu u yana ka nya swaku a wetela na stratweni kuna va chele kuno ri va mimova kuna lava famba ka minkonzo kuna lava kunene va titshameleke va tixuxela hikusa van'wana he hingi va ni ximpungwana xa ku va xi va rhuma ku va tshamisa xitaratweni kambe ke swa laveka ku va un'wana na vun'wana a xixima a civukisisa khwati leti endlekaka ka la xitaratweni kasi ku va hi ta kala hi nga voni timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana ka mimovha hi le ka mpundzu wa mugqivela kasi se mpundzu wa sonto muyingisete wa ku rhandzeka 11 ka outubri ka 2026 a nga khomi loyi a taka ni vunanga lebyi Edna Sambo.